0: ng tipaklong talaga. Dong! Pag-i-plastare dong. Dali lang, awanan tayo rong aton nga mga mensahe. Bago tabalikan si JM Attorney Ariel Hepte. Dong, plastaran ni dong aton nga ibilib dong. Okay, salandang nga kita maagyan ba nanay. Good morning, katodong Georgette. Listening from Banga. Ah, iya ka na sa Banga, gali. Matsa, kahapon, dito ka pa sa House of Representatives. Baka rin iya ka na sa Banga. Kadasig ka, Congressman Papadis Marquez. Ah. Listening from Banga with Kong Lito and Hilasio Guarino. Good morning, Colonel Tailasio Guarino. God bless always. Thank you, good kay Congressman Jesus Papadis Marquez. Kay former Congressman Lito Marquez nga makaroon nagamonitor na sa libas sa Banwat Banga with Tatay Lasio Guarino.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: And pa. Thank you, kida, kong Jeskay. Ha, correct kagid. Mas mayalit ka po rong batan. Nakita mo gilang taga-batan da eh. Happy birthday na kay Madam Marilyn Yabot o nasistansya. Ginaga-birthday today. Madam Marilyn, kay Toto Bubit na nga kwan, paring bubit nga may bahay. Ang nag-isang babae sa kanyang buhay, ginaga-birthday makaroon. Happy birthday, kid, Madam Marilyn Yabot. Ginaga-birthday today. Kay Ante kong kumari. Ama ko mo, Ante pa. Kumari pa. Dali lang dong. Aga kagawad Nancy Soto Season nga ginapaagto na ako sa anda ay abo ko na ng mangustin ding dong. Bugana ta ro mangustin makaron sa libako dong. Grabe ro harvest makaron. Barato na lang rong mag- daw si kwinta na lang rong kilot mangustin sa libakaw. Ah, hindi gani siguro basi mga 30. Yes, sa tindahan 50 eh. Oh. Happy birthday gid Ante Kumari kagawad Nancy Soto Season. Una temo sa tambak makaron eh. Pero kagawad imo napnot madalag. Di ba Kapitan Lisel? Ag sa atong amigo nga dati iya sa Camp Libas Dingdong nga naga-birthday makaron. O galing umuli utay mo sa antike. Kay retired ano utay mo nga rangko sir? Major siguro dahil kapitan ka kato eh. Nagretiro ka basi major na imaw. O basi colonel na. Daw colonel na yata. Colonel Tony Amante Tumnog una sa Borwanga nga naga-birthday makaroon. Happy happy birthday kid sir. Tony Amante Tumnog. Umuli o temo sa antike after kuwanag retirement pero imo dati sa Libas Bang. Kapitan pa yung mga ito, pero makaroon daw, kernel na siya eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay nung lila na kay Nantininya Laurente, good morning. Thank you, kid. Kay nung binila, sir na, sa kamat kay nung binila, sama naming mensahe. Kay former Vice Governor Gabrieli Billy Caliso Kimpo. Ma'am, thank you, kid, ma'am, ha? Sa personal invitation sa inyong 50th Golden Anniversary. Golden Anniversary, ita MKWD comes September 28. Pero agang-agang gid ako, ma'am. Pero thank you gid sa invitation nita MKWD aga imong personal invitation sa inyong golden anniversary. Ita MKWD sa September 28. Pero one of these days, abanwa, hopefully before mag September 28, maka-istorya tas rong chairman of the board it MKWD, former Vice Governor Billy Caliso Kimpo, kung mga issues and concerns nga ra, ang inagaputos banwa sa Metro Caliwater District bilang chairman at board of directors at Metro Caliwater District. One of these days, makamano-mano taro ato nga chairman of the board mismo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Captain Choyne Maglunso, nga kaina pagahon, nagamonitor. Thank you, Gid. Kay SB member, Vice Kitsi Pulhinso Loses, nga Igsoon Engineer Titoy Rodriguez. Good morning, Gid, SB Kitsi. Good morning man sa imong Igsoon, nga nagapamati man makaroon Engineer Nestor Victor. Titoy Rodriguez. Makaron, sayod mo gun. Consent pagbuarong Nestor nga ngagan, Indian na Titoy. Sayod mo gun. SBK Cheluses.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: tawagin na dong, FM. Tawagin na dong.
1: Radyo, radyo, todo.
0: Pag-i-contact na lang si Atty. JM Hipte. Kay Bungso Nyo sa Marikina City, mauganon ko na ito. Ma'am Jima Tolentino, thank you, Gid. Kay Maria Ronayle, ma'am, good morning. Good morning, Uman. Happy birthday, Gid. Paring kumaring anti kagawad ng si Soto Season. Kay Rijan Prado sa mga taga Boracay, una kay Jober Matanggag, kay Jo Cholugo sa isa't Boracay, kay Francis Magallanes. Good morning, Gid, sa mga ka-1 New Washington. Kay Roger Barintos Tupa, sir, thank you, Gid. Kay Ney Lison de la Cruz, thank you, man, good morning. Pastor Roland Robias Tibulan, blessed Thursday, Gid, Pastor. Kay Toto Andro Swalog Jr. to, good morning to, nasa tindahan. Nung Jigs Okati Terasuna sa Olbuswang, SB Longlong de Ases, una sa Hibo Nabas. Kay Bill Jai, good morning. Wa tay tabidalita sa kabakganan itabugas. Natig 20 nga to. Gasokot yung tarong NFA sa Makato. Mayor Langkoy. Ang bugas ko no, ikutana tangani kay Mayor Langkoy ra Bill Jai. About ko no sa ginbarigyaan ni Tabugas it DA. Ara na sa linya. Upo ni kapamati si Mayor Langkoy Mationg. Iyan na sa linya na ton, raton nga General Manager ita Kelco, Attorney Aril Hipte, kuray nga ng pangutana. Sin ga agto rong reinvestment fund for sustainable capex? Pila rong aton nga ginaamot sa Kelco. Saray nga nga RFSC. Aga, mga pila, man o nakabahorong tinipo naton sa rengera nga pundo. Sa linya naton, si JM Attorney Aril Hipte, sir. Good morning, JM.
2: Good morning, Judith. Gamit ayad nga agahon sa atong manugpagamati. Parte sa imong pangutana.
0: Pero, Attorney.
2: Yes, sir.
0: Bukon matat deficit, Duakel ko?
2: Ano na?
0: Bukon matakamot deficit?
2: Bukon man.
0: Awa.
2: Bukon man.
0: Gamo pati rokin ko, nalipisit man ay. Now, sir, ikaw kita dapat dumag-explicar ka na dahil nga gapamati makaroon si Judge Yobadi Marin eh. Gina-request na gid niya kung pwede i-explicar mo gid. Sin ka agturong reinvestment fund for capital expenditure?
2: Makaroon nga agaroon. Anyway, mabalik kita sa pangutana ni mo. Raya nga reinvestment fund for sustainable capex or ginatawag na ito na as a RFSC, no, raya nga pundo nga rahay or kwarta nga ra nga ginakolekta sa aton yung mga member consumer owners, hay raya hay restricted fund raya it aton nga kooperatiba ag raya nga kwarta nga rahay nga ginakolekta kada bugan sa aton nga member consumer hay may dapat may approval gid ni PRC.
0: Okay.
2: Hindi mag-collect si Akelco nga wait approval. So, rayang kwarta nga ra ay ginagamit to fund do mga necessary procurement it aton nga koop kamariha sa pag makaiabi it aton nga sayakyan nga ginagamit it aton nga mga maintenance, pagpakay ko anda nga equipment and tools, pagpakay it aton nga mga distribution transformer, pagpakay ko aton nga mga poste, pagbakay it aton nga mga conductors especially sa makaron nga nag-migrate kita from bare wires to three wires ay agtapos ginapabahuan naton do aton nga mga linya through nga mabahaw ba nga conductors para hindi mag low voltage do mga areas ay dahil raw aton nga mga conductors sa makaron unit para sa kasayuran ni tanan ay mabuhay unda nga naka-install at it's high time.
0: Okay.
2: May luhan dahil abo kitang abaton nga complaint nga may mga low voltage do mga area.
0: In layman's understanding, ano rong conductor nga ginatawag, Attorney, para maintindihan ko mga pumuwi naton sa kabarihan?
2: Do bare wire sa abi nga ginatawag, hay raya ro kuryente nga wet putos.
0: Ah, okay.
2: Hay dagraya nga ginabakay nato na insulated imaw, ro yung ginatawag nga three wires nga kung siin. Kung may una nga sumabuhay abi man nga sanga o ano mga object ro na nga ga-disturb sa flow in current o okay. kuryente, ay hindi agi basta-basta mag-drip off o maghimo o magtuga it mga unscheduled power interruption nga ginatawag.
0: Okay.
2: O ruyon ro ato nga gina-migrate kita di karuyon para ma-improve naton do reliability it ato nga servisyo para sa ato nga member consumers. Una magkaroon pagbakay naton it mga kontador. So yun nga ron, ginabakay naton doon.
0: Okay.
2: Mga safety equipment it ato nga mga line workers. Gabakay kita it property halba gugta pero sabi nagbakay kita 5 years ago ito it property sa Pandan para sa aton nga Pandan area office. So ruin ro ginagastos it aton nga mga co-op para sa ikamayad man it atong serbisyo para sa member consumers dahil for several years naginarkila lang kita it pwesto ito man sa Pandan.
0: Okay.
2: Iya man sa halimbawa, iya sa Kalibo, sa Kabuhayon, kung area office karon, siguro kung sino man doon nakakita it area office naton doon na karon, ging pakaayad naton, ging ayos naton, dahil roon nagbayad abi it reinvestment fund nga rin, nag-amot, nag-contribute, hayan atong member consumers, at tapos roon na nga dalangpan sa area office nanda, hay bukumat manami. So kinangan naton ayuson, para presentable, agun ma-appreciate man, itatong member consumer owners, ruan na naging amot, nga nakikita, nanda kung si Ina, gaagto. Rest doon na karunin sa substation, itatong Kalibo. Dati ron, hay, anang capacity, hay, 10 MBA yang ro substation di karunin. Ging okay. Pataasan natin, maging 20. So, ruin nga TR2, hay, 20 MBA yun doon ang kapasidad di karunin. Ilo nga TR1 is due man doon nga i-upgrade dahil ro gamit na ron nga power substation 10 megawatt 10 MVA sorry ay magugang on doon yun na ging mga 70 mga 40 o 30 years old yun doon niya ron at nagpakita agun itaya nga medyo anang deterioration kung anang performance.
0: Okay.
2: Inangan na natin nga may luhan kasi next year doon yun niya ron. So, doon yung mga ginagastos natin, especially sa time na ako na Judith, abo kita nga ginahingabot na i-improve para sa ikamayad itato nga mga member consumers, owners. Agmaroon nga ni ginatawag nga owners do mga consumidor natin at the same time dahil andang kwarta ro ginaamot para sa pag-improve itato nga serbisyo.
0: Pila ro aton nga ginasukot sa orgina amot itaton nga mga owner consumers members ita Kelco per month sa rayang reinvestment fund for sustainable capex.
2: Reinvestment fund abi Judith doon ay depende ron sa number of kilowatt hour nga ginakonsumo.
0: Okay.
2: Hindi na ako kabisado kung pilang centimos
0: per kilowatt hour.
2: Per kilowatt hour do ginaamot it bawat isaya. Ang sa makaroon ay wag ina ko record sa abi kung pila ro sugod itaton nga investment fund.
0: Okay.
2: Mabaho man di hapon dahil may gasugod, may gaguwa.
0: Okay.
2: So yun, abi karno, hindi man natin magastos do kwarta nga ron, nga uwa it permiso it aton nga board of directors.
0: Okay.
2: So may i-release nila repayment karon sa atong mga suppliers kung siin kita kapakay kung magtao it go signal do aton nga board.
0: Okay. Tao kung eksaktoran, may nag-comment abi ako na eksaktoran ng pag-intindi. Ano bing hambag ay do nga RFSC, kinimplement ko no mga 2010 or 2011. Kung may bagyo or kalamidad, ay may bunoton baga nga budget do nga kooperatiba. Ag pwede ang hugagon do nga pundo kung may una nga mga kalamidad. Hindi ko no pwede nga gamito ng pundo sa normal. Normal nga budget itakil ko.
2: Siguro hay saga ro yung pag-intindi, that's why nga ni ro, word nga ni hay CAPEX,
0: no? Okay.
2: Reinvestment Fund for Sustainable CAPEX. Dahil sa mga capital expenditures, nga mga expenses, itato nga kooperatiba hay kato ginagamit. may una matakitang resiliency fund na ginagamit in case of calamity.
0: Mm-hmm.
2: So, pwede man natong gamitin doon nga na reinvestment fund karon for calamity purposes. Pero okay, hindi na natong pwede rin ilimited ana for calamity purposes.
0: Mm-hmm. Nga ni...
2: Naila, sir, nga magkaroon kita it kalamidad iya dahil mabahawi abir o expenses at natong kooperatiba.
0: Agro perwisyo kita ron? Perwisyo kita katon doon?
2: Sa aton nga mga igmanghod iya sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw, agakita man naton nga nagdaliwan nga kalamidad ay pangamuyuan naton nga hindi kita maapektuhan.
0: Okay. So, hindi man gali nga bilyon gidong aton nga tinipon dahil ginaginamit. Plus makon, ginaginamit na ito. May ongoing kitang improvement eh. Pero atong gamit karon hay, di ba, RF-0 atong ginagamit?
2: Gawa. Doon karon dokwan. Magkabalansi siguro, rough estimate ako, mga 100 million doon na, yung maintaining balance na na, if I'm not mistaken.
0: Okay. So, rin nga mga improvement ato na yung mga rehabilitation program nga nga ongoing, iyara, rupon doon na galing sa RFC.
2: Tama, Ron, sir. At tapos, do ginagastos it operations it ato nga co-op, ay ginabuo sa DSM, sa distribution, supply, at metering
0: charges.
2: O 1 peso and 61 centavos per kilowatt hour.
0: Do yun malang ro ginasukot itakel ko.
2: Ano na?
0: Do yun malang ro atong nga distribution charges ginatusukot. Do yun nga 1...
2: Do yun to kwarta nga gaagtugid lang kay Akelco. Bukon itro, mga sa generation, sa transmission, tax, ay watarong gaagto kay Akelco. Do generation, nabayad nato sa atong supplier, sa IMAP, ro transmission, ginapasa man naton to kay NDCP, ro tax na ginakolekta ni Akelco, ginapasa man naton sa National Treasury o sa government, ro BIR. Tanan-tanan doon nga ron, kutom na mabilin kay Akelco, is doing a DSM, Agro Reinvestment Fund for Sustainable CapEx, or RFSE.
0: Okay, sa DSM, di kararo aton nga sweldo, ro aton nga maintenance and other operating expenses.
2: Mga pang daily needs, ita aton nga co-op.
0: Office supplies, tanay nyo doon, sa operation aton, di kara.
2: Pang maintenance yun, ko aton nga mga operations.
0: Okay, klaro. Now, sir, matuwa ka timo ko Martes ito sa kwan. Legislative inquiry gali ita sa gunang panalawigan.
2: May una ako nga ginan nga personal nga transaction ag hindi kita ko pwede ka agto ay mas importante ra akong igtunan ag uli abi na kon habaton do sugat man ag nakakumit yun kita ka to aton nga ka istorya man.
0: Okay, di una kon pagpahabaon parte sa brown out dahil nga ginjustify matakil ko nag klaro man nga Rockel ko agro nga NGCP hay ni nga hindi ta mabaso ko ring frequent power interruption ko no dahil nga do problema ta planta ta ro ato nagidabakat kuryente.
2: Eh tama ro na Judget no dahil do yun do naging epekto siguro it ginatawag natong pag impose it moratorium sa coal power plant itang gobyerno na
0: okay. Kusin
2: wagot bag-o nga mga generators nga nag-invest para sa dugang kinangano nato nga kuryente kada dagon
0: ag
2: raya siguro ruwahatan na o hakita it aton nga mga analyst nga kada dagon ay katinaas to demand it kuryente ag raya ro end result nga kung siin nabutang kita sa ayang-ayang especially iya sa Visayas ag part yung Makot Mindanao nakaabot yun ito ro problema kanda. So doon siguro dapat ma-address it atong gobyerno kung paano makadugang it dayang base load generation plant iya sa Visayas region. Aga gusto ko man budget buon do oportunidad no raya mo gusto ko maging transparent aton nga mga member consumer.
0: Yes sir.
2: Rayang sa pag-abuton nga billing cycle nato nga ra day September 18.
0: Oo.
2: Gata ay sumata ato nga sinuktan it kuryente.
0: Doon na masakit.
2: Balita, pero hindi kita pwede mag tago na kung ano mga impormasyon nagkakagatapo dahil roaton abi nga bagahiran sa ato niya taanang sa West M brought about sa shortage nga agraya abi ay gabuoy kita it kuryente sa market dahil sa ato nga peaking requirements
0: ag, okay.
2: Para sa kasayuran itanan raya nga 364 o 365 million roaton na payable sa IMAP.
0: Mm-hmm.
2: Aga hindi man kita ka-impose it mataas yagi ag suno man sa mandato it aton nga ERC ay kinangan na 1 peso nga po aton nga ika-impose dahil i-impose naton it bilog. So bawi sukto niya gitanan do dayang bagayran niya ra naton sa generators. Ay basi mag-abot ra aton nga bill sa 22.
0: Doon na masakit yun ah. Mabugat yun ang masyado ron. So pilarong increase makon nga September dahil July August nag increase kita dahil ko transmission and generation so, charges eh.
2: 1 peso ro sa generation ro ginagataas katon. Ani maabot kita 16.
0: Sa generation tara ha, generation tara bukon tara ta na takel ko.
2: Oh, generation ya tara sir ha. Maabot kita 16.71 ro possible na rate generation rate naton for September
0: nga. So ma-increase nga 1 peso per kilowatt hour makarong September naton nga konsumo.
2: Kasi natong September July naton nga to, August nga
0: August.
2: Naton nga generation rate ay nag-abot kita in plus. Para na matugpa umen kita sa 16.
0: Okay, plus. So piso. Piso gid.
2: Oh, piso guman. Pero kasunod ya kita sa mandato man it ERC nga hindi kita magpagapaw 1 peso nga threshold nanda sa generation.
0: So next month may another pag pila pa nabili next month October.
2: Mabuhaw pag itag hapon ra atong inog settle kung mabayaran naton do kwan ay siguro mga katunga pata sobrang katunga.
0: Pila nga ni ro aton nga bagayran apat nga piso 5 piso.
2: Sa IMAP kata sir is gaabot kita 365 million.
0: So kung tunga-tungao na ton
2: ay gina-spread natin da, may 25% ay siyempre kung previous month nga to, last 3 months nga to, ay kung man kita gaging staggered, ay nga na nagagawa mga 50% yung ginaginayaran to cover all the payables. So, doon mga challenges natin sa makaroon. No? Bukan niya si Akelco sa iya sa Region 6, tanan na electric co-op iya sa Region 6. Yeah, even the private DUs is experiencing this kind of high cost of generation rate, including sa Region 7 and 8, doon madaandang problema.
0: Okay, may nagpabot iya GM ho, basahon ko lang ha. Good morning sir. Mangkot na ako, pwede gali katap it kurinti sa street light. May nakita kami nga nagatap sanda, abi namun bawal na sir kay panakaw. Illegal gito sa may buswang ko, no?
2: Ay, i-report iya, ituro ka to, nagot sa pag-apay.
0: I-forward ko, kayo mo lang, sir, i-forward ko lang, King.
2: Oh, hey, siyempre, especially makaroon, no, sa atong present economic situation, tanan, nagatinaas, do, bagakyanon, do, presyo tanan.
0: Panakaw ra, eh. Panakaw ra, it kuryente.
2: Aas, o sinuruktan sa kuryente, katinaas. So, rato mga ibangon ba na okay mata maging resourceful pero dapat ay sapatas ang legal ng body.
0: Okay. Inasir, ginsin ko kay mo ha. Okay, ay, kano ray, sa sambilog ra sa ato nga ginaabaga, ray nga ra nga kwan, loses nga ra, ray ang non-technical loses, ray ang panakaw ba?
2: O, tama ron ay abaga ka ra, tanan niya mga legitimate nga mga member consumers na nagabayad, nagahampang ipatas. Pero iba ay nag-pon gihapon at paagi sa illegal.
0: Oh, illegal na meron eh. Siyempre, anat na ron yung street light tapos makunik at imong private at nga bagay. Illegal connection kita ron.
2: Hindi pa kung mautawan additional details kara doon mapatawag ko ro apprehension sa king forward mo kakon, Jujet.
0: Doon kakon gin forward nga kwan, hoy. May gin forward okay. Nga sa bilog pero isend ko lang kayo mo, sir. Agod nga mabawas-bawasan doon nga aton nga kwan systems loss. Bisan pa paano, ay mabaho rato nga nabayaran.
2: Hindi kita sa makaroon nga panimpo at yudyet para sa ikamayad nato
0: na. Okay. Sir, may nagapangutana, abi. Halimbawa, may kuni solar power, abi, mumagay, no? May nakikita, abi, kung sanda nga nga, kung umabot yuta, halimbawa, alas 12, troadlaw, ay 100% or battery ko imong solar power. Masa nagabalik pagto sa akil ko, wrong power. Pero excess yun nga power, pwede ron, ano ron na, doon man do gina, gasugod gimata sa akil ko ron? Sa linya?
2: May inverter sanda, Judit.
0: Inverter?
2: Ang sanda nga, nag-apply iya for net metering services.
0: Okay.
2: Sa ato nga kooperatipa.
0: Oo.
2: Rwanda nga ron nga ginaproduce na solar o energy na andang na nai-import sa linya it, Akelco, ay ginabawas doon sa andang monthly bill.
0: Okay.
2: Okay. Pero ato nabing naobserbahan, agraya ay tama man doon reklamo it, Meralco. Abo abi nga nag-illegal nga nag-install, nag-himo it, dayang solar panel sa anda without proper coordination iya sa atong electric co-op.
0: Okay.
2: Kaya ay may pasubo nga insidente nga natabo ina si Ipahay nga kung siin nagbagong sanda it linya dahil may ginakaian. Ay may una nagali nga panimang sa bilog ng bagay nga may solar panel nga nagbagaring at kuryente sa linya at kuryente ni
0: Akin. May na-disgrasya.
2: Oo, na-disgrasya ra aton nga lineman. Ang okay. Swerte yung ani ay huwag mo namatay.
0: Okay.
2: Nagseryoso na pa man, Rohana, nga dingdangob ng kasamaran. So, doon ko na itong ginaayo sa ato ng mga member consumer na hindi sana magkabagaga nga bukon man it malisod o proseso nga mag-apply it net metering iya sa ato ng Akelco. Ang bukon man it sobrang mahal, Rohana na nga pagabayaran. So, para sa protection itanan.
0: Okay.
2: Sige na, agda na ako, nga kung mahimo, ay dayang makipag-coordination man sa daya sa aton nga tagatapan. Para naman sa protection it aton.
0: Pero huwa patatlayi ka na torne, no, nga ginpasarong kongreso? Or huwa patatlayi kita parte sa mga solar powered nga ra?
2: Huwa pa, yung policy nga taana sa aton nga sa ERC, naghalin.
0: Okay.
2: Sa Ipiralo.
0: So ginaaton lang gid nga ginaayo raton nga mga pumuyo nga mag-coordinate lang gid sa Akelco.
2: Especially doon nga sa mga bagay nga ron nga i-install nanda dahil mabaho abing risk man sa aton nga line workers. Wala tara aton karon nga concern. Wa man ta kami gabaway.
0: Pero paano abi kuno kunkuan? Halimbawa ga-apply ka ha, ga-apply ka sa Akelco. Sige, may excess ka nga power eh. Ga-apply ka aga ginabawa sa billing. Paano kung zero? Halimbawa, wakatimot habuog sa Akelco nga power for the for, sa sangbugan, abi? Halimbawa lang.
2: Ay, wakamat bayaran doon. May una kaya nga services nga DSM ang liimang bayaran.
0: Okay. Pila nga nero ginabayaran nga ron?
2: Wakamat nga ni kung wakat konsumo ay 5 pesos.
0: 5 piso din yang.
2: Oo.
0: Ah, okay. Pero okay man nga rin, di ba? Nakakabulig man. Del...
2: 5 peso.
0: Pero nakakabulig man ng mga so... Pero nakakabulig man, siyempre, yung imong excess nga power, ginahaboy mo man sa Akelco eh. Napupuslan man.
2: Nakakabulig, kahit pa paano.
0: Okay. So, importante man lang makaroon, mag-coordinate gid sa Akelco.
2: Para masayaran namon kung sino may mga net metering, agad kung magkanda kami preventive maintenance natin sa
0: okay.
2: Mga linya, maagpunan ni tatoon niya line workers, sabi, kasi rin yung kwan, i-off mo, anero, ay imong inverter nga magpatuin kuryente sa atong linya, kuryente Akelco.
0: Ah, okay, okay.
2: Para
0: okay.
2: Sa protection man itatoon, protection, nag-safety itatoon niya line
0: workers. Line workers. Okay, sige. With that, JM, thank you, gida. Salamat gid sa tiyempo. Yan
2: nga agahon sa tanan.
0: Thank you, JM. Atty. Hipte, Itaclan Electric Cooperative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nagtugod sa aton nga oras. May 29 minutos na nagtaliwan sa oras galas 8. Hatod kinyo banwa it Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax, dingdong. Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa atong nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Digon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Digon and Alilin Taunan Digon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: GTX 500.
11: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay?
10: Umawi ka na lang
11: sa DGX 500.
10: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
11: pang laban sa mga free radicals
10: na nagdudulot ng sakit
11: at pagkasira ng katawan.
10: Mag DGX 500.
11: Araw-araw, mabibili sa mga butik.
12: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
15: para sa Senet Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash alley na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow!
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
20: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
21: Todo comentario.
22: Todo comentario.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
21: Mabilis sa iyong papawid.
23: Jujet the Jet Reyes.
21: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
24: Balik sa aton nga pagpangalagad, 42 minutos na nagtaliwan sa oras ka alas 8.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
21: Radyo, radyo, todo.
24: Hawan-hawan mensahe na kita. Good morning. Wat at binalita sa Kabakgan at Bugas. Ikotana na tunda sa Tagamakato. Kay Dr. Jones, good morning, Gid. Amigong Jet, good morning man kay Kagawad Judy Malba Santos. It Mabilo Kalibo, Kagawad Tubi. Agwa tayt. Hamanit, watayt bay sag SB sa Iliot Makato. Ano ang natabo?
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
21: Radyo, radyo, todo.
24: Vice Mayor Ma'am Marcos Arusia. Oh, amay ni Bill Jai. Agwatat bais ag isbe sa LG at Makato. Ano na tabo? Ngawatat bais ag isbe. Ag sita kuno punot mahugan ni sa printed hospital nga mabaho. Sita kuno pagdarong kahoy. Diyos, matsabot ang kinatabo sa Makato kon.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
21: Radyo, radyo, todo.
24: Ay, ikotana na itong sa itong local government unit at Makato. Kung ano ang kinatabo sa Makato.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
21: Radyo, radyo, todo.
24: Kay Bujong Inday una sa DYJJ, Bujong Panay sa Rua City Capiz. Nga nagpamirdihan kabi eh. Sayang lang, mga konsultant, haywa manit. Pugos ka konsultant. Dipisit malanggi hapon. Nagdugang pangani sa dipisit doon, siyempre. Gahir ka't kabong konsultant. O, bayad ka't pinakamanaba sa konsultant ngaroon. Siguro mga 15. Ah, 15, 18, 20. May una pa yatang 40. May 50 mil. Ah, nga ginabayad sa mga consultant. Tinagdugang pa sa deficit dun.
21: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
24: Dugang dun makagwapo sa deficit at banwa. Damor nga mong consultant. Tapos ay income ay pigado. Manganangan i-plastar tabaga kung naman ita deficit ha ratong economic enterprise. Ero gina baso iba karon do nga middle headed economic enterprise eh. Ah, masagi na pagwa makon nga ineffective da. Buod epektibo. Ha? Ah, nga manager it economic enterprise. Ah, si Miss Mergie Kimpo Jewel. Siya ba economic enterprise sabi nga rama kagwapo. Parang korporasyon to. Ha? Ah, negosyo to eh. Negosyo. Ha? Ah, dong economic enterprise department imaurong nga nag-manage. It negosyot gobyerno. Negosyot ta probinsya. Negosyot munisipyo. Or barangay. Kung doon nga barangay, may economic enterprise department man, negosyot barangay. So, doon head ita economic enterprise department, imaurong pinaka-manager gid. Ibo nag-manage ko negosyo. It local government unit. So, kinapagawa makaroon nga na-deficit dong mido dahil nga bukot epektibo rong manager. Iti economic enterprise. Ah, dong korporasyon. Ita negosyo. Ita lokal nga gobyerno.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Pero may justification karon do aton nga economic enterprise department head, si Ms. Mergie Kimpo Jewel. Hamanita for the past 2-3 years deficit dong mido from 1 million in 2023, kumanot sa 8.1 million arayang-arang 2025. Ay doon kuha, nagawa na eh. Makaroon nga 2026, gumawa arong sa 2025 niya audit report. Ang doon 2026, ay next year pa nato masairan. Kung ano resulta ito 2026 naton nga pundo.
21: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
24: Karon ko lang galing balikan doon. Kay Kapitan Bernabe Boy Aquino, Cap, good morning kid. Happy blessed Thursday man. Kay Engineer Bernardo Biray Moises. Okay na, nag-walking-walking siguro sa Puok GD Port day. Thinking it, visit rong Banuang Kalibo Jet. Ako niyat ang pangutana. Kon ayhan rong mga wa hagabot sa pag-travel. To Manila ayhan ginaswilduhan gihapon bagat LGU bisan bukon it official travel dong pagpanaw thinking awa man sandara it office order just asking jet for transparency kun do nagpaganaw job order o contract of service hay natural no work no pay kay siyempre job order contract of service no employees employers relationship so no work no pay aga wa man sanday traveling allowances doon or kung ano na, pero kung regular ka aga bukon it official travel bukon ha it official travel haywa ka timot swildo ron absent ka timo ron kung imong travel bukon it official automatic absent ka timo ron wa ka tingit swildo absent ka ni
21: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Pero kung doon yung panaw official travel, sanction din yung panaw nga ron, official travel, hay, paid na ron. Ginabayaran ka din yung gobyerno, bisan wakati mo sa yung obisina, bayaran ka at gobyerno, ay, official travel nga ni eh. Pero kung an official travel, hay, natural absent.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Eksakto ako makagwapo. Good morning, kids. Skyler Chan, una sa Singapore. Kay Nay Patring ng Nancy Igos ng Joseph de la Cruz ag ng Lian Sablaon. O good morning ko no. Harin kay Jojo Panda ag kay Jake ag Lucas Kyle Rupa. Regarding sa crematorium, almost 100% na nga ubos ng pundo. 98.5% o galing abo patang wa matambakan di ba ginaobrahan ron ita program of works haman kumabos so yun pa ko tana nga asa makaroon wagid makalaruhi kita nag-inusisa man natin yung sanggulang bayan asta man lang sa pag-usisa wa manit natabo nga resulta eh nag-inusisa kamo nag-uyang ang kamot yaway nag-uyang ang kamot oras isbe. Dahil hasta malang gali ka mo, rekaroon sa usisa nyo. After gali ka to, wagon man dahit binate. Dahil nyo makaroon, may binate o nato nga SB, Wala na!
21: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes!
24: Ngayon, nagagawa ito niya sa ngunang banit kalibo makaron. Puro na lang pasikat manwa. Ha? Magpinasikat na lang, puro lang umpisa ka mo. Huwag init resultang manami. Ha? Magkukunin, perdi pa kamot isbibatan.
21: Todo, komentaryo.
24: Have a great day, everyone. Thank you, Lord, for the unseen battles you fight for me daily. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Amen. Thank you, kid, ng Rolin Goyo Tabora, kenong Noel. Kay Cap Eupemio Tim de la Sena, ita poblasyon makato, may di pagpamati, aga isbinin it early. Kay Kapitan, Kapitan, gakapitan kung madayon eleksyon, agabay pang madayon. Kagawa dati ta New Buswang, Mila Inocencio Taiko, Blessed Thursday man. Toto Josel, kagawad, Josel Arboleda Quadernal, itasigkay. Happy morning ko no, kaya ihim masongsong. Konsehal Jonathan Gumban, itsigkay. Agay Ninoy Laizon, waring kay kagawad, Josel Arboleda Quadernal. Ita sigkay banga. Pwede mapaabot kay actually hay pwede mo man imo isend sa nang program makagwapo. Di ba gapamati ka man kana? Na babatian ko ikaw eh, naga-monitor ka man. Message mo imaw. Hindi nang gabi eh, message mo imaw. About kuno ko reklamo ng ratabaho una sa kwan, tindahan nga bisan naka-face mask ka. Ay nagagapos dong hugom. I-send ka na iroin mo nga kwan concern. Karon nga gabi eh. Ha? Or, hindi nang gabi eh. Send mo ka na doon nga gabi eh. Para automatically, mabato na imong mensahe, mausisaan na. Agma-aksyonan ita, pamunuan ita, ito nga kalibo public market.
21: Mabilis!
24: Normal ba lang actually rubaho sa tindahan? Normal man ang rubaho, siyempre sari-sari na baligya. Unaon karon do mga gubok ng mga isda, kundi malason ka. Unaon karon do mga ilada ng mga karne. Ay tindahan tabi ron eh. Hindi mo kita, hindi mo ta pwedeng mahamba nga sa katindahan ay amoy opisina ni Dingdong. Siyempre tindahan yan eh. O galing, depende sa klasit baho. Kung nubaho hindi ito matakdan, ay ibang klase ko itong istorya. Hindi na amoy tindahan. Amoy dam site na yan. Amoy open dam site na yan. Plastic dam site na doon sa Bakaw.
21: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
24: Gapate ako nga may tinindugan si Mayor Juris nga Rajet. Ananay hambaw sa mga regularya sa munisipyo, 60K gid ro andang bonus sa Paskwa. Gapate ko nga may hinambagan. Salot kay Mayor. Grabe ah. Ayos. Good morning, kid. God bless man. Nuri Jerry Bukan sa Mubo. Madam Rosie Isog sa Andagaw. God bless you man. Kay Nick Andro Dolorso. A shout out ko no. Kay... Wa manibit nga gandhi karabusing. Nick Andro Dolorso. Kung sino ginapa shout out. Shout out ko no kay asawa ni Ante. Diwa man ikaw at nakabutang aga niya. Ibutang para mag-tamyota. Kay ni Rachel. Good morning, kid. Ni Rachel Itura. Nga nag-monitor makaron. Agsabat sa 9495 ita Northwestern Visayan Colleges. Happy. Skotob yung sa nag-monitor. Sayin ko mga busy man kamo eh. Pero si ni Rachel Itura, daily kita ko nung nag-monitor. Adlaw gid nga nagapamati. Thank you gid Madam Rachel Militar. Aga kay Milodyo Mature. Wow. Classmate Milodyo. Oh, mailban nga pag-monitor kay Milodyo Mature.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Yeah. Thanks, greeting. Eh, nagapamati. Kaba mani mo eh. Kaina ka pa nagapamati. Said mo nga niya nga nag-advertise ako eh. Nag-ads ako eh. Thank you, good ni Rachel ha. Ito ra. Salamat, good. Ay, si Milodjo ko na nagapag-greet man. Ay, good morning, good. Toto Milodjo, classmate. Sino to kayo na? May nagapangutan na iya. Ang solar energy nga gina-construct sa Agbanawan Banga, sa diin gina-connect sa NGCP to Akelco? Hindi. Sa NGCP natural, siyempre, ano yan eh, kapareho man ito wind farm sa Nabas, ag hydropower sa Maria Cristina, ay renewable energy, solar power. Kung mag-operate yun doon, mag-generate power, yat aron maagto sa grid. Sa grid ba? NGCP. Pag ito taron na Mike De La Torre ginahaboy it grid sa spot market. So, spot market arong nagabaligya karon katon.

0: total deficit na istoryahan. So dahil nga may sobra ito sa kwan, may sobra sa Luzon, pwede kita nga habyan, ha? Sa Visayas. Pero gabaligya, ha? Ito rin nga excess nga power, ay moroga control, hay si BSM, smart market. O galing, may presyo taron. Mahal-mahal gundo ni Mau. Pag ito kita nagbakal kay BSM, Toto Mike de la Torre. So raton nga nga power nga mga generate, in so far as my understanding is concerned, masugod doon, direkta sa grid, itin GCP, agro gabaligya takaron, kuha ng power nga, ma-generate, hayrong wholesale electricity spot market or WISM nga ginatawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Tano. Hopefully, klaro na ako, Toto Mike de la Torre, ha. Good morning din sa taga CBM Phone Shop. Una sa Oyo Torong. Ag sa mga nagabaligya ko not Santos o nasa likod simbahan. Kay Kuya Idi Villarubin, Sima Religious Article. Ay. Sinin to kay Ina. Dali lang ako, ara. Ay, deficit na naman kita, oh. Mga nangan. May portion at aklan ka na ding dong. Mga nangan, blackout na naman. Ah, ay may manual load dropping na naman nga naka-schedule.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good day in short, Jet Kitchen Rokapitalista. O magkita at pasagamatan ko atong investment. Ay bukon na kita at investor sunokanda, ay bukon man kita nga true cooperative. Tama gid nung bini. Magulo ron sanda ay kontrolado it ERC. Tama, agniya pagid. Mahaba ron ang istoryahan. Mahaba gid mang istoryahan. Wa pagid da nung bini, pero magtugid ako kay mo. Pahabol ko ta katornis sa mga nagkangawa nga double, triple dong pagtaas ko anda nga bill. Ano anang obrahon? Sin magto? Hay sa akil ko sana magagto pag mag-inquire para maeksplikahan sa datakil ko. Ha? Basi sa mo nagkasaga. Ha? Para mausi saan, umagto sana sa akil ko. Mas medyo personal ka rin umagtuig to. Sa akil ko, ang ito ka tayong mag-inquire. Pero ako nga rin nga power bill. Dati, 500, damat nag 1-2 ta. Damat nag 1-5 ta. Para maeksplikahan ka mo taga akil ko. Ha? So, agto ka mo. Libawa, sa kalibo ka, agto ka sa Andagaw. Huwag i-explikahan ka mo taga akil ko. Kung ano rin na tabo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good nga eksakto rong pag-explicar baga ita mismo tang taga-Aklan Electric Cooperative. Bagsik ni Juan. Kay Amabel Jimenez, good morning, Gage. Shout out lang kay bro Arman Paruhinog sa Barangay Briones. Happy viewing, Gage. Good morning, good Madam Amabela Jimenez man, una sa New Washington. Ay, Jet, pag-greet ako ita happy 9th birthday sa unga ni Dr. Christine Lynn Melgarejo nga si Dea Celestial Melgarejo. More birthdays to come. Papo and God bless. O, aling kayo makagwapo, happy birthday daw. 9th birthday sa anak ni Dr. Christine Lynn Melgarejo. Nga si Dea Celestial Melgarejo. Nga nag-birthday. Ang satan nga nag-birthday. Hindi, dali lang. I-clarify rin natin da ha. Kung na si nag-agtorong gina-inuso ninyong kahoy, mahogani nga gin-utod. Ha? Karon sa may printe ita, sige nila, munisipyo. Okay la taron ko na dong kahoy hay halimbawa, gin-utod, anat munisipyo. Ginpalagarit munisipyo, inubrang kabinet para sa munisipyo, ginamit para sa munisipyo, wa ta kitat problema karon. Pero kung nung kahon ginausoy mo biljay, hay gin otod, pinalagari, inubrang kabinet, ag gindaga sa bagay, ag ito tapagamita, iba tang istorya ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero ikpaklaro na ton doon. Good morning, Gid. Guwapang Ma'am Rosie Cuabaraman. O na sa Japan.

0: Regarding sa mag-extend to 5 years ita SK ag barangay election. Hay, pabor gid da ako kasi mayad mata hagos tanang kapitan sa kalibo mga mahugod ag may kabagaka sa pumuguyo. Purayang sa sang kabarangay nga magpilinanaw sa mga namatyan. Ruan ng kapitan, dapat bayluhan in case madayon sa November to. Actually, hay, may nabilin pang 18 days before pilig si Uce. Tanan na biyaro ng isuriahan nga ra, nga nagpasa sa Kongreso, sa Kongreso, sa Kamara, sa third and final reading, puro bill pa yung dananda. Dayang napasa sa second reading, Senate bill malang tananda. Puro bill. Di magkaiba pang version. May kailangan pang ayuson karon. Alibawa, may pasa sa third and final reading ita House of Senate, doon ang damatang version, i-reconcile pa ron. I-reconcile pa ta House of Representative ang Senate. Kung magkasinanto, ranag version, before nanda ron, bagayon, agarong final version, approve, ita both chamber, lower and upper chamber, doong final version it bill, banwa, isaka una yun kay Marcos. Pag kinpirmahan doon ni Marcos, halin sa paging House Bill, mangin Republic Act. Bagilo, abag-o na naman doon ang numero karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Tanawa na ton kung kwa na. Kung makahingagaw imaw it before September 28. Do mga kontador sa mga bagay sa ibabaw at poste kay Epic Transformer may box para maiwasan dong illegal nga jumper ina sa Metro Manila. Iya katon man ba iya pero side ka man sa Pilipino arbitore bisan ibutang mo pa sa pinakatuktok it bukid ron Pilipino ga ideya gilata ron ga ideya gilata kung papaano maka illegal Pilipino.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning, Jets. Wala nang katapusang pagtaas yung kuryente kaya magtipid na lang yung mga gumagamit ng kuryente. Tama, Vince Cristobal. Agro, may kayang magpasolar ka mo. Kung may kaya, may budget ka mo. Parin maglayero do Kongreso aga Senado. Solar man na gamit. Nanda. Hindi ko maagit si Arbitore Rimong Butambagon eh. Walang RFSC charges sa private distribution company. Na-create lang yan para may bubunutin sa budget kung may calamity ang mga cooperative electric distributor. Nasa batas yan. Kapag magkaroon ng calamity, bugado pa naman sa itong hefte. Doon ito lang ang explanation eh. Kung gina-question nyo galing doong legalidad, kung paggamit ita RSFC, sa pag-develop at pag-improve ko aton nga mga linya aton nga mga open wire nga ginabailohan at pinutos nga wire para pag may tumog pang sanga may sobrang tuko hindi mag-trip off aton nga kuryente kung illegal aron nga pagbakit mga posted kuryente din you can question that pwede na aton nga daghon sa proper venue. Pero doon tabirong explanation ta Kelco eh. Doon tarong explanation ni ta Kelco, Mr. Alexander Nabor. Reyes Escalona, good morning, gid. Marisol Gideya, ro mag-apply it correction sa Kelco sa Malay. Si LGO pa lang, medyo gaagi ka sa buho it dagom. Hambay ni Reyes Escalona. O bakit? Eh, actually sa Malay matuod. Hindi lang ga-apply kuryente. Kalisod gin mata. Kabuabok ating ginaagyan. Negosyante ka nga ni eh. May mga endorsement patat sanggod ang bayan. Only in Malay. Negosyo ka? Kailangan kat endorsement sa SB. Sa Malay, gata ako nakabati sa Bilog Aklan nga kailangan endorsement itkwan. It SB. Nga dapat before dong mayor magperma, dapat may endorsement sanggod ang bayan. Oh, ayos na kita sa Malay. Ay gusto man it SB, makaangkit man sanda. Haman Mayor, ikaw at ay, dapat makaangkit man kami.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Hindi pagsuluha, dapat ay sama-sama tayo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out to GM Attorney Alisipte from Mampuli Sabal sa California. Auntie Dailin Ong de Filipe. Good morning, Jet. Keep safe always, man. Kay paring Nong Boboy Alejandro Bindanya. Padala ko akong ID sa NFA dahil hindi man ako kapanaw dahil sa akon sakit. Mat sa kalisod, maka-avail ita. Ano ra, bugas, nakapila man kami. Pag abot ko among pila, hay, wa kami pagtawi dahil dapat kuno hay personal dugabuo. Ga inarte yon sanda. Adios. Sa kanora nung buboy na tabo. Sa parte sa bugas da eh. Dapat ko no personal gid. Isakto baro akong pagkaintindi. Dapat personal gid ko nagbakit bugas. Hindi ka, paano nga niro nagpabakit bugas ay hindi ka panaw. May sakit. Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kung naman dapat mag-considerar man kita ha. Kung naman dapat mag-considerar man kita.
1: Todo. Komentaryo.
0: Thank you again kay Toto Roger Rosero Nagales sa pangutana kata ako regarding sa mga stalls sa Sugunit Cabot Court. Tama matanong nga may power dong LGO kamana ko. Ay lang kita. Nagapilit eh. Kamana ko mga barangay, munisipyo, provincial government nga magparinta during may okasyon. Waring dapat may ordinansa sanda nga ginabasihan about sa suok tanan. Ay, ho, taron dapat. May taripa taron. Nasa revenue code doon, dapat may sa revenue code mo. Kaside man kita, hindi sanda ka presyo kung pilarong nasukot. Kasi ginabasihan rental fee at ordinansa. Tama ron. Ay, han, baga. During atitihan, doong 15K to 17K nga, suok tanay rindo sa ordinansa. 15K to 17K, matsawa eh. Ha? Matsawa eh. Ang iba't arawang pag-intindi abe karon boseng eh. Kung kita bayaran niya tayo mo sa munisipyo karon, matsa hindi gani siguro mag-abot it 5,000. O galing, pag-abot niya sa Dagom, may mga negosasyon na biro eh. May mga internal agreement, under table transaction, kaya nag-abot it mauron. Pero actual, rin nga mga stalls nga ron, pero ginakbayaran gilang karon actually sa munisipyo, kada stalls. Hindi siguro maggampas 5,000. Tanan! Kung umabot man 15-20 asa 50 mil doon, doon nga ron ay internal agreement taron sa nagarinta ag nagamanihar. Kung sino man doon nagamanihar kung mga stalls karon internal yan. Ah, nga kasugtanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At mabuhay man doon nga nagkakatabo gun. Makagwapo. Randy Samson sa Arabia, sir. Good morning. Malisod sitwasyon. Makaroon abo nga problema nga hindi masulbar. Tubi, MKWD, kulay brown. Problema sa basura. Sa New Buswang, 1 week kun wa ginakulikta. Tambak kun kalye koryen. Pero koryente na ton, panay brownout. Tayo, tambak kita matun yung problema. Dugin na tubang itatun nga, gobyerno ag banwa makaron. Dalidangid ha. Nagabugit mga 5 kastol, suring atatihan, tapos anang maobra, ginaparintahan. Hindi lang, may nagamanage yun actually. Actually may nagamanage yun takaron. May tawong nakatukang ay mo ito nagamanihar kata sa tanan. Basta ro ikaw, bahay ka timo at imong obligasyon sa gobyerno, mga 5,000 manang yata yan eh. Hindi ka nagagampa sa 5,000. Hindi mong ginabayaran sa gobyerno, ha, sa munisipyo, ha? Ha? Per stalls. Pero kung may una, matanga nag-aabot 15, 20, 30, 50 mil, internal yung agreement doon, wow, tatyabot munisipyo karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid. Madam Blinda Taay. Huwag ako na magkapitan si Kagawad Mila. Ay aksyon na rin nga problema sa barangay nyo sa New Buswang. Na, kita mo gilang. Dapat doon ginabuo nga consultant ay may economic background. Depende kung ano nga consultant ka. Kung sin ka consultant. Kung ikaw ay consultant ka o na economic development or economic enterprise, ay dapat may economic background ka man. Kung ikaw matahay sa legal, siyempre may background ka man sa law. Makagwapo. Depende kung depende sa consultant yung ginabuo mo. Saan ang expertise ba at ginabuo ng consultant? Gapatitang nga complement nga competent si Ma'am Gay katodong Jet. Hambay ni makagwapo. Hambay ganin ni nung CI Joris Doctor Taimaron. Tama. Graduate mo with Bachelor of Law. Ag justifiable man haman deficit dumido. May kapalpakan man ro mga project bukonit nayang si Ma'am Gay. Nag-message sa mga actually. Sa bilog sarasa naman ni deficit dahil ko tindahan. Hinambay ko kayo na dahil ko tindahan. Dahil sa natabo sa tindahan. Ay ko natapos na kung tarong tindahan nga ron yagi ang hagamin nyo taron wa sa kunta na deficit at tuloy ang munisipyo. Ay tanawa. Expect taong to man next year deficit na naman yan. Ay wa pa ka-operate yung tindahan eh. Ay sino Pumaldo? Abo ang Pumaldo. Good morning, Jet. Watching from Arca, South Taguig City. God bless to all. Una kagalis na Taguig City, Ricky Juarez Valderrama. Good morning, Jet. Abong savings. Anong abong savings? Deposit nga ni abong savings? Wow, savings. Paano ka magka-savings nga deposit ka nga ni? Ha? Hamba ganing deposit eh. Ay, Diyos mio. Sa asawa ni Auntie Buding Clarito. Ano ba name ni asawa ni Auntie Buding Clarito mo, Nick Andro Dolorso? Ay, Diyos mio. Kay General Cesar Gomez Taiko, good morning, Gid. God bless you always, man, nuna sa inyo, Buswang. Mayroon pa ko si Jollibee, pwedeng maki-CR na sa Civic. Agi sa may kantin, hindi magamit. Ay, budiga nga ni Tres Hermanos, good morning, Gid. Late comers, okay lang. Better late than never, kuno eh. Hey, Wing Wing, Toto Erwin Mercado, good morning, Gid. Good morning kuno sa Kalye, Guapo, kay Gerald Agrandi Siaton. Nga nagpamati, makaroon. Alas 9.14 na dali nang gida dong ato nang gid sentensya daw agud sang pasakan yang kita alin gida san upa mag city ang kalibo hay nako rong chance gilangit kalibo nga magsyudad pag naaprubahan ang bill nga nakapending huwa man ini ginatalakay naka first reading pa yang yata ro bill ni Congressman Marquez nga tanan nga capital town it probinsyang wat syudad automatic mangin city na dayon do chance at kalibo nga mangin city pero kung maunat city rong malay royon nga ron nga pag-asat kalibo mapatay. Mapatay na yan abo patang kinangan nga iuson sa kalibo bago mangin syudad.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Okay lang, medon. Hindi, magtaas natin nga buwes eh, pag nagsyudad kita. Sigurado ito nga tax, taas yun man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ara. Hamay ni Gay, haman deficit, dahil daw sa income ko market na piktuhan, doon nga ng hambay, dahil sa tindahan, hindi makakulikta eksakto rato yung munisipyo, dahil nga ni ko sitwasyon, sin, paano ka makakulikta tama, ay haroon do sitwasyon ko atong tindahan, rato nga mga negosyante, ay sige lang, tiis lang gid, bisan na, riba karon, sumara na nga ng iba eh, ginsara na tarong stalls. Ay, iwa man ka kita. Riba, ito nagpatindog sa printe ko ng mga bagay. Ito sa mga talipa pa, naghagali nanay. Samtang wa, parang wa bagong tindahan. Dilwa. Perde rong negosyo. Nga ni pati rong munisipyo, perde man. Hindi ka makakulikta at eksakto. dahil wa ka sa eksaktong lugar. So kondo tindahan na tapos akong ta gagira sa eksaktong gintagana nga 450 work 450 days hapos lang yung takunta muta lang ng kita. Hapos nakakulikta sa eksakto munisipyo. Wata ko na dipisit wato ni Economic Enterprise. Hindi ba kung ginabinaso nyo si Kim Po Joel? Ha? Ineffective ko na yung mau. Ay dipisit since 2023. Arong Economic Enterprise.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agparte sa covered court. Okay, sige. Ay eksplikahan ko na kita ko covered court. Sa revenue code ba na biron eh? Halin pa ko 2020. Agro ato nga revenue code, inog-revise yun. Inog-revise yun ato nga, 2026 na kita, Madam Gay Kimpo Joel, di ba? Dapat gina-revise yun ato nga 2020 revenue code iti libo. 2020 pa, aro nga ginasundan, aktuwal nga taripa, itato ni Economic Enterprise karon since 2020 pa, ay wap pa ma-amend, wap pa ma-revise. Dapat every 5 years nung revenue code gina-revise. Ay, sa mga huwagan nga ma-revise. Ay, ba't sa si Mayor, hindi magsugot pa. Nga-revise, bakod kong krisis ng ilatubang naton makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kahig kogid kar sa lahat niyo, Buswang, sir. Ay, tumpok nga basura dapat. Pro Council mag-initiate para mahimos. Hindi magsalig sa LGO. Tama kagid karon. Tama kagid. So hugato naton kung ikaw tagaling, base karon lang ganami kon din yung barangay.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Good morning, Toto Roger Lucero Nagales. Mayad gid nga pagpamati. Saving sa mga members ita Elzio Calibo maton jet. Uyapon lang gid dubukonit buaya. Samantalang sa puder atong kwarta andat ang ginasamantala mga buweset nga mga buwayang palpak nga nagapamuno. Nagaugtas na natin yung mga po. Kay Cloyd Beltran, oy, thank you, kid. Good morning. Alas 9:18 na. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Nag-amat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheese maker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro yung sikreto, kakon.
7: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Aghara pa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500, Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Manlo, nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagka-

0: sa San Miguel Pil Products. Intra na! San Miguel Pil and Win Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang kinakomentaryo. Walang kamuhayo. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 9:29 na. Under the table transaction, gidman. Correct. Sugan ng ordinansa. Kung pwede man gini, internal agreement. Actually, no, ana matang obligasyon kay it mga nagarinta sa stalls nga ron. Kaya anda matang gina, obligahan. Halimbawa, roan ang bagayran. Dahil ka po, abisan at permit eh. Tanan doon mga nagarinta at stalls, nagabot permit doon sa aton nga Mido. Sa atong economic enterprise. So kung ano rin ang ginabayaran karon, pila rin ang ginabayaran, anda matang ginabayaran sa munisipyo. Now, abag kung may una di karon nga nag-manage, may tao nakatuka nga nag-manage kung mga stalls nga ron. Kung sino rong garinta, sino dapat mag-garinta karon, rong presyo, kung pagparinta. Liwan ha, liwan ta, saan ang ginbayaran? May ginbayaran yung sandaron sa munisipyo, pero may anda patang ginabayaran doon sa kung sino man nakatuka nga mag-manage it mga stalls nga ron. So, the ordinance, what at problema? Dahil kung ano nakabutang ang tarifa sa ordinansa sa revenue code, ay revenue code doon ginabasihan eh. 2020 revenue code, wapani ma-revise doon. Anda matang ginabayaran, doon dapat bayaran, alin sunod sa ordinansa? Kung may unang ginahambay nga ng abot 15-17-20 mil, hay do yun nga ron, hay hambay ko nga ni internal taron nga agreement kung nagarintag, nag-manage ko mga stalls. Pero anong obligasyon sa munisipyo, anda matanggin bayaran.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, yeah.
4: Okay. Okay, doke. Ako buon, consultant, business 101. Ay, Diyos mo. Sabat! Ikaw, runag sabat. Sang pamutana. Magani, una ikaw, gatawit, kaklaruhan. Sa akon yung kutob nga maintindihan. Kundi ko matagaling ma-explicar, ikutana ko ta sa nakaintindi matal. Claude Beltran, good morning, umana. Tama si Mama Gay. Sino ka na nagabasuhay? Kisa magbaso maton hay mag-isip et solusyon bukod dumot pa. Idumok pa si Ma'am Gay. Bukod yang it mga politiko ro mga korakot or korap ro mga dipores nga nagasamad sa alkalde o ako kay mayor panipa ay kung ikaw kunta mayor ay bukod ikaw ro mayor eh. Kung ikaw ta kunta sipot sa natanan o galing na problema bukod ikaw do mayor eh. Yeah, kon kita galing ro ga mayor. Amo ni RB. Dene bidisiplina ro mga taxi driver nga what sapatos, what blazer. Wa na kay uniforme. Magliko waga paro sige ginasinyas. Tama ka ting to RB. Kapo ta bala, bala kon RB ko no. Agangan matang si mayor patakan daro mag traffic. Ay make up matod may traffic enforcer kita eh. Sana man bahala karon. Amon mo say patay ta iba nga mag-manage say pwede man LGU mag-manage agudugang pasin kap LGU kon moron nga gaabot ita decide ka man na bay. May una nga ni nga mga kwan, may mga transaction ti kon i-manage it munisipyo palin dong transaction. Paano rong outside, outside nga transaction, paano rong mga under the table kon ipa-manage mo tanan. Agbay una kita gihapon don. Basi kung nung maglala pangani ko, ipamanage sa taga-munisipyo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dahil doon yung malatabi rin ginabayaran sa munisipyo. Kung pilagat ang ginabayaran sa munisipyo, doon man ginabayaran. Ita nagarinta sa munisipyo. Pag boilit permit. Kung may una mata nga naghambay at nag-claim nga mga 15-20 mil ginarintahan nanda sa nagamanihar karon, nagapadagagan karon hay andaw taron nga internal agreement ay hama nagsugot kamo kun tawa kamo magsugot ay mahay gali ag nagbayad yung lagi kamo sa munisipyo eh bumayad kaya sa munisipyo. Ito, hagos ga 5,000. Tapos nagbayad ka pa sa nag-manage. Dapat hindi ka na magsugot. Galing sumugot ka man eh. Sumugot ka eh.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
4: So problema, kuwag na kita't oras. Eh, inaga naman ah. Pareho man doon makagwapo nga nagreklamo ka nga gin-rape ka. Pero nagpasugot ka man. Ay, rape with consent. Gin-rape ako pero wa ka nagreklamo, nagpasugot ka man. Ambay mo gin-rape ka. Hay, wa ka man gani magsinggit. Wa ka man magreklamo gin-rape ka. Hay, dahil nga may consent. Masama ron man lang ron ah. Rape with consent do ana karon nga sitwasyon makagwapo. Kotan asi RB base sa yun ni RB Torre. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwa na ni kinyo temporaryo. It mahida iton mahilwayon magagom nga gaon ito Webes. More power sa programa. Thank you, Tres Hermanos. Ah. Hingagaw pa. Bukas ulit kung luluobin. At luluobin yan.

0: Tama, matsanagtot option nga wa, manit option. No choice yung inatawag ron, makagwapo, no choice. Ah, may option ka man na, pero wakat option. Hay, no choice ka gondon. Ah, no choice ka gondon. Trabaho lang walang persona dan banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo. Malapasaway sa lipunan. May resbak na Radyo Radyo Todo. Sa himpapawid to get the jet race. Komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, magabot ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ginamakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio, ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: Mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbok ka tuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio kag ang nami-

0: ang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio. Paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras ng MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
3: Okay. So makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kunta sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalance.

0: process in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muning natawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
1: Sir Boy, dira na ka sa lalay. Ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya no? Happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo. Kanami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung
0: na
1: naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige yun lang nilang pag-tumar sang DTX 500, mighty sea alkaline vitamin C, D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ancho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula ang namigin

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: Whoa. DTX 500!
6: Kapoy! Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaw.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Opo, sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course, si Sir Boy Zulweta. Pakaisurian ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jonel. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko, kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay, pakampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila, muna yung itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents gatawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May gatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na, ha, sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa JP gapon, may nakasulod, may dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept dayon. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. All right. Engineer, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, una gid, engineer, pinakauna gid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells gidya.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay din. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay.
2: Ilan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Oo.
2: Inatawag na
4: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Kulang na.
1: Okay.
2: At hindi naman sa puslan.
1: Oo.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gay mo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas naga-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Mabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, ilay na, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate, gadamo.
1: Gamultiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sang immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sang immune system, nga hindi siya maglapta. Same na sa cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Maalalaw
2: ay ang pamanahon sa ila sining nga bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya base magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Oh, ano ba lang, buta kita kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa selula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo the cells. That's why, need tadamo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga o 2 gabi. Well, why naging budget? Hindi na twice a day. Why naging once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imutian. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Hindi na nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama, magpapa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na unche.
1: Okay.
2: Yung kasi garilyo ka? Yung sir, wait, unche. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaunutan? Yung odok, plakaong kakarni? Unche.
1: Nag-contribute.
2: Huwag kaga-exercise? Uh-huh. Wala. Unche. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamagpat ang doktor nga wala na implant ni Sir TP.
2: May
4: multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you don't have it?
2: You overuse it
4: or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. No? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-aksang scrub, amuning ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detects fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: invitation. Accommodating kay Sir JP.
2: Oh yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So, see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Do wala man.
1: Wala.
2: Do pareho ko lang magambal si Boy nga ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si mo. Do. Kamalisyoso.
1: Basta kun sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang 5 lang.
1: 5.
4: So yan ta subong no, paano mo lang mag-react ang atong immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
4: eskulahan. Nga abala wala na check sa gwardiya. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo, bisel sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot din kisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking,
4: that is good.
1: Uh-huh.
4: Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibo nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate? Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula kag active, Sir Boy.
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pinagwardya man, mabalmanagwardya. Isa lang po sir, abis sa shin, ha? Waiting, di ko na ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir, boy nga naka-memory na ni Tanan?
4: Hindi.
1: Hindi pa?
4: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko lang ang bago.
4: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
4: Bata ka pa, wala pa memory ang imo, ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo, tawag sinigani, ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Oh. Okay.
4: Ang ubrahon ni Gapon, sang, ang natawag sang immune system mo, there is, ang ining mga virus, kagining mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila, sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man ang ila panit ngayon na, gasen na dahil signal sa atong immune system, ma-detect na dahil sa imo innate immune system.
1: So, okay.
4: Mga neutrophils mo, kag macrophages, oy, may lain ginhawa na kasulod.
1: Okay.
4: Katuanan nila dahil, ang site, kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Mabuti nga, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na na, mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
4: Pagsulod pa lang nila, mismo, kumbaga, may dalanan na sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
4: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo ang kasulod sa imo,
1: mm-hmm,
4: ikagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate, asang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang inatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion,
1: mm-hmm,
4: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
4: Ini, amo na nagkasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay, mayari ko din.
1: May antidote na ko din?
4: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
4: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ay, mm-hmm, kuhain nyo ka bi sample?
1: Oo.
4: Ha? Kuhaan na sa kinatawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O, ari, yari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Oo.
4: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system, or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're, mm-hmm, fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo ya, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelmed
4: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
4: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
4: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses ngayon eh. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
4: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ng ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakubahan ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
4: Kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanata na.
1: Uh-huh.
4: Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm.
4: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when is siya labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya ganit? Tuloko niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3-bio, ang ginihimo sa lawas sa ang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Di ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3-bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3-bio ya is a specialist kaya when once against sa ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pa ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin sa medium chain fatty acids. That's so, what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3-bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Almado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra.
4: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
4: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3-bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3-bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3-bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3-bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. D3-bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
4: among maningatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang papunti.
4: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier ki rich in vitamin C ki may guava extract. Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ito nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang atong nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagini siya, kay nami ang aroma. Sir Boy?
4: Ang pinaka-importante, may DSE, ang ginatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers, kay may chia seeds, mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubil, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergotayonin ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ini nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang buti pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayam muna ni siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya ma-unli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee dili chon ta nang ni. Kung gusto mo yung nami, ha, nami ang imumud taga agaga you home ka, ay isni ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics nga way niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali kasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo si mo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, arad ang mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakan-on man ini sir boy sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo sir boy, ano ang maayo?
4: Sa ginatawag yung mga trangkaso, ubusip on, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 bio.
1: Salamat
4: sa... Ako si Boy Zuleta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa Agis na po tayo sa buwan ng Setyembre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong Raylene Ortega Ributa
2: at Katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph. Headlines, balitang lokal, Aklana, may pinakamataas na inflation sa Western Visayas ngayong Agosto.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, 2,542 na mga senior citizens sa Altabasa nakatanggap ng 3,000 na tulong pinansyal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balita, ancestral house sa barangay Mobo, Calibo na sunog. Apoy umabot sa second floor.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dalawang babae hinampas ng helmet sa ulo sa Calibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang regional, kulang na supply ng kuryente, pangunahing problema sa Visayas Grid, ayon sa NGCP spokesperson na Alcantara.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Para naman sa detalyeng para naman sa headline ng balitang regional, planong power barges at battery storage ng DOE para sa Visayas Grid power crisis, band-aid solution lang ayon sa NGCP.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa balitang national, negosasyon sa umano'y nagbibigay proteksyon kay Senator Bato, isinasagawa na ayon sa DILG.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang national, Gatchalian nananawagan na ipagpatuloy ang edukasyon reforms matapos ang PISA gains.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At unexplained the wealth ni Duterte, tatalakayan sa prosecution sa Lunas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Apat na doktor ni Romualdez pinagdadalo ng sandigang bayan sa Setyembre Ages.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang international, mga bansa kinundina ng Houthi attack sa oil facilities sa Saudi Arabia.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Trump nagbigay pugay sa mga biktima ng 911 na attack.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista at Coco Martin, nagpasalamat sa suporta ni Julia Montes.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dako naman tayo sa balitang sports, Pacquiao target si Stevenson sa exhibition fight.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, DepEd ituturo ang wastong paggamit ng contraceptives sa grade 8.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dako naman sa business news sa balitang pangnegosyo, 4.38 billion pinsala sa agrikultura dahil sa bagyo at habagat.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:40 na, sa detalye naman ng balitang lokal, nagtala ang Aklan ng pinakamataas na inflation rate sa Western Visayas noong Agosto 2026 na umabot sa 10.7% mula sa 8% noong Hulyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.7 percentage points ng pagtaas sa inflation rate ng lalawigan sa loob lamang ng isang buwan. Mas mataas din ito kumpara sa 8.4% na regional inflation rate sa Western Visayas noong Augusta. Ang inflation rate ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na direktang nakaaapekto sa gastusin at purchasing power ng mga mamimili. Dahil dito, mas malaking bahagi ng kita na mga residente ang maaaring napupunta sa pangunahing pangangailangan habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nakatanggap ng tig 3,000 tulong pinansyal ang 2,542 ng mga senior citizens sa Alta Basaklan sila ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Isinagawa ang dalawang araw na pamamahagi ng tulong pinansyal sa 14 na barangay sa bayan para sa ikatlong quarter ng 2026. Layunin ng Social Pension Program na matulungan ang mga kwalipikadong senior citizen na mahihina, may karamdaman o may kapansaran at walang ibang tinatanggap na pensyon. Sa pamamagitan ng programa, mabibigyan ng dagdag na suportang pinansyal ang mga benepisyaryo para sa kanilang pangunahing pangangailangan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang detalye, balita ng lokal, nasunog ang isang ancestral house sa Cardinales Compound, Barangay Mobo, Kalibo nitong Miyerkules, kung saan umabot hanggang second floor ang apoy. Ayon sa pamilya ng may-ari, napansin nilang nasusunog na ang dalawang palapag na concrete house, kaya agad nilang iniligtas ang ilang kagamitan sa tulong ng kanilang mga anak sa kanilang mga kaanak at mga kapitbahay. Mabilis na kumalat ang apoy sa second floor matapos tamaan ang apoy ang bahagi ng sala na yari sa plywood. Sa kabutihang palad, wala sa loob ng bahay ang mga miyembro ng pamilya na magsimula ang sunog, kaya walang naiulat na nasaktan. Agad namang rumesponde ang BFP Kalibo, BFP Numancia at MDR Numancia upang apulahin ang apoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP Kalibo upang matukoy ang sanhi ng nasabing sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, nagtamo ng pinsala ang dalawang babae sa ulo matapos umano silang hampasin ng helmet ng isang lalaki sa Barangay Puok, Kalibo. Ang mga nagre-reklamo ay 40 anyos at 31 anyos kapwa residente na nasabing barangay, habang 39 naman ang inireklamong lalaki. Batay sa investigasyon ng Kalibo PNP, pauwi na umano mula sa trabaho ang dalawang biktima nang masangkot sa away ang nakakabatang kapatid ng isa sa mga babae at ang live-in partner nito. Nagkasakitan umano ang mag-live-in partner, kaya humingi ng tulong sa pulis ang isa sa mga babae. Habang iniingi ang pagresponde ng mga pulis, nilapitan umano ng lalaki ang kapatid ng kanyang partner at sinita kung saan bigla umano nitong hinampas ng helmet sa ulo ang babae, pati na ang kasama nito na nagtangka pa sanang umawat. Dinala sa kustodiyan ng Kalibo PNP ang lalaki para sa kukulang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa detalye balitang regional, kulang na supply ng kuryente mula sa mga power plant ang pangunahing dahilan ng nararanasang problema sa Visayas Grid. Ayon kay Regan Alcantara, Public Relations and Communications Lead Specialist ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Alcantara, halos 4 na buwan ng hamon sa power system ang kakulangan sa supply. Dagdag pa niya, hindi lamang anya Visayas ang nakakaranas nito, kundi maging ang Mindanao. Ipinaliwanag ng opisyal na hindi transmission na distribution ang pangunahing problema. Sa halip, kulang mismo ang nalilikhang kuryente mula sa mga power plant para matugunan ang pangangailangan ng mga consumer, lalo na kapag mataas ang demanda. Dahil dito, mas kumukonti anya ang power reserve ng grid at tumaas ang posibilidad ng power interruptions kapag hindi sapat ang available na supply para sa pangangailangan ng mga consumer.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, para sa kaugnay na balita, a band-aid solution lamang at hindi pang matagalang solusyon sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas ang planong pagpapadala ng Department of Energy ng power barges at battery storage sa Visayas Grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Lumabas ang naturang plano sa isinagawang legislative inquiry na ang aklan sa ganyang panalawigan kaugnay ng kanarasang power shortage sa rehiyon. Ayon kay NGCP Public Relations and Communication Lead Specialist Regan Alcantara, sa katanuyan ay may naitutulong ang battery storage sa pagpapatigil ng supply ng kuryente, partikular kapag biglang nagkaroon ng aberya ang malaking power plant. Gayun din, sinabi ni Alcantara na bagamat makakatulong ang mga ito upang matugunan ang mga agarang pangangailangan sa kuryente, hindi pa rin ito inuituring na permanenteng solusyon sa problema. Iniit niya na kailangan pa rin may balik sa operasyon ng mga power plant na nakaranas ng problema upang tunay na madagdagan ang supply at matugunan ang kakulangan ng kuryente sa Visayas Grid.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:46 sa detalye naman ng balitang national. Nakikipag-negosasyon ng Department of the Interior and Local Government sa umano'y mga taong pinaniniwalaang nang bibigay proteksyon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ayon nito kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Sinabi ni Rimulya na alam na ng mga otoridad ang kinaroroonan ng senadora, ngunit patuloy ang pakikipag-usap sa mga umano'y tumutulong sa pagtatago nito. Pagtitiyak ng kalihim, maa-aresto rin ng mga otoridad or ng mga otoridad si de la Rosa. Patuloy namang pinaghahanap ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ng senadora kaugnay ng warrant of arrest na ilabas or inilabas ng International Criminal Court dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa drug war or dragon war noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Uli nakita si de la Rosa noong May 13 nang dumalo ito sa sesyon ng Senado bago umano nagtago kasunod ng naganap na pamamaril sa loob ng Senate building.
2: National. Iba pa ang detalye balitang national na nawagan si Senate President Win Gatchalian na ipagpatuloy at palakasin ang mga reforma sa edukasyon matapos makapagtala Pilipinas ng pagtaas sa tatlong pangunahing larangan sa 2025 Program for International Student Assessments o PISA. Ayon kay Gatchalian, dapat maging batayan ang resulta ng PISA sa pagtalakay ng 2027 National Budget, lalo na sa Learning Recovery, Early Childhood Development at Teacher Education. Batay sa datos ng Department of Education, umakyat sa 367 na puntos ang reading performance ng Pilipinas, 20 puntos naman na mas mataas kumpara sa 2022. Umas din sa 373 na puntos ang science at 371 na puntos ang mathematics, dagdag na 17 at 16 puntos ayon sa pagkakasunod. Sinabi ni Gatchalian na nagpapakita ang resulta na nagsisimula na lang bumunga ang mga reforma ng Learning Recovery Initiative sa sektor ng edukasyon. Todo
1: National. Samantala, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ang susunod na tututukan ng persecution sa pagnilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos nitong tapusin ang presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, susuriin sa naturang bahagi ang mga bank account ni Duterte, gayon din ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Sinabi ni Tolosa na nais ng prosecution na pabilisin ang paglilitis sa pamamagitan ng paghiling sa depensa na aminin ang authenticity o pagiging tunay ng mga dokumento mula sa bangko. Samantala, napagdesisyon na ng prosecution na hindi iharap ang mga testigo nito kaugnay ng confidential funds dahil sapat na umano ang mga ebidensyang nakalap batay sa testimonyan ng mga naunang saksi. National.
2: Samantala, pinapadalo ng Sandigang Bayan 3rd Division ng apat na doktor ni dating House Speaker Martin Romualdez na itinakdang pandinig sa September 10, kabilang sa mga doktor na pinapadalo sina Dr. Roddy D., Dr. Rogelio Libarnes, Dr. Kurt Allen Sibayan at Dr. Rosalio Torres. Nais ng Sandigang Bayan na malaman ang kasalukuyang kondisyon ni Romualdez at kung maaari na ba siyang manatili sa paggamutan o kailangan ng ilipat sa kustodiya ng Philippine National Police o PNP. Pinapadalo rin ng personal si Romualdez sa pagdinig sakaling bumuti ang kanyang kalagayan. Kasabay nito, dinig din ng korte ang motion ng kampo ni Romualdez na humihiling na manatili siya sa mga nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan matapos umano siyang makaranas ng anxiety attack at cardiovascular event. National.
1: Sa iba pang detalye balita ang national, kinumpirma ni Senator George Kiko Pangilinan sa Senate Impeachment Court na formal nang nagpahayag sa Senator Dante Marcoleta na kanyang kagustuhang makibahagi sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng manifestation ni Senator Erwin Tulfo na humingi ng paglilinaw kaugnay ng 16-vote threshold na kailangan para sa conviction ng isang impeachable official gaya ni VP Sara. Ayon kay Pangilinan, dati nang nagpadala ng komunikasyon si Marcoleta upang formal na ipabatid ang kanyang kahandaang makibahagi sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Ipinarating umano ni Marcoleta ang kanyang formal request kapwa sa Senate President presiding officer upang mapayagan siyang maging bahagi ng paglilitis sa
0: Todo National.
2: Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang ka-14 na Pilipino seafarers na sakay ng crude oil tanker na MTCIDR na inatake habang bumibiyahe sa Strait of Hormuz. Dumating ang mga seafarer mula sa Dubai noong Martes ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan sinalubong sila ni na Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan. Ayon kay Kakdak, nasa mabuti at ligtas na kalagayan ng mga seafarers at nakahanda ng muling makapiling ang kanilang mga pamilya. Ang Saudi flag MTSIDR nang ay tinamaan ng hindi pa nakikilalang projectile noong Agosto 31 habang naglalayag sa Strait of Hormuz. May 16 pa na Filipino seafarers na sakay ng barko nang mangyari ang pag-atake. Dalawa sa mga ito ang nasawi. Samantalang namang si pag nagpasalamat naman si Kakdak sa mga otoridad ng United Arab Emirates at Oman sa pagpatuloy sa reputation ng Filipino seafarers.
0: Todo National.
1: Alas 11:52 para naman sa detalye balitang international. Kinundena ng ilang bansa ang pag-atake ng Houthi rebels sa mga oil facilities at airbase sa Saudi Arabia. Tinamaan ng missiles ang oil facilities sa Aban Narana at Chizana. Gayun din ang airbase ng Khamis Mosheit. Sugatan ng insidente o sa insidente ang 73 na katao kabilang mga bata at kababaihan. Pinangunahan ng United Nations ang pagkundina sa naturang pag-atake at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyana. Nagpahayag din ng matinding pagkabahala ang Qatar habang binabatikos naman ng Bahrain at Houthi rebels at sinabing dapat managot ang mga nasa likod ng pag-atake. Samantala, nagpahayag ang Russia ng kahandaan sa pamamagitan o namamagitan upang makatulong sa na maresolba ang labanan sa pagitan ng Saudi Arabia at Houthi rebels.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye, balitang international, nagbigay pugay si US President Donald Trump sa mga biktima ng September 11, 2001 terror attack sa isang seremonya sa White House. Bahagi ng programa ang 21 na talampakang steel beam na may bigat na 17,000 pounds na nabawi mula sa South Tower ng World Trade Center sa New York. Binigyang pugay ni Trump sina New York City firefighter Jeffrey Palazzo at Willis Crowther na tumulong na magligtas ng mga tao noong umatake ang mga terorista. Sinabi ni Trump na hindi nakakalimot ang Estados Unidos sa trahedyang naganap 25 years na ang nakalipas. Nasa 2,977 na katao ang nasawi sa pag-atake na isinagawa ng Al-Qaeda sa ilalim ng pamumuno ng Osama bin Laden. Hijack ng 19 na terorista ang 4 na eroplano at ginamit ang mga ito sa pag-atake sa World Trade Center, Pentagon at isang lugar sa Pennsylvania.
0: Todo International.
1: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista.
0: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: Todo pasasalamat si Coco Martin at kay Julia Montes dahil sa malaking pagbabago at pag-unlad na naiambag nito sa kanyang buhay. Ayon kay Coco, malaking naging tulong ni Julia sa kanyang personal growth, personalidad at pananaw sa buhay. Kaya naman hindi niya maiwasang ituring ang crush bilang isang hulog ng langit. Ani Coco, si Julia ang naging gabay niya sa direksyon ng kanyang buhay at marki ang naging papel nito sa kanyang mga pagbabago bilang tao. Samantala, nang tanungin si Julia kung kaya niyang mamuhay kasama si Coco sa isang lugar na salat sa buhay gaya ng gininto ang lupa sa Sigabo, mabilis ang sagot niyang kakayanin niya basta kasama ang aktor at ang kanilang mga mahal sa buhay. Binigyang din ni Julia na hindi naman sila lumaki sa yaman at pinaghirapan nila ang mga biyayang tinatanggap sa kasalukuyan.
0: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
2: Dako naman tayo sa business news, sports news o balitang pampalakasan na target ni retired Filipino boxing champion Manny Pacquiao na makakaharap ang undefeated US boxer na si Shakur Stevenson sa isang exhibition fight bago matapos ang taon na. Ayon sa kampo ni Pacquiao, pinag-aralan nila na may isa katuparan ang laban matapos hindi matuloy ang nakadakdang rematch nito kay Floyd Mayweather. May 25 na panalo at 8 talo si Stevenson, kabilang dito ang 11 knockouts. habang hawak din niya ang WBO Junior Welterweight title matapos talunin si Teofimo Lopez sa New York. Naging silver medalist din si Stevenson sa 2016 Rio Olympics at kabilang sa mga nangungunang pound-for-pound boxer. Samantala, may record si Pacquiao na 62 na panalo, 8 talo at 3 draw, kabilang na ang 39 na knockouts.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
1: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan ng health news, ituturo ng Department of Education at DepEd sa grade 8 ang wasong paggamit ng contraceptives bilang bahagi ng reproductive health education sa mga paaralan. Kinumpirma ito ni Education Secretary Sonny Angara sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2027 budget ng DepEd. Matapos itanong ni Akbayan Representative Percy Cadanya kung kasama sa kurikulum ang tamang paggamit ng contraceptives. Ayon kay Angara, bahagi ng kurikulum ang responsabling reproductive health at mga paraan para maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. Nilinaw niyang maagang itinuturo sa mga mag-aaral ang tungkol sa katawan at mga bahagi nito, habang ang aktual na paggamit ng contraceptives ay itinuturo sa grade 8. Iniling naman ni Ken Danya sa DepEd na isumite ang sa komite ang curriculum standards para sa pagpapatupad ng comprehensive sexuality education kung saan sumang-ayon naman rito si Angara.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dako naman tayo sa business news, sa balitang pangnegosyo. Pumalo na sa 4.38 billion ang kabuwang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa ng bagyong Maymay, Neng at Luis, gayon din ng Habagat. Ayon kay Department of Agriculture DA spokesperson Arnold De Mesa, pinapalala

0: Mga katodo, alas 11.58 na din yung napakinggan. Ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. Sa muli kami, ang inyong mga naging tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
1: at katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 10.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: balita may aksyon.
1: Ay lagi tradlaw banwa itakalibo may tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tong pagpangalagad sa tong pagililibas sa pagbagayag ita programa nga Todo Aksyon. Magkaroon ka kita ita Webes. Ita just na kita banwa sa buwan ita September dagon 2026. Oras talan banwa rin kagapag-aabi-abi agapag-apadamyaw ita may kira hapon na may kapagpamati sa tonyo magasuki nga tagapagamati sa kabilugan nga banwa at takalibo kabilugan nga probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ita to nga pagililibar o akong gikinyo banwa nga pag-welcome pag-apadamyaw ita maahid-ayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga magasuki nga mga tagapagamati kapinggit sa mga nakatutok magkaroon ka nga mga panyempo kabay na unangin okay banwa Anton nga adlaw ita webes daw kapinggit sa aton nga maigmahon ang nagamonitor makaroon ka nga pagapanyempo sa aton nga pagapangalaga sa aton nga mga negosyante sa Bainkrag kong Kalibo Public Market ang kama naman sa Bainkrag kong Kalibo Shopping Center sa aton nga mga katodo sa aton nga mga bulantero banwang nagkatutok na makaroon ka nga Udro Adlaw nakailabas na kita
2: action para sa bayan.
1: Sa ito malaga mga igmangon, sa ito nga mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers, ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon, ni ito nga Banwa Itakalibo, daw kama naman bilog nga probinsya kitakyan, siyempre mga katodo, sa pila ka mga terminals, no, sa ito sa sentro ito, Banwa Itakalibo, sa eastern, nag-western part, kung ito nga mga probinsya, nga makaroon ka nga mga pa-orazon, nag-apo pa-away mga katodo, rato nga mga drivers, araw iba, nag-apatay ka Banwa ita pago ilabas makaroon ka nga mga panyempo. Grabe kasi ang car, no? Raton nga tiyempo yas aton sa Banwa Itkalibo ang ipila ka mga Banwa. Daw kapingit yas aton nga primero distrito ko aton ka nga probinsya Katakyan. Pero sa western part ko aton ka nga probinsya, no? May mga Banwa kita. Nga sigidas ka na makatodo nga ugan-ugan pero iyakaton sa primero distrito. Ay, mingkuwagi kita nakasamit pa itatubi ugan mga katodo, no? Nga makaroon ginagkabagakan. Itapila na ton ka mga mangunguma, no? Kapingit diya sa 1st District, itaaton niya probinsya Katakan kay Giltak na Runggugta, bangod nga ni Gawa Pagid, no? Nakasamit ita ugan mga kaabyanan.
0: Action!
1: Sa ito na ka mga igmangod, ginagapamati man sa tagsa-tagsa ng dakabagapani magay. Samtang iba na ito na magkatodo, masako pa sa pagdigamo, no? Kapinggit sa mga ulihi ka na nagpahaom. Na ita pang ilabas, magkaroon ka na gandaw ita Webes. Harong iba, nagpahilay-hila na kay bago tapos kita ilabas. Kapinggit sa mga timprano, pakain na nagpreparar mga katodo. Nga ni magkaroon ka mga panyampo, nagasusandi ay na nagpahilay-hilay. Harong ito na pila kakimaghuran, no? Sa mga kabanwahon ang sa kopitaton na probinsya Kataklan. At siyempre doon sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala, magapreparari ta inyo nga pa yung nagahon, magkaroon nga unto. Kay kami man doon magatudkin nyo, itapinag ka mga balita. Ang nagkaganabo iyan sa Banwa Itakalibo, ang gabilog nga probinsya Kataklan. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Action!
1: Sarang mga katodo nga makapartisipar sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon na concern niya gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga daw. Pwede ka mo nga makakomment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton gito nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ato ka nga pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Para mas mabuna to no, nga mga katodo o makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapigid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo sa bukos na to nga probinsya Kitakyan paki-palo no, doon mo na Facebook

0: Facebook page mga katodo, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic, no, every time nga may inagabagan news and public affairs program, may mga breaking news na gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakyan, makabaton ka mo na ito notification. Agod, no, nga mangin mas updated gig ka mo sa managagkanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Ngani, pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pagililibas sa Webes nga edisyon, kita aton nga pagpangalagad.
1: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Runday Kragapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imidya makaroon ka nga hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga-check kita mga Katodo, no, itapilag ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Sa bilog na aton niya, probinsya, Kalitakyan. Pilag ka mga insidente banwa ka nagkaganabo sa bugos na aton niya, probinsya. Kaya kami una ka mga Katodo, no, ng mga nagkaganabo, no, ng mga aksidente or insidente banwa sa bugos na aton niya, probinsya, Kataklan. Igabasyada ron, no, sa aton kagapag ililiba pinagindun na sa report ni Katodong Jasrel Nermar. Kama naman doon pila ka mga balita direkta man sa aton ng munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad naging patigayon itaton ng LGO Kalibo. Magkaroon ka nagadlaw ita Webes para man sa binipisyo. Ita aton ng mga ibang hod kapinggit sa mga kalibunhon. Ang nagamonitor sa aton ng pag-ililiba sa aton ng pagpangayag magkaroon edisyon ita aton ng pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Pila banwa sa mga balita nga itong pagkatao at ligo pagkatataron sa itong pagpagayag macro kay edisyon itaton niya pagpangalagan sa mga katodo yan sa itong pagililiba kapin 2.4 million pesos arong danyos mga katodo gagin aywan itasunog ragyuntad kahapon asasangka pa ni magayin sa may barangay Mubo sa banwa kara Itakalibo. Kapatandaan nyo kahapon tagdato ka na gagin basyada katon ni katodong John na Kabisilya matapos to banwa maabo nga nagapabot katon ita impormasyon. May kantanan mga katodo sa naguntad nga sunog kagapon. Aga kong sa Sindo day karaga 2.4 million pesos ay based ang da banwa sa operational procedural manual. Aga ginasunod itaton nga tagsa-tagsa kamaga Bureau of Fire sa bilog na to nung provincia Kitakyan. Mga katodo, that's why makaroon, no, dapat maging alerto kita. Aware kita banwa, no, kapingid makaroon nga grabe kasing karong init ato karaga tiyempo. Agod nga malikawan na ton banwa nga magkaginabu or makaroon Ronday karaga insidente ama katodo kaparyas ita Ronday karaga sunog adugangan pa ka banwa no nga mabudlay nga makapenetrate mga katodo raton niya fire na no? Una karon sa barangay Mubo kay kagapon do aton niya nagresponde karaga Bureau of Fire nga halin sa Kalibo ito naglibot no sa may area karita banwa katanuman siya ama katodo para nga karresponde sa nasambit karaga lugar matapos nga magyuntad kagapon Ronday karaga sunog una karon sa pamilya Cardinales sa barangay Mubo sa banwa Itakalibo. Kay makaroon na padayon pagit banwa, no? Roday ka nga investigation. Ita aton ka nga Bureau of Fire banwa para nga matumod. Kung nano ka na magkatodorong rason, hamaan nga naguntad kagapon. Roday ka nga pagkasunog kung ray ka nga panimagay. Although may inisyal ka na banwa ng mga information. Ang basi sa linya Krita Corriente matapos. Kahapon, no? Nga nag-brand out mga katodo. Gulping nga nagbalik rong supply Ita Corriente. Mga katodo, iya sa aton nga banwa Itakalibo.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo
0: samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba makarong edisyon itato nga pagpangalagan aron dahil ka lang makatodo nga proseso ita pagpanao o pagpili makatodo itray ka nga binipisyaryo nga makabaton ita 20,000 pesos nga educational assistance sa aton nga pila ka makabarangayan sa banwa kara Itakalibo pinaagi no sa programa itaton ka nga presidente ang bawat barangay makikinabang programa katodo ay ginpuna no sa pila ka mga barangay iya sa aton sa banwa kay Kalibo may pila ka mga reklamo ang aging pabot ka na banwa rumpila na ton ka mga pumuyo may kantanan sa ray ka mga pagpili no mga katodo ita roday ka mga binipisyaryo sa pila na ton ka mga kabarangayan karong iba ka na banwa nag pabutsyag ang manmana wagin manabi ka na ginpaisayod sa publiko ginpublish abi una nag basa yuran kada banwa itaton nya pila kami manghod nga may kapasman nga maka benepisyo maka avail itaro day kada nga programa na kay sa ato nya pagasayod banwa may pila kita ang mga barangayan maka todo nga prior pa nga mabaton ro day kada nga pundo maka todo nga ginatao sa pila naton kabaga kapitanes ay nagpagwa ta kada banwa it abiso no ro mga kabarangayan agin inform dong pila kabaga pumuyo agin na post na karoon mga social media account no ita barangay sa mga interesado banwa nga mag submiter kung pila ka makina nga nun banwa pangagan mga katodo aga bahala na gali karoon magkandun mag pili basta mga katodo gininformar no rung publiko at sa bilog da banwa no sa mga ginapuna magkaroon ita pila naton kamagigmangod mga katodo sa pila ka makabarangayan kay nakitanta ka gabi no sa pila ka mga social media account gagawin paabot ka na banwa itapila na ton ka mga residente like una sa may barangay Briones sa Kalibo may iyaman sa may barangay New Buswang makatodo may kantanan sa prasante karaga senaryo mga katodo iya sa aton nga banwa it Kalibo standby
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: pag may gulo sa samtang sa piagabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba makarog edisyon ita aton nga paga waragwag para aton kada banwa nga Aklan Police sa Provincial Office na kabaton it napuho tanan kabaga motorsiklo gasarang nga magamit makatodo sa Unified 911 response sa bilog naton nga probinsya kay Takan mabaw da banwa gabulig no sa aton nga Aklan Police sa Provincial Office makatodo nga para mas maging madasig pagidro pag responde makatodo if ever nga may una karoon nga maraga panawag no mga katodo ang mga pangayo kara ita responde sa aton nga mga kapulisan aro day kara banwang nga napuho kara ka mga motorsiklo intended ra no, sa aton kaga municipal police station ag ayhan sino nga mga PNP station ya sa aton nga probinsya kadakan dong maswerte ang mga baton banwa itray kara ga motorsiklo ang mga katodo nga dabaton it aton nga Aklan Police Provincial Office kaya si katodong Jastrel Lander bargain commission naton para nga makabuo ita impormasyon na sa kay Police Major Aubrey Ayon para aton nga public information officer kung Aklan Police sa Provincial Office para man sa benepisyo ita aton nga mga igmanghod mga katodo kapinggid sa mga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba.
2: May boses na muling ang maghahari sa himpapawid ay maririnig.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa ito kapagwaragwag bakarong edisyon ito ato nga pala tuntunan. Aro dahi ka na makatodo ang problema sa isla ka na itabura kay partikular. Mga katodo sa roday ka nga nagapatunga ang problema sa ray ka nga Bilmuda, no? Partikular adong bura kay Island Livelihood Motorbike Owners and Drivers Association na mga katodo matapos nga ni nga gin-rebook ay tatol karagasang gudi ang bayan ito banot malay doon dakro nga accreditation ag nagligad mga katodo na batayan ninyo no si Mr. Ray Maming pero after no itry karaga interview na ton mabukita nga mga minsay nga baton humalin sa isla kara ita Boracay mga katodo nga paabot man no kung dakro nga sentimento na no, particular banwa sa grupo ni Mr. Ruli Maming mga katodo kay Imaura Banwa Rugilasugid nagdaog mga katodo after gagin election banwa para nga maresolbar aronday ka nga problema makatodo kay uwa nagakasundo makatodo ronday ka nga pila ka nga miyembro or opisyales kung Belmuda una sa isla kara itbura kay mga kaabyanan nagligad daw na istorya naton si Malay SB member Dodoy Ray Hilito makato Renato Hilito no itabanwa kara itamalay suno sa anari ka nga pagpahayag katon nga ginpatungan aronday ka nga problema makatodo nagkakasugot no mga katodo nga mag patigayon ita eleksyon agod nga maresolbar noro day karaga problema agaling during sa gimpatigayon karaga banwa nga eleksyon mga katodo between no sa kay Mr. Rolly Maming runag daog karang magkatodo sandig sa pagpabutsyag kato na SB member Renato Hilito ay si Mr. Rolly Maming na mga katodo agabasi sa informasyon na gimpabot kato nga supposed to be dapat rong tanan nga mga dokumento nga kinahanganon mga katodo itry karaga asosasyon ay dapat i-turn over sa nagdaog karabanwa nga presidente, itrunday ka nga asosasyon. Pero huwag yun banwa, no, maitao sa rai ka grupo, no, ni Mr. Rully Maming. So paalin imaw, no, makapunction as bago ka nga presidente, no, kung nga bilmuda mga katodo, that's why, no, nga makaroon kay natunga, no, ruday ka rin mga miyembro. Agos nga rung mayuriya, I think, iya sa kay Mr. Rully Maming mga katodo, asandig, no, sa anton ka mga impormasyon nga nabato numalin una sa isla kara Itburakay na mga katodo may kantanan sa nasambit kara nga problema mga kaabyanan. Aga gindugang katong kara no ni SB member Hilito mga katodo ang if ever banwang may una matang nga bag-o nga grupo abi ang magpa-accredit sa aton kara nga sangre ang bayan itabanwa kara itamalay na mga katodo ginpabutsag na katon nga sa gihapon banwa prioridad arunday kara nga mga miyembro banwa itabil muda ang makigambit makatodo sa runday kara nga asosasyon karon katuyuan man ang kara banwa no nga para ma-reconcile na runday kara nga problema na matapos na runday kara nga problema banwa kay wa man gani inintindihan na mga katodo sandig sa pagpabutyag akong official kara ita banwa katamalay na kay gimpadayon kara banwa runday kara nga eleksyon na mga katodo una karon sa may area kara ita barangay Manok-Manok no particular una karon sa barangay hall no ita barangay Manok-Manok no mga katodo which is una karon presente no root presensya ani SB member Renato Hilito kamadaman ni Malay Mayor Promi Bautista no mga katodo taga Databo no roday karang eleksyon no mga katodo una man dong presente presensya it aton karon nga MTRO Boracay representative balin sa aton nga Malay Municipal Auxiliary Police no mga katodo aga sa co-op don no para nga maplansana no ag maayos roday karaga problema mga katodo that's why ginpaagi no sa eleksyon no mga katodo ag ato karon resulta ang rong mayuriya no mga katodo ay landslide no daog si Mr. Rully Maming no mga katodo ag duin dum problema nga ginpatpat katon ang dapat ginaexpektar nga iton over roday karaga mga dokumento nga kinanganon ugaling wa gid banwa maitao mga katodo sa grupo ni Mr. Rully Maming mga kaabyanan. Kay Basi, no? Kay Kainabi, nag-istorya kami ni Mr. Rully Maming. Masako pa ibang mga katodo, no? Para nga magkatao imaw itanag roga pagpahayag man. Kay papatpat naton kung nano gibagarong aplastada. No? Kay umpisa, no? Nga gintukod, runday karang grupo. Particular, no? During sa pag-accredit, itry karaga asosasyon. Sa umpisa pa lang banwa, mingko, wagid lagi, no? Nag-karasugot. Agasta sa makaroon, no? Magkatao imaw man diya pundong sitwasyon mga katodo that's why siguro nga hindi man ka muna mag kagasugot ay araw i-revoke na lang rin yung inyo accreditation no sapat ato kalaga sa Anglian Bayan ay itabanwa it malay
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: kaya mga katodo rapila ka mga balita no nga toga pagatawat ligwa pagatataron sa toga paghililiba magkaroon ka nga hapon sa gyapon ha padayin ka mga magkapadagay inyo kalaga mga mensahe pila ka mga pagpadamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad makaroon karagad daw kaya ato nga ito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba
1: Aksyon.
0: Mga imbukada na ibanwa nga minsahe nga gimpadaga sa ato nga pagpangalagad may gig nga hapon nga may kapagpamati sa ato nga magkatodong nga monitor makaroon na sa isla kaya Itaburakay kanday bro Russell Senyeres now sa barangay Yapak sa Senyeres family ura sa kay Papang Sunny good afternoon ura man kaday pare Romel Kahiling sa barangay Manok-Manok proper sa cargo port sa tugabang truck driver una agadagaw ilabas makaron sa karinderya ni pareng Romel Kahiling ura sa kay Pipoy John Paul Argelias kay pareng Jerome Madraso sa Tambisaan may mga hapon no? Una man sa kay Ma'am Elizabeth sa Germany good morning kay Agawan makaron sa Pongso Germany kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand, o naman sa kay Ma'am Bel Orzola sa Hong Kong. Nag-monitor man, no? Yes, ato kagapagparag, wag makaroon ka nga hapon. Kay si Roger Lucero Nagales, good afternoon, always good nagatutok sa ato nga pagwaragwag. Kay Migo Carly Tornia Santiago sa Isla Itabura, kay Gregorio Arias Joven, no, sa Libacaw. Nagapamati, no, sa mga kaapintao na sa Banwat Libacaw, na kay pari Charlie Insek Sarza. Kay Mananapas Valenzuela sa mga taga-barangay San Ramon sa Banwa Itmalinaw. Kay Jason E. Season sa Banwa Italibacaw. Kay Kagawad Michael Villanueva Basulina una sa Banwa Itanuman siya sa barangay Lagin Banwa West. Numan siya, no, nagapamati. Kay Ariel De La Cruz Amel Garrio, good afternoon, listening to your program from ARZ. Oy, sa ato niya mga prison guard una sa ARZ, no, una karon sa pagpanguna, no, ni retired police lieutenant colonel Sir Ariel Nakar, no, nag-monitor gin sa ato nga pag-ililibak. Manami na magkaroon magkatodo aton karon nga ARC arong sundanan una, no, sa aton karon nga ARC mga katodo, nagapamati una aton nga mga kaapin, aton nga mga prison guard una nga nag-monitor. Una kay prison guard Ibisate, may gin nga pagpamati ag sa talantanan, ha, aton nga mga prison guard, no, sa Aklan Rehabilitation Center. Oy, kay Toto Carlos Aguano una sa Banwat Nabas, ako mga kasi Manwa. Ba, excited ba karon mga taga Banwat Nabas induna sa Sambua. Between, no, sa Team Itnabas, no, mga katodo ag Tisha Bagong Kalibo. Gida abangan gidro ray kay baga players, no, si Emmanuel Iman Kado. Mga katodo, grana karon nga team nga magarepresentar sa Pangibabaw Nabas kontra Hinduna, no, sa Tisha Bagong Kalibo. Gani mainit gidro pag welcome ito mga Nabas, no, no, mga katodo kahapon. Pag abot una sa Banwa Itanabas. Kay Mama Rin Alonso sa Silang Cavite, happy viewing. Kay paring Bernie Javier, oh, sa mataga Parkside, may nga pagpamati. Ay naga, Biyernes na naman, sigurado may duty na naman si paring Bernie Javier. Siyempre sa mataga MMTF Aklan Chapter, kita-kita naga sa Parkside. Baka na miton paring Bernie, mabuhay na kuwakado sa Parkside. Una sa Kaiser Villaruel, ha, sa barangay Tambak sa Banwa Katayo, Washington, nung gwapo ng igbangod ni Kapitan Alex Villaruel, no, kay DRV Dion Villaruel. Una siyempre, no, sa kay former SB member Longlong de Asis, sa Banwa Katnabas, nagapamati man magkaroon sa ato nga pag-ililiba. Sa ato nga mga negosyante, una karon sa Uyotorong, no, nagamonitor kay nung Woody Navarra. Siyempre kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Kay nung Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan. Kay paring Junel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacauzur. Kay Sergino Ambito Rungwapo nga Principal Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Una sa Arcangel Balete. Sa maalwan na mag-asawa kay si Ramon at kay Mamay Maymunja sa barangay Bagto, Leso. Siyempre una kay Jam Jam kung naka-duty na sa Rockscan Motor Parts. Bago na siyempre sa mga taga-RKO kay Ukay sa Kulasi Antique. Kay Papang Bernie Ibisate, nagapamati man kaibahan si Jassel Reyes. At siyempre dong gwapo si Papang Bine Clarete. Sarong gwapo ngay manghod ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarete. Ang nagapamati sa aton nga pag-ililibang. Kay Migo Bongsualo, nagamonitor makaroon kay nagapupaway mo. Tampan mo ko siyang gabi eh. Magain ko nura ng pamansag. Bang! Hagaksan kat kaon at tukos. May nga pagpamati sa ato nga mga amigaw na si Kapitol. Kay Bro Yulio Garbo sa mataga Global Paint, no, sa Purok 5 sila sir naguna sa RG Paint, sa Banwa Kra Itnoman siya, no, una sa tag-ana kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. May 31 minutos Banwa nakataliwan sa oras kat alas 12 oras mga katodo. Atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Kanino sa aton niya mga katodo, sa aton niya maigmangod. Kapingin sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurduhon nato yung kape nga aton ginainom. Hayrong kape mga katodo may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan itaton niya mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pang inomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sarang mabakar dung more power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Ha, kay mabo na to nyo magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag, ha, kung ano kay piktibo sa anda nga mga gawas, umpis ang asanday nag-inom. Hit more power, no? Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit so, more power, ay nagapamatigid makaroon sa Marty Family o na sa Roast Avenue, iya sa Banwa, it Calibo. Sa aton banwa nga pagpanumbalik, ato nga pagdetalye at aton gidedlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpaabot at aton mga igbangod, balik ka daton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: DJ
10: KX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto, kapon.
13: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
15: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo Aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. May balita. May Aksyon. Todo Aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo Aksyon.
17: Halin sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 44 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
15: Todo Aksyon.
17: Sagiya po na, padayin ka mo nagapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
15: Todo Aksyon.
17: No, yan sa tagapagililiba. No, magkaroon ka raga hapon, happy viewing no, kay Ma'am Rusi Isog. Una karoon sa barangay Andagaw no, sa Kalibog, raga monitor. Iya sa ato niya pag-ililiba sa kay Sir Reggie Ribukan, una sa mga taga-barangay Mubo. No, sa Banwat Kalibo, nag-monitor man, speaking itang Mubo, kay Paring Jiver, Cipriano, no, maayda-ayigid nga pag-pamati. No, mga katodo, iya sa ato, kagapag-waragwag makarag edisyon, itato nga pag-pangalagad, no, sa ato, kagapag-ililiba, makarag karagad daw, itawebes.
15: Todo. Aksyon.
17: Una man sa Station Drug Enforcement Team, no, itatong Malay Municipal Police Station sa Islat Boracay, kay Police Master Sergeant Teddy Dalisay, no, aga sana makaibahan una, no, ginagang monitor sa Anton nga pag-ililiba.
15: Todo. Aksyon.
17: No, yan sa itong nagpagpagalagad, ay siyempre sa Team Loyal, Italeso so PNP, nga nagpamati man, no, makarag karagabagapan niyan po, sa aton na pagwaragwag, makaroon edisyon it aton nga pag-ililiba.
15: Todo Aksyon.
17: Yan ang mga katodo no, sa pagtao italigwa sa pila ka mga balita. Daw gaton nga pagatrataron, makaroon edisyon it aton nga pagwaragwag. Now sa aton nga pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. May kanta nanda mga katodo no, sa nabaton nga mga motorsiklo no, ita aton karon nga Aklan Police Provincial Office. Now, mga katodo nga based sa aton karang information, now, nga nabuong mga katodo pagagamiton da ita aton nga mga otoridad, now, mga katodo sa Unified 911 Response, now, mga katodo sa aton nga probinsya kaitaken. Now, kay Roday karang mga motorsiklo banwa sarang da magamit kay sino karabanwa rung mga maswerte na aton nga mga municipal police station, ang makabaton banwa no itry ka raga baga motorsiklo nga ang nabaton itaton nga Aklan PPO
15: Todo Aksyon.
17: Mabaho da mga katodo no, nga bulig no nga sarang nga magamit mga katodo pag once nga may una karang managapangayo kata responde no kay makaronabi no rung tawag no mga katodo isa ako baga kung may magatawag isa baaro makunamat no mabudlay no nga maka go gagiro aton karon yung mga otoridad sa kawad-an may magkatudukon amat no ita Aray ka nga baga patrol call.
18: Aksyon!
17: Na itaaton ka nga baga otoridad. Na mga kato, kapipa kung magdugungan, duray ka nga pila ka baga responde. Akay kung motorsiklo, anytime banwa, no? Madasig lang, no? Ruin mo ka nga pagpanaw. Na pagresponde banwa, if ever, may una ka nga mga emergencya, nga kinanganon ka nga mga katodo, nga makaresponde sa nasambit ka nga lugar. So yan sa ito, talaga probinsya katakan, mga katodo, may una, no? Nga napuwo ka mga motorsiklo, rong na baton doaton nga Aklan Police Provincial Office. So si katodong General Narbar ato kay naging komisyon no parang pakipag-agutan si Police Major Aubrey Ayon no ruanto nga Public Information Officer akong Aklan Police Provincial Office para nga matauan nato no ita impormasyon ruanto nga mga igmanghod na mga katodo kapingid no iya sa aton nga probinsya kra Itaklan. Sige partner, paki-contact lang si katodong General no antes na ton ipabati. Araw na kong nga interview no sa kay Police Major Aubrey Ayon para nga matauan kita no itapila ka mga impormasyon na mga katodo na tuhoy sa ginapresentar na ton nga balita magkaroon ka nga hapon iya sa aton nga pag-iliba. No, iya sa aton nga pagpangalagad no mga katodo para nga matawaan nato no ita impormasyon aro aton nga mga igmangod kapigid no sa mga nagapo pamati makaron no sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay kay dayalagid no inisya nato nga information karang nabato no malin sa aton nga Aklan Police Provincial Office nga sarang daya banwa magamit no mga katodo para sa unified 911 response no ita aton nga mga otoridad. No antes natin din duna ro balikan no dai kraga problema nga ra no una sa may isla Taburakay no particular no sa ro dai kraga nagapatunga no nga problema sa Boracay Island Livelihood Motorbike Owners and Drivers Association na no, mga katodo nga ginaputos makaron no ita pila ka ba komento no mga katodo una sa isla gidagabog kay sa punto banwa no nga gin revoke ita ton kraga sangri ang bayan. Ita banwa karita malay no Rwanda ko nga accreditation agragligad nabataan naman ninyo si Mr. Ray Maming no mga katodo nga ni Mauro nga tindog no nga presidente pero sandig sa pagpabutyag it pila ka mga miyembro banwa nga para nga maayos kun ta or dekra nga problema gin pakamayan nga gin apatong anto ni Malay Mayor Promi Bautista and then dong chairman sa Committee on Transportation at ang kraga sangri ang bayan it Malay na pinagi kay SB member Hilito ag nagkasugot no nga magpatigayon it eleksyon agrong mayoriya banwa nga nagbuto agin pili nga presidente Belmuda hay si Mr. Rulli Maming ana mga kaabyanan. Pero problema ay supposed to be dapat ginaexpektar nga rumpila ka mga dokumento i-turn over no sa bag-o kraga presidente nga nagdaog mga katodo nga si Mr. Rulli Maming o galing wagid karaban wagin tao kanda so paano makapansyon aruanda karon nga asosasyon bangod gani wa kara makatut mga dokumento nga dapat gin turn over sa bag-o nga presidente pero bago doon makatodo check tara rulinya ni katodong Jezreel Nerbar
18: Radyo Todo live report
17: sa special communication katodong Jezreel with the report please come in.
19: Katodong Reynald, makabaton karanoro atong karanga Aklan na Police Provincial Office no ita magkapin sa pugo katodong Reynald no ka mga motorsiklo magaling kar sa ating karanga DILG no katodong Reynald mm-hmm. Ang mga motorsiklo is PCX katodong Reynald no nga unit haling kar sa atong karanga DILG
17: tagal nga no tag parang daw medyo kwali mo katodong Reynald medyo kwali medyo in max parang style karo no
19: jet ski parang jet ski katodong Reynald
17: manami ron eh. Di ba doon yung kwan? Doon yung kwan tagi na handom nga bakyon?
19: Di kita maganda wait makarang katodong Rinald pero do haga ay isang bilog karaka mga motorsiklo katodong Rinald is na magkapin sa 200,000
17: ay kayong kaya mo sinsilyo pa ang gimuron. Hindi rin kaubos hindi rin kaubos katodong distress sa kabaligya at ing kaya paran sa dungon.
19: Basi kung may 1,000 ka na po utang.
17: Pangabuhi.
19: So, natin yung katodong Reynald, no, kay Police Major Aubrey Ayon, itatong karang PIO, no, itatong Aklan PPO, is expected katodong Reynald, kasi next week, maabot niya yung katodong Reynald, yung karang pugo ka motorsiklo, at ang wapakara katodong Reynald, it, ano ba, it mga stations nga posibleng pagkatawan, di bali, ano ba katodong Reynald?
17: So, magkaroon katodong Jusel, wapatara mabuitan atong karang Aklan PPO.
19: Wa pa katodong Reynald dito punta kar sa regional office no ra nga diyan nga pugo ka mga motorsiklo 20 bera katodong Reynald pugo kar sa Lilo aga pugo man no ya kar sa ating kar nga aklan na PPO katodong Reynald no agre nga mga motorsiklo ay pagagamiton na katodong Reynald kita tong ka mga first responders katodong Reynald no kung sino man pero makaunang baton itawag kahalin sa atong kar nga 911 unified number nga katodong Reynald no nga ginaging ano ra ging kanda kita tong kar nga kapulisan no katodong Reynald so posible ka na unang makagamit isa atong karang mga traffic investigator katodong Reynald kasi sandara unang makaresponde no sa mga aksidente no katodong Reynald sa atong karang probinsya agar iba ka na katodong Reynald depende pa kung sa si mga istasyon iga distribute no ra nga mga nasabitang mga motorsiklo so may atong pakipag-angot kay Police Major Obreayon no katodong Reynald atong karang pamatian para man sa kompleto karang detalye.
17: Okay, sige, go ahead partner.
19: Mga katodo makibahan tumakono si Police Major Obreayon ito itong karang PIO, ito itong Aklan PPO regarding sa nabaton, no, ito itong karang otoridad niya pumbilog kara ka mga motorcycle niya kara sa itong karang Aklan PPO. Ma'am, good afternoon, aga pwede mo kong matawat background ma'am regarding sa nga in-distribute ka itong ma'am motorcycle ma'am.
20: Yes sir, tama dun sir, noro aton niya Aklan Police Provincial Office sa pamunuro nito atong Provincial Director na si Police Colonel Ernel Inico Ramos. Nakabaton kita sir no it daya nga ra nga napugo nga ka motorcycle daya nga ra sa is motor vehicles ino ra sir nga scooter type ino sir bali daya nga ra sir is nabaton naton kahapon through sa aton nga DLG secretary naton sir no and then ito man karon sir presente sa ceremony ro aton nga provincial atong governor naton sir nga si honorable Jose Enrique Miraflores sir during sa pag turn over it daya nga ra sir nga mga motor nga ra sir.
19: Ma'am sa pagbato na to namit da nga mga motor ma'am alin do magiging impact kar ma'am sa atong karang community matapos kung yes. Sakaling ma-distribute nimo ma'am.
20: Yes sir, daya nga ra sir no is intended imo gid ra sir no para magamit nga magkaroon kita mobility and capability. So it aton nga mga responders naton, mga first responders naton in connection daya nga ra sir sa aton nga Unified 911 nga emergency hotline number na 8 aton nga DLG sir no nga kung siin siyempre dayon nga sir mas madali ag mas madasig abi sir ido dalagan do pag abot ag pag adto it aton nga mga responders gamit do motor sir.
19: Ma'am saray ba ma'am nga ging tawo katong nga ma'am ita DLG nga motorsiklo mas mapanami pa ag mas magiging visible baro atong karang mga kapulisan niya sa atong karang Banwat Kalibo actually sa province naton ma'am.
20: Yes sir, tama din sir. Mas mas expect aron tagid it aton nga kapulit aton mga pumuyo sir no although ginaabrawon na naton makarasa dasay na ginapractice na nga ginaton nga susod it limang minuto dapat makarespondera aton mga kapulisan pero mas expect aron tagid naton ag mas gina assure tagid naton sir no ro mas efficient ag mas madasig nga responde it aton nga mga ano sir aton nga mga kapulisan syempre mas kapin sa mga daganon abi naton nga ramana sir no. Mas madali nga maabot it aton nga ano sir aton nga mga motorsiklo suru yung pagasaligan it aton karon nga mga pumuyo naton sir.
19: So expect ma'am it aton karon ma'am nga pila ka mga aklanon no nga mas mapadasig ag mas mapadali pagidro pagresponde sa pila ka mga incident and accidents ma'am ya kar sa aton nga probinsya sa bulig it yung motorsiklo ma'am.
20: Yes sir, tama dun sir kasi do yung din mataro ano sir di karon dedicated ro raya nga ra nga aton nga ra nga mga napuo nga motorcycle na kung siin nga ni i-distribute man dadayon sa masunod sir sa mga stations iya sa Provincial Aklan sir.
19: Ma'am, since wa pa man kita karamamit information ko sa siin yung mga stations no iya kara sa aton karang province i-distribute diya karang mga motorsiklo ma'am. Since makara ma'am siin nakabutang ro ba yung mga motorsiklo nga ma'am?
20: Sa makaraon sir no ito parang sa regional officer no pero kumbaga physical pa lang na physical yang gid nga mga motor naton duwa kaya sa ato however eventually dahon yun man doon iya pero di nga sir gina ano doon sir gina assess doon makara it ato nga pamunuan atong provincial director kung siin da imaw bagay at nagkakaangay ibutang sir doon yung mga motor nga sir.
19: Di ba yung mga motorcycle ma'am possibly hinuno maabot niya sa atong karang province ma'am?
20: Expect taron siguro natin kala sir no maybe next week siguro sir iagun do aton karon nga mga motorcycle and then magamit yun din imot aton nga mga patrollers kung siin da sanda ika distribute do daya nga mga motorcycle nga ra sir.
19: So ma'am pag abot it mga rayang motorcycle ma'am sa mga expected or mga stations natin ma'am ano ra pagkatagayunan para at mga blessing anay bago ka gamiton itatong karang mga tropa ma'am.
20: Actually, kahapon, sir, na bisingan yung email. Okay. Nakadepende pagid sa aton yung mga stations. Pagid kung magpatigayon, matasanda i-separate niya pag-blessing. Pero initially, abisay na blessingan yung datang mga motorsiklo nga kahapon mismo, sir. Pag turnover pa lang, sir.
19: Ma'am, di ang motorcycle gali pag once nga nag-abot yun sa mga police stations sa ito, ma'am. Alin itong mga posible malang ma'am mo expect na itong makagamit kara atong kara mga investigation na investigation department or sa mga traffic investigator na ito, ma'am, do posible makagamit kara, ma'am?
20: Daya din nga, sir, is para giday mo sa first responders. Kumbaga daya ro pagagamiton it mga police naton nga una-unang makabaton or una-unang makabaton nag-una-unang tawagan it aton nga tactical operation center it kanyang mga istasyon nga kung sin sandara ro una-unang magaresponde sa mga emergency calls and mga police response naton, sir. So do gagamit it daya nga ra sir nga atong mga motorsiklo nga ra sir. Ito in

0: ang bugang niya ra sir no 2026 may aton karon sir nga 180 plus nga mga tawag nga nakaton sa 911 so makita naton sir nga indeed aktibo gid man do aton nagaka-participate ba aton nga mga pumuyo nga gina-recognize nanda sir nga may aton gid man nga unified 911 nga ra or hotline number nga kung saan pwede nandang tawagan agree nga sir kumbaga ongoing at aber sa nag-operate yo ta imo ka mas magadugang pagid do aton karang kapasidad kung baga nga i maka-responde sa madasig nga pamaagi pag iyon ka aton da atong mga motorsiklo nga ra sir.
1: Basin pwede natin ma'am imbitahan do mga atong karang mga aklanon nga mga wapa karat idea regarding sa mga 911 nga ma'am para makasayod sanda pag one since no amo tanong pangayo may mga incident or accident nga matabo sa lugar ma'am.
0: Yes sir, tama dun sir no. Ro aton nga Aklan Police Provincial Officer no. Sa pamuno ro atong Provincial Director na si Police Colonel Arnold Elico Ramos. Padayon kita nga naga paabot sa atong mga pumuyo nga i-utilize nanda o ganito nanda hindi magduha-duha nga magamit itdaya nga nga hotline number hotline emergency numbers nga ra sir no nga ginpatigayon gid ang atong DILG raya nga ra daya hayo tatlong ka numero ang gida sir 911 nga gid imo ra sir mas madali pindoton mas madali imo i-dial mas madali ma-memorize daya nga ra sir kung wa kamot mga numero sa mga istasyon bisan dayang numero lang sir datawagan i-dial lang nanda ra sir may nagasabat karon nga aton nga call takers kung siin daan dang concern nga station daan dang gakinhangan sa responde ina karon sir sandarain ka nga contact sa atong mga police station sa sugod it 5 minuto ginatinguhaan doon atong mga kapulisan and emergency response team natin actually bukon yan ba sir ITNP di kararo nagagamit sa raya nga rang necessary yung emergency hotline number ina man di karon sir daaton nga Bureau of Fire nga kung siin na sanda man di in charge pag abot sa mga emergency calls nga ina man magaresponde sir.
1: So sa akot ma'am at 911 ma'am do atong karang mga katapot MDRR mo.
0: Yes sir, ina man doon sandali may igahaboy man dahil concern na the information sa atong MDRR mo. But first and foremost ina ra aton nga Bureau of Fire nga in charge man sanda para magtao it mga emergency response sa mga pumuyo naton sir.
1: So, ma'am with that information ma'am magkita mo ka ma'am abugin niya salamat ma'am.
0: Yes sir, abugin niya salamat sir. God bless sa atong tanan sir.
2: Todo action.
3: Oh, katotong Jusrael?
1: So, nabataan na ito katotong Rinald, no, na pagpayag gara ni Police Major Obrayon, no, itatong karang Aklan PPO, regarding sa rin pag-abatuno, no, itatong karang Aklan Provincial Office, it mga motorsiklo nga na katotong Rinald. So, expect, no, itatong karang mga, atong karang mga aklanon, katotong Rinald, pag once ka nag-abot, pero rin ang mga motorsiklo sa pila mga police station, yan sa itong karang probinsya, nga mapadasig pagid no ma parang madugangan pagid kay Rinaldo kapasidad nitong karang mga kapulisan nga mas madasig nga makaresponde no
3: kung may ag madasig may katong Jesse Regra kun sa 911 ka magagi madasig magresponde ro ato nga makapulisan ay kun amat kinay kun sa kun sa mga hotline number police station or sa mga telepono ba o abutan ka pa ita mga ting 30 minutos.
1: Hmm, doon yan katodong nga Rinald. Aga, doon yan karang 911 katodong Rinald. Bisan siyang kating kara umagto, no, bisan may ina mga signal katodong Rinald. Isa,
3: ay, waman, waman, pero nagawa. Waman, bisan yung matimutlog doon. Ay, pwede katimu katawag katodong Jisrael.
1: Doon yan katodong kasi, since yan eh, hambanay karang ni Police Major Ayon kina katodong Rinald, nga may magkapin yan eh, karang sa 180 plus. Pero mga nagtawag, no, sa 911 karang numero, magaling karang ita January sa makarang September. So, medya, ano matimu katodong Rinald, effective matimaw, nung klase karang it, parang, away no nga
3: ay pag ano to pag pag ano pag ganun pag exhibition kay motor ka to sige kita tawag
1: ay nagtawag na kita sa atong kilaga katong
3: Rinald ikaw ang kusunin man man ka man nagtawag ay
1: ako ta nagtawag sa personal tang account. Ay, wala ko rin. May dyan, may mga contact kita sa mga atong mga amigo na sa naman siya.
3: Araw yung mantan mga kwan. Doon yung mantan mga binta. Basta kinagagin si Kat ay kwan ito lang abong contact.
1: Kung nakakaroon sa atong mga amigo, ang mga taga MDRR mo naman siya. Bukin niya salamat. Talaga pinamati. Masa doon katodong.
3: Pagkita kay Motong!
1: Kapag tawag ba nga, karog-karog, sandait, akig. Sorry mga katotong Rinald, rong pila ka mga information regarding sa pagkabatunon niya nino nga motorsiklo itatong karang probinsya nga magaling kar sa DILG katotong Rinald. Expect na to next week no kadto diri yung nagkaroon ng mga motorsiklo nga ra pagdagon niya sa tong nga aklan na Police Provincial Office agay ga distribute agay man kadto dong Reynald sa pila ka mga police station ya kar sa tong nga probinsya kadto dong Reynald. So bago kita matapos no ginatamyo ron kadto dong Reynald it happy birthday no ra kun karang amigo nga si Mark Steven Ruiz no nga naga celebrate kana karang 25th birthday makaron kadto dong Reynald na

0: Arsa, Bahin Garayta, Metro Manila, Katodong nga Rindal. So Monday, ano mati pa na yung report magkasi itong area of responsibility para sa Todo Aksyon na kumahan si Katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo. Kaibigan.
1: Radyo Todo,
2: Amogin nga siya mata sa report ni Katodong Gisrael Narvar na may kantanan sa naging patigay karaga pagkimag-angon si kay Police Major Aubrey Ayon, no? Dato yung Public Information Officer kung Aklan Police Provincial Office.
1: Todo, aksyon!
2: No, so, una na, no, sa pag-inako pa, ita-atol ka regional command kung PNP, no, right, kaya gina puwo, kamaga motorsiklo, no, gina baton, agiga distribuer, maswerte, no, na ton yung mga municipal police station kung makabaton, no, itry kaya nga motorsiklo nga paggagamiton para, no, sa Unified 911 Response, itaton, ang mga kapulisan.
1: Aksyon!
2: Hoy, nagpapasamati ha kay Madam Nimi Santa Maria, a.k.a. Bukol Queen sa Dubai, nag-monitor magkaroon ka nga mga panyempo. May mga hapon ba o si Board Member Jupiter Gallinero nagpamati na no, sa ato nga pag-ililiba, magkaroon ka nga udradla. Una ha, kaday part, Rudin Pilayo siya ni sa matagabaragay mutag. Sa Maru Alay kay Papang Ninito Kasitsin.
1: Aksyon!
2: No, nag-monitor gid na no, sa ato nga pag-ililiba, aga siyempre na no, sa tanan. Ang mga miyembro Malay Community Riders Club nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Sa aton panuwan, nga pagpanumbalik na ito kay Induna, no, nga pag-tatar, itry ka sa Gyapon, concern, no, ita sa piyekman ka grupo, koga Bilmuda, no, magkatodo matapos nga nagpabot man kung ang sentimento kay nagligad na pati ananda, si Mr. Ray Maming, no, magkatodo, agasandig man ito sa pagpatpat kato ni SB Member Dodoy Renato Hilito. During pag-election, ayon nagdaog ana ay si Mr. Rolly Maming mga kaabyanan.
1: Aksyon!
2: May 6 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alauna pagkatapos sumabak. Relax! Gold Eagle Beer! Magabalik kita magkatodo pagkatapos palit dugang ng mga pahanomdom.
1: Aksyon!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy

0: of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion Makato Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko ninyo yan?
6: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin. Ang tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Pwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kapon?
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
12: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Aksyon, pagana sa panghalian. Todo aksyon, todo aksyon. May balita, may aksyon. Todo aksyon, todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Halik sa tagapagapangalagad, may 15 minutos banwa na katalihuan sa oras sita alauna.
0: Todo aksyon.
15: Hoy, api pamati ha, sa ato nga mga van driver una sa GMS Terminal, ginagamonitor, magkaragaragaga pa ni Empo. Una sa gwapong dispatcher. Kay Park Barok Distura, una kay Nong Janing, may mga pagpamati kay Tonet Alayon.
0: Agad
15: siyempre, no, una sa terminal man, no, Ita Altabas Calibo, nga van, no, nga biyahe, kay Nong Boy Cheryl de la Cruz, nga naga po patungka magkaroon na sa terminal sa Barangay Estancia Calibo. Siyempre, sa mataga si Oil, una sa Osmeña Avenue, no, kaday Hard de la Cruz, maayad ayad gid nga otro atlaw. I-check tayo Banwa Rulinya ni Katodong Ruli Boy Herrera direkta sa Toga Municipio kita Banwa Itakaribo sa pila ka mga balita do aktibidad programa gaging patagayon itaton nga LG o Kalibo standby.
0: Radyo Todo live report report.
15: Sa line number 1 Katodong Ruli with report please come in. Proceed Katodong Ruli. Oh, dalang kita kay gina-activate na itong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera.
0: Todo, aksyon!
15: Direkta, no, sa ito niya munisipyo kita Banwa Itakalibo, no, para man sa benepisyo ito ito gabi kalibunhon, kapingid, no, sa mga nag-monitor, no, magkaroon ka nag-hapon sa aton nga pag-pangalaga. Standby kay aton ka nag-balikan, haro anakron nga linya.
0: Todo, aksyon.
15: No, para man sa impormasyon, no, ita aton niya mga katodo, kapingid, no, sa managa po pamati magkaroon, no, mga katodo, mga empleyado it LG Calibo ginpaidagom sa mental health seminar, no, mga katodo. Sa yung tarong detalye, no, pinagi sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
16: Toto, action.
15: No, gadugang pag-aga balita. No, direkta sa ato, ga Burisipot Kalibo. Balikan taro linya ni Katodong Rolly Boy.
16: Radyo Todo, live, report, report.
15: Take two, Katodong Rolly, pasok.
17: Yes, Katodong rin na ongoing makaroon ng 2 days seminar. No, nagsugod makarangad na ho. Ating mga empleyado na to sa mental health, no? It ating mga empleyado na ginapidang makaroon ng seminar kung ating karanga local government unit pinagi sa ating karanga God na gamanoan ni Misa.
15: Oh, dalagid, no? Kay nauto din naman duulin yan ni Katodong Rolly.
16: Toto, aksyon!
15: No, may inaagi siguro na nagkaroon yung koneksyon, no? Nasa ton karaga munisipyo. No, ita banwa kara ita kalibo, no, magkaroon kara gabaga paniyam po or naga bisyo gidman, no, rin niya, no, ita komunikasyon, no, magkaroon kara nga hapon, no, mga katodo iya sa to gagapag ililiba.
16: Toto, aksyon!
15: May mga hapon, ha, may gapagpamati, no, kay Sir Hamilton Cabales, no, sa barangay Nyo Buswang, nagamonitor o naman kay Atong Oreta sa akong makasimanwa sa Banwa Krait Napas. No, nga excited na rin iba no, para hindi na sa Sambua itatisya bagong kalibo ag pangibabaw Napas. Balikan taro linya, Katodong Rolly, pasok!
18: Yes, Katodong Rinald, no, ongoing makaroon rong to this mental health seminar kung aton nga mga empleyado kung aton karanga local government unit it banwa it kalibog ireptega makaroon sa vineyard nga mag-opisya makaroon nga adlaw ag pagkatapos sin agaman nga adlaw nga may tima nga kahayag ag pag-om no para malikawan no nga pila naton ka mga empleyado nga maka-commit kun alin man por dahil sa pila ka mga asod-asod nga report nga pag committed kinatawag nga suicide Katodong Rinald. Not only nga reya hay applicable sa atong mga empleyado kundi applicable man sa ada karang nga mga panimangay Katodong Rinald nga kusin masyado nga nangin nakataot atensyon rong mga estudyante at atong nga mga ginikanan nga amogid rong involved sa ginatawag nga pag-commit it suicide, no? Ag kahapon man nga daw, rong atong mga porpisa, parent leaders, yes, sa Banuat Kalibo, sa 40, okon na 16 ka mga kabarangayan, yes, sa Banuat Kalibo, nagpatigayan man ito ginatawag nga regular monthly meeting, no? Yes, sa fourth floor, kung atong kara, nga New Municipal Hall Building at Banwa at Kalibo, no? Pinagi sa atin karang Municipal Social Welfare Development Office nga ginapamuna ni Mas, na, ni Ma'am Luli Espino, no? Para nga raya ikuha niyaman sa da, no? I-remind sa da karang mga responsibilidad at obligasyon para sa kung alin man nga pag-abuton nga mga benepisyo kung aton nga mga beneficiaryo kung aton nga raya nga purpose sa tag-satag sa man ka barangay. Murayarong sambatos mga ginistoryahan ag pagpili yun at bago man natin ang mga opisyalis kit aton karang mga parents leaders kung aton nga purpose iyaman sa Banwa at Kalibo. Magluwas ka ron, wambat ibang mga aktibidad, no? Katodong Rinald, ang ginapatagayan niya sa aton nga Municipal Hall at LGU Kalibo, no? Majumatulutaway po dahil gani nga kita tayo pagkita ng mga empleyado po dahil gani nag-undergo sa ginatawag nga mental health seminar sa Vineyard makaroon nga adlaw. Amurero ato nga na ato yung mga informasyon nag-report nung no, alin sa ato nga Municipal Hall at LGU Kalibo para sa todo aksyon na kung naman si Katodong Rolly Boy Herrera Radyo Todo kaibigan.
16: Radyo Todo may balita may aksyon na sa palanghan aksyon aksyon aksyon ang bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo
15: abugid nga sigamat na sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ato nga munisipyo Itaban Banwang Kalibo.
16: Aksyon.
15: No, mga katodo, yan sa ito kagapagpangalagad, sa ito kagapag-ililiba, no, sa nabilintag mga minuto, ako ito kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon.
16: Aksyon.
15: Kaina, no, na-istorya na ito si Mr. Rolly Maming, no, mga katodo, may kaantanan, no, sa Roday karang problema, no, sa Ray Karagabura kay Island Livelihood Motorbike Owner and the Drivers Association or Belmuda na no, mga katodo no kay may una karaga problema nga asa nang barta ni kaina umpisa pa mga katodo grag start no nga gin-accredit ko atoy karaga sangod ng bayan ita banwa it malay ronday karaga asosasyon nga mingko uwa unyagi no nagakasugot dong pila ka mga opisyal
16: aksyon
15: So naligan na istorya man naton si Malay SB member Dodoy Renato Hilito, may kantanan no sa Roday karang nga problema. No kay nagligan na bibanwag nga sesyon itaton karang sangriang bayan. No kung nagtaliwan karang September 3 banwa, may una karang gin-aprobaran no nga resolusyon doanton karang sangriang bayan nga nag-revoke sa Roday karang accreditation akong Bilmuda Banwa. Una karon sa isla kara Itburacay. Pagagust awerman banwaro aton yung mga pila ka mga miyembro una ro aton yung mga abal-abal. No kay nababasaan man aton sa social media post no ita aton nga mga igmangod sa Boracay at the same time mga katudurong pila ka mga opisyales ita runday kara nga Bilmuda. No mga katudo. So bangod nga ni nga uwagid nagakasundo banwaro day karaga pila karaga miyembro aga opisyalis makatodo tasambit nga asosasyon ginpatungan da banwa no ita aton nga pila kabaga local officials. Nauna karon sa banwa karat Malay partikular si Malay Mayor Promi Bautista agron chairman sa Committee on Transportation kuaton karaga sangriang bayan pinaagi kay SB member Hilito agud nga maayos runday karaga problema.
16: Aksyon.
15: No? Para man nga matawaan na ita solusyon, maayos na runday karaga problema. No nagkasugot banwa nga magpatagayon karang makatodo it eleksyon agud nga maayos na runday karaga uwagid pagkailintindihan.
16: Aksyon.
15: No aga runday karaga eleksyon ay wala gid ito makuan kung kanon na ginpatagayon pero rong election banwa ginpatagayon una karon sa barangay hold no ita barangay Manok-Manok. Aga una dong presensya ni Mayor Promi Bautista kama naman dong chairman sa Committee on Transportation ang si SB member Hilito roaton karaga taga licensing department representative alin sa aton nga Malay Transportation Office may representative man alin sa aton nga Malay Auxiliary Police na no, mga katodo. Agod nga maistoryahan, numaplansya na ro, dahil kaga problema.
16: Todo, aksyon.
15: So, minko nag-aabot-abot, no, 145, no, hagos, or masobra, no, ka mga nag-attender, no, mga katodo, aga base gani, no, sa naging resulta kara banwa itaray kara nga eleksyon between, sa kay may Mr. Ray Maming, nga grupo, ag kay Mr. Rully Maming Banwa, no, nagguwa nga landslide, no, daog, rong grupo ani Mr. Rully Maming no dayaman karaban warong ginrelika to nya information ni ASB member Dodoy Hilito
16: aksyon
15: no mga katodo so kay ginayos gani magkatodo no kay wangan ni nagakaindian that's why nga ginpakamayad nga magpatigayon lang kay ta eleksyon agud nga masolusyonan na ro day karaga problema. So bangod ginaperdi banwaron day karaga grupo no ni Mr. Ray Maming, naga-expectar banwa, rung grupo ni Mr. Rully Maming mga katodo, nga dapat, i-turn over, kanda, rung pila kamagat dokumento, nga kainanganon, dokumento itry ka nga asosasyon, mga katodo, kaibahan di karado financial statement, para nga mapadayon, ruray ka nga operation, no? Mga katodo, itry ka nga asosasyon.
16: Todo, aksyon.
15: Ayaw galing, no? Wagin ka na banwa, may turn over da, no? No? Isa sa grupo ni Mr. Rully Maming, no? Based ng legal sa information ka to, naging pabot. Ani SB member, Ray Nato Hilito, it banwa ka right Malay. No? Hasta sa makaroon, no? Nagaparindugan, tagiapon na abiman, no? Sa part na, na kay naligal, pag-istory na mo ni Mr. Rully Maming, nga man, ha? Ako man na makaroon, dong, nagatindog no nga presidente try kara nga association which is ro try kara nga pagbu election da supposed to be dapat wa nga election banwa kay da perde na imaw no asandig sa information tang na baton na no, makatodo alin una sa aton nga maigbangod sa isla kara ita Boracay no pero nagpatigan sa da banwa ita election mga katodo sandig man sa mga impormasyon nga ginapaabot katon it pila ka mga miyembro. Ako rin dahil ka nga Bilmuda Banwa. Dahil ka na makatodo rin pila ka mga impormasyon. Ginhambagan man, no? Itaton ka nga alkalde, no? Kama naman ni SB Hilito. Nga dapat, iton over na, no? Rin pila ka mga dokumentong ra. No, nga kinanganon, agad nga magapadayon, doon operation, No, itry ka nga, Bilmuda Banwa, una karon sa isla kara itabura kay
16: Aksyon.
15: Aga di pamutsag kato ni Isbeli to nga uwa gid man gihapon if ever nga ako nag-apply abi makaron sa day Mr. Rolly Maming no nga magpa-credit sa atong kara sangod ang bayan, no ita Banwa kara ta malay mga katodo, priority man sa gihapon Banwa ro day kara mga miyembro. Aawa gid kara Banwa at ma-displace nga mga miyembro sandi kara Banwa sa pagpabutyag. Now, ni SB dito, tag-amon ka lang nag-istorya nga daywa.
16: Toto, aksyon!
15: Now, kumbaga, rung may problema gaman makaroon is daya ka nagawagid, no? Pagka initindihan ay, no, itapila na ito, kumbaga, officials, no, mga katodo, rung katuyo amin ng karabanwa, siyempre, araw iba man karoon yung mga miyembro, may una matang nagapati, no, sa piyak agapiyak, no, pero mayuriya banwa, iya makaroon, no, sa grupo, ani Mr. Rolly Maming mga kaabyanan. So kayo na, no, nag-istorya kami ni Mr. Rolly Maming, no, agad kung tama, mabatiyan man kung tanda tonto, anak kong kasahid, no, magkatodo galing, nagangyo, ano mo kaina, kay masako, gindi mo ngamayad, no, magkatodo, pero, matao imo, no, ita statement, no, magkatodo kami, anak pagkagin asikaso, mga katodo, may kantanan, asaray kaya kong ita anton ng mga habal-habal una, asa isla kara ita Boracay.
16: Aksyon.
15: Adayro mabudlay makatodo ng tawag kita pribileyo no itaton kara gasang riyang bayan. No ita banwa kara ita malay kay tanan manda banwa mga tumandok man udara banwa resident ita isla kara ita Boracay. No makatodo that's why gintawan kita pribileyo nga pasugtan banwa nga mangin legal rung pagbiyahe kata motorsiklo una sa isla kara ita Boracay kapingid sa mga igmahod naton nga raya na kara banwa. Ruanda karon nga pangabuinan una sa isla Itburacay.
16: May balita, may aksyon.
15: Dahil ka naman maro mabulay no kung may bugay kita no hindi kita magpanaog sa atong karga bugay. No magkatodo parehas man kun taman do atong karga katuyuan. No magkatodo galing syempre alin naton may pila ka baga sitwasyon nga hindi taman mamatungkad kun amat no rung nga pagpainuinit sa kada isa nga katon. No pero importante ba no wa gid makatodo it problema nga hindi ma-resolbar. Pag once nga gina-istoryahan, no, it maayos.
16: Kapag may balita, may aksyon.
15: Ay, napag-alikunta, naawis na kaya patuga na ganito. At ang karag-alkalde, no, itaban mo at malay. At the same time, aron chairman sa Committee on Transportation, nga para nga ma-address na, no, rung mabuhay na karaga problema, mga katodo nga dapat mag-ugyon na, mga katodo, agudwa ita problema nga ma-experiensyahan, kamana kara mga

0: Impunto, alauna y media, ora toga gaura, sa toga pagililibas, sa toga pagapangalagan. At toga po si tabaga tiyempo, sa toga pagililibas, sa toga pagpagayag sa Webes edisyon, ita toga palatuntunan. Ang pila ka mga balita, gawa ta mga buto, ta matatar, sa toga pagpangalagad, makaro kragad. Now, antayan sa pila ka mga news and public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Mahal kita nga mga libati, inaga kragad lao, sa Biyernes edisyon, ita to nga pagpagalagad. Partner naton sa technical side, si Katodong Ridji Plasio. Kumandi din Katodo nanging kaaksyon makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
8: Sampol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampol Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Sampol Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampol Gold Coffee Mix.
8: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro po na. Ay, ma 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time ay 44 minutos yun. Nagtaliwan sa oras, it alauna.

everyone! Sa atong mga suki nga mga tagpamatian, welcome! Sa Webes nga edisyon, pagpangalagad programang Palaot Wasan. Of course, and still, with your masina jahon! Para hindi naman. Medyo hindi mo naman. You're beautiful and cute! Tita Lil De La Cruz! Kumusta mga malanggaw? Hindi natagbuo lang. Masinadyahon ko na parang gigil ka. Masinadyahon ko na tapos parang gigil ka. Parang gigil ka mana sa masinadyahon ko na dinalil na. Hindi lang. Anyways, good afternoon once again. Sa atin niya mga suki nga mga tagpagamadid, welcome sa itong magpangalagad makaroon nga pet sa Jess. Sa bugan, it's at your amre naguntis meal by Tisai. September 10 na po tayo mga palangga. And, well, September 10 na, alright, sige. But bago ako padayon sa pagtaokin nyo itkatahuran, makanya, kahaponanon, gusto ko itgali magpasagamat sa DSWD, no, provincial office, no, yeah, sa DSWD. Aklan for inviting me as their program host kaina mga alas 10 sa Barangay Puok, no, nasa may Banwait Kalibo. Raya hay may kaangtanan sa ano sa mga sustainable livelihood program. Itatong this W talagang nakakaano no na kun imo nga ilang beses na abi ako nga nag-host sa andang program like sa mga project nga sa sustainable livelihood program. It DSWD and you know nakakataba ng puso no alam mo yon nakaka-proud nga rong ato niya like DSWD although nakikita nato no andang effort baga no nga mag-reach out sa ato niya mga vulnerable sector di ba rato niya mga pumuguyo no nga talagang gakinahangan gid it ayuda or what I mean is bulig. Itbulig nga pagangitan-an it ato niya gobyerno. So kaina ako ra nag-host igto sa andang blessing and launching it andang project it Jetty Port Sustainable Livelihood Program Association SLP Association ina sa may barangay Puok pasugod gid sa may Jetty Port no kunya ka mag-agi sa may highway no. Sa may highway dire gid sa again pasugod ka gid igto sa may Jetty Port kid mismo. So kung pagto ka ito, kaya ka sa highway nag-aagin, baya naluok, hay, inaon imo sa right side. So, ano gid, nakakatuwa, no? Amaze man imo, tanawon niya. Ang project is, ano, at practical ng klase ng project. Nagaparenta sa dait mga tables and chairs and then tent and video okay. And syempre sa Jetty Port, palaging may mga event una, may mga programs, no? So syempre mga nagapa-event, gakinahangan gid ron sa dait mga tables and chairs or tent or video okay, something may mga okasyon. So napaka-practical and kumbaga ay napaka ideal for the place no sa lugar nga may madali nga rentahan it tables and chairs and then may tent pasanda and then video okay. Ang galing for it. So congratulations gid sa Jetty Port SLP Association no nga nag-launch ko andang project kaina. So sa mga ano wa pa na send ka ko ni Ma'am Ana rong contact kung sino pwedeng ma-contact. Any occasion na magapit ka muna sa Puok, di ba? Magapit ka muna sa Puok, kakinahan ka mo it mga tables and chairs and then the tent and video okay. Alam niyo naman kita mga Pinoy, my God. Hindi talaga kumpleto ng occasion ko baka it video okay, no? Ibang sa bilog it aron imo sa pinaka importante nga parte it okasyon tong video okay nga may una. Tama tayo una gitana. May una gitana nga ano, may una gitana nga video okay. So once again, congratulations gid
Randa nga ra nga mga, ano ang asosasyon na nga ra, ginakumpunayan ra, imait mga solo parents, senior citizens, PWDs, no, and 4Ps. No, rin din mga vulnerable sector nga, miyembro, itrundo yun niya ron niya, asosasyon nga ginpunduhan it DSWD para sa anda nga SLP or Sustainable Livelihood Program. So, clap, clap, clap, gidana sa aton nga taga DSWD, of course, and syempre sa mga beneficiaries eh, no, nga kabay pang ma-sustain ang darong andang ron nga project dahil mabaho man dun kanda nga bulig, no, sa andang pagpangabuhi, ma-alleviate man kahit papano rong andang pagpangabuhi, dahil kay syempre may andaman dun niya incentives, kumbaga parang dividend, no, once nga rong andang ron niya business, hay magiging okay rong ana nga magiging maayos at okay rong ana nga magiging outcome, no? Outcome, and of course, siyempre pag kumita, natural, eh, masaya ang lahat. Everybody happy once nga kumita rong sangka business. So once again, congratulations gid sa mga members and officers Jati Port SLP Association. Yan, tana talaga ang ano, ang balita, o diba? Marami ka balita. Anyway, sige, so once again, rung akong gid nga pag-welcome, it mayad ay ginikapon anon sa atong mga suki nga mga tagpumeti. Sa atong pagpangalagad makaroon niya adlaw, ita Webes. Webes na naman, no? Friday na tomorrow, weekend na naman, wow, naman ang bilis. Next week, 14 na tayo, kalahati na tayo sa buwan ng Setyembre, but hopefully, masustain tagang room, medyo ma-okay-okay nga pag-pangabuhi. Masustain, okay-okay nga pag-pangabuhi. Ay, naku nga naman, itawa na lang natin yung ating, ano, ang ating, itawa na lang natin yung, kung ano man roato yung sitwasyon, dahil wala naman tayong magagawa, di ba ga, June? Awa makita it may maano na, makita it may mahimogid kung sagad kita ka pinroblema. But anyways, mga palanggas at pagpangalagad sa makaroon niya hapon, well, syempre, aton gid nga gina, abi-abirong tanan, it mairayad nga kahapon na nun. Ro, ako nga mga kabarangay una sa barangay, bye-bye, mairayad nga dro adlaw, or mairayad kahapon na nun, kaya mag-aalas dos na galiangan-angan. Mairayad nga hapon gid sa mga taga-Banwa, it makatos, ako nga mga kasimanwa. Sa kutub kong magabutan ko at yung pagpangalagad sa makaroon niya po na Nechita Sorso na sa Barangay Undoy, sa Banwa it Ibahay, 327 ating barangay nga nagabilog ko aton niya probinsya it Aklan, sa Banwa it Kaliburong Kabisera nga Banwa kong aton niya probinsya, sa aton niya makaiting nga mga probinsyahanan, bilog nga rin sa is Panay Island, Western Visayas, mayong hapon sa inyo lang dakaga welcome gin sa ating pagpangalagad ka hopefully, mangin kaupod ka muna akon kay... Kaupod ka muna ako. Mga kaupod ko ka mo, kaya hasta lang man taala stress. Isa ka oras, kag tungala man nga programa, mga palanggate, updan nyo na lang ko, para medyo malingaw-lingaw man ninyo ang pagpangabuhi. Kaya balaan nyo man, no? Balaan nyo man, ha? Adlaw-adlaw pagpangabuhi ta, may aragid yung chimpong, halos adlaw-adlaw man daw na kwan kabla na nabibesit. Nagainit man imo. Nagainit man imo na napabana ano ka pa na. Na ano ganila ho na na napag-isipan ka pa ng masama dahil siguro man nagaminopos amanas ni Talila sila pero may init ra. Pero tama na may init imo nga oh menopause ka. May mood swing ka na yan. Sige lang, that's life, no? Just enjoy your day. Mahonad, love it. Awebes, kaya medyo matutawahay man ro aton niya palibot, okay? Matutawahay man ro aton niya pagpangabuhi. Bisa niya, sige, das yung brown out. Bukong ganit matawahay ro pagpangabuhi. Diba, kami pa kung radag business na nagasaligma lang sa kuryente. O, kung nagasalig sa kuryente, like mga computer shop, o generator, te. Ano man, no? Stop na rin business kay at kuryente, wapat generator. Hay. O, kung ikaw ka manigyait ng ice cream, wag generator, saling ka man sa supply it ng sa ginadistribute na power it Akelco, te. Kung nababaton niya supply ang Akelco, te. Ano man na daw nga i-distribute sa mga panimagay at sa mga establishmento nga power kay wa man, kay wa generator na ton.
Kung apos man ang gina-generate nga power. Oh, may anam ng kuta nga gina-generate, hindi man gin makasangkod sa kinanganon it mga consumer. Kaya may ginatawag nga mga manual load dropping yan. May mga gina-schedule nga mga brownout, tag 2 hours para nga para may rotational brownout nga ginahambal. Para nga dong ibang lugar, may kuryente rong iba uwa para magsagamit yung kita sa kuryente. Ngayon di kita may experience mas mahaba nga oras it brown out. Ay nako nga naman talaga na batian nyo man siguro dong mga explanation kung aton nga Aklan Electrical Cooperative. Nabatian nyo man dong explanation itaga NGCP. Kay ginamon ginatinguha agad kung todo, radyo todo. Nga mabugan gidron sanda it ng mga pahayag para coming from the horse mouth nga ginahambag baga hindi nga duho-duho nga mangit istorya nga mana kada kay bukod man kami spokesperson ni Takelco bukod man kami spokesperson ni NGCP so mas mayad gid ana ron nga kanda gid mismo magalan ano gid estado naton hay kung aton nga rang krisis sa kuryente sa Visayas in particular sa Western Visayas kay according sa DOE kay although side man kita kabuhay yung gidman nga kumbaga kita rong pinaka ikog nga ginasuplayan it kuryente ti sipa ba kung ikog kung ikog ka pinakapunta ka nga makasamit it kuryente ay sipa ba kung ikog ka ano lang kayo murang mabilin. But anyways, mga palangga, ring and ring, hambabaga natin kayo, it's, hindi man at, bukong man kita, it mga kwan, no? Actually, mabuhay yung gidman yung problema, ra, gin forecast, yun na, mabuhay yun yung mga dinag-on, yung magkakaroon ng krisis sa power, dong, ay, buhay yun man data, I don't know kung ano rong, ginubrang nga mga solusyon kung aton yung mga taga Department of Energy, kung aton yung taga NGCP, kung aton yung gobyerno, di ba kay kita nga po pumuyo, ano kita bira aton yung mahimo? Rumahimo na aton na magbuli, aro ikabulig na aton ay isipa, aro yung maibulig na aton is mag-save it power. How to save? Paano ka makasave it power? Ha? Tikunwa man ninyo ginagamit ni... May una gid abi nga mga konsumidor nga bisan man ginagamit ro mga iwag, wa man it gamit, mahayag man siging ginapinahayag. Di ba? Oh, may mga nakasaksak nga mga appliances nga wa man yani ginahagos ginagamita pero nakasaksak gihapon. Although syempre ginabayaran man nimo ro mga konsumo mga kuryente pero ang ginamin akon na ano lang ba wa man it silbi rong pagbayad mo why? Gabi na yun kailan, pero wani mo nagamit sa inchaktor ang power nga nagasuod sa imo nga kable o sa imo una nga panimagay kay it's a waste of power. Why? Kay waman mo ginagamit or iwag kay mahayag mo nung sila kit adla pero sige hinayag ko iwag mo. Waman ginagamit or electric fan kay ito kamat imo nagagaag pero electric fan mo sige nga tiyog. See? So instead nga makasave ikaw it power, makasave ka sa bagayran mo. Eh, syempre, samtang may nag-aandar kang appliances nga nasaksak sa kuryente, nga tiniyog man mitruhan mo. Sige man, kuraana nga, sinaka kung numero kada per kilowatt hour do imo nga paggamit at kuryente. So, doon yun, siguro ato niya maibulig to save energy, save it power. Pinaagi sa pag,

kaligan na kita kay Anhon Tabay. Sagad man gani kita irineklamo, nagaganting ano ato niya ugat, itirineklamo, tikay. Bisa ano pa ato niya reklamo, hindi man instant, or hindi man dun magic nga, dahil nga, kugang rong supply at kuryente, halin sa sa power generator, ay hindi man dun magic ka, magaba ka nga, may magic wand, kaya sabi kong, dapat na may isa pang power generator dyan. Dito ang isa. Ito ang isa. Ito ang isa. Tekong may magic wand kang kutanga. Magic mo lang paghambaw mo nga magkaroon ka ng power generator. May una gagi. Hindi man doon ganun siya kadali, no? Bukumat makaroon gid kahapos. Abo nga proseso. Abo nga dapat nga istoryahon. Abo. Hay nako. Matagal na ano yan. Na proseso at ang pangangailangan natin ay ngayon. So meaning, sa sunod nga mga henerasyon, inaandyan na yan sa kamay ng ating gobyerno kung paano magawa ng solusyon, dungroy niya problema sa supply at kuryente, hindi lang po dito sa Visayas, even sa dilog nga Pilipinas. Kay said man kita nga, bisan rong mga ibang lugar, buko niya mag sa Visayas, even Mindanao or Luzon, nakaka-experyensya man at ginatawag na power shortage mga palangga. That is why nga nagkakaroon ng mga rotational brownout para hindi man mabaldarong aton nga power generator. Kay kung piliton mo, kabasi mabalda, agbas lalong wawadan kita it kuryente, bilog nga Pilipinas, te imagine ba nga?

nagtaliwan sa oras at alas dos. Mga palanggas at nga pagpangalagad, ginagreet, tagigalit, may daig nga hapon na ito niya mga viewers and listeners sa Mekalibo Shopping Center. Thank you so much again sa inyo nga pagpamati. Sa mga pilang bilog una, importante may nagapamati. Sa atin yung mga taga-Kalibo Public Market, yung may nagapamati man, abugin niya sa gamat, agbayin agad nga hapon. Sa atin yung mga terminals sa Eastern at Western side, kung atin yung probinsya 8 Aklan, good afternoon man kinyo una tanan-tanan sa atin yung mga drivers with lovers. Magdahan-dahan gid, no? Para what it hassle na after ko inyo nga after ko inyo nga pagbiyahe ti uli man kamo nga makapahuway-huway nga walang problema, walang hassle, walang reklamo, walang disgrasya. So ingat-ingat git sa aton nga mga opisina, gobyerno man or pribado nga naga-monitor sa pagpangalagad naton. Thank you so much git sa inyo tanan-tanan sa mga panimagay nga nagabutan ko aton nga pagpangalagad, nga naga-monitor sa tanga mga radyo, naga-monitor sa tanga telebisyon, nag-monitor sa andang mga cellphones, sa naman yung mga gadgets, sa inyong gamit. Thank you so much, kid, sa inyong oras nga gintao sa ato niya programa, pagpasaylo sa inyong mga panimagay, and hopefully, ma-enjoy nyo, kid, may mga ano kamo, may mga concern kamo sa inyo nga pagpangabuhi, may gusto ko mong ipangutana nga basi kon masabat man manan iti telilis rakon nga ano, ipangutana ka na, itry to abdi. Hey, kung waka mo it na, kung bukon ka mo sa Facebook, nagapamantaw, pwede ka mo mag-text. Text nyo gamang, basi may pang-text ka mo dyan sa 0970-932-0358. Again, our text hotline 0970-932-0358. By the way, may utang gali ako nga greetings, dali lang gid ha. Kaya may kahapon, Tuesday, ko gali na open to message ni Weng. Agrong mga taga Primo Production gali. Primo Production, no? May mga ano yata sila, may mga frozen foods at takaranga ano. Randa karanga mga product na ginabenta. So sa mga taga Primo Production staff, nga hopefully nagapamati ka mo makaroon, good afternoon gid,

kay Jam Jam, kay John Paul, Joshua, and Santer. At kay production supervisor, kay Emerson Cabal. O, oh, diba? Good afternoon, kid, and thank you so much, kid, una sa ato niya mga viewers and listeners sa may Primo Production, ng mga staff, una, and of course, ng mga managers, supervisors. Nga una sa inyo, na sa Primo Production, thank you so much, kid, sa inyong pag-monitor. And also, sa staff and personal man, ita Pera MPC or Pera Multipurpose Cooperative. Sir Glenn, good afternoon. Timayo nga hapon. By the way, singit ko lang sa aton nga mga senior citizen, baga mga sa aton nga mga pensioners, GSIS and SSS, kung medyo kinakapos kayo ng budget, kinahanggan kong inyo nga maintenance or ano man unang kinahangganon financial, hay the best kid ang sa Pera MTCY kay maliban sa walang hassle dong pag-process kung inyo nga loan application para sa inyo nga pension nga ron nga ili-loan una sa Pera MTC, may igatao pasanda nga 25 kilos nga bugas. So isipin na 25 kilos nga bugas, makon pag medyo parang Hasmin yata or brand na bugas na ginataon na 1,415. See? Oh, sa 25 kilos, pilang abot siguro sang buga ninyong akaon kung mga daywa, tatlong malang kamo sa sugunit pa ni Magay? O bisan mag-up-up pa, no? 25 kilos? Abot siguro almost 1 month ninyo ron niya, kwan? Almost 1 month ninyo nga konsumo sa panimagay. So, mabaho nga savings, maliban sa may libreng bugas, insured para inyong aron nga loan. Okay? Manuborong interest. So, para mas may idea, gid ka mo, agmapaliwanagan, gid ka mo itmayad sa ato niya mga pensioners, sa ato niya mga SSS and GSIS pensioners, pwede niyong bisitahon dong Pera MPC. Una man lang dunin mo, gid sa kanto, nasa Merojas Avenue, kita mo yung traffic light nga ron. Okay, kaiping gigay maron ikalibo car wash. Kung halin ka iya sa may bahin it, ano, bahin it, panuman siya, baga diretso man ang Rojas Avenue. Hay, iya gidrin imo sa right side. Kay, bago ka magliko, pasugod it ng mabini, iya gidrin ana nga pesto. Kitang-kita gidrin kay sa binit man lang madun imo it karsada or highway. Kaiping it, kalibo car wash. Di man ka magtagang karon kay kabaw-baho rana kong signage pangagan sa gwa dong Pera Multipurpose Cooperative. Thank you so much, Gid, sa ano eh, sa staff and personnel it ng ano, Pera MPC. Okay, nga ano, Gid, nag-trust kung andang advertisement here sa Radyo Todo. Thank you so much! Basi kung may gusto nga mag, may mga emergency nga kinahanggan, ano, naro, ato niya mga pensioners, i-try nyo, bisitahan nyo rong ano, rong Pera MTC para at least mas klaro ang mapaliwanagan din gamot in chakto kay mga mabuot at mga maabibab, Mayroon baga mag-abibar yan. You are very much welcome, kids, sa ano, sa Pera MTC. Bisitahon nyo ang during office hour, okay? O nasa Pera MTC, Rojas Avenue. Rojas Avenue, Kalibo, of course. Eh, manatatanan sa Kalibo. May 8 minutos go, nagtaliwan sa oras at alas 2, mga palangga. Sa ato niya pagpangalagad, makaroon niya hapon. O wala na akong utang, weng, ha? Nag-greet ko na ang mga taga-primo. Okay. Okay, sige. So, sa ating pagpapadayon, sa ating pagpangalagad, sa makaroon nga pang-orason, mga palautwasers.

0: sa't nga pagpangalaga, dali lang kay, kung natandaan nyo, kung nagtaliwan niya itong mga inadlaw, no, nagiging masangag rong social media, masangag rong mga balita, masangag rong Pilipinas, in general, no? May kanya-kanyang kuru-kuru, yan, may kanya-kanyang opinion rong aton nga mga pumuguyo. Dahil syempre, rong side man aton nga rong sugod it mga balita makaron, Martin Romualdez, Sara Duterte, no? Rong latest kay Martin Romualdez ay talagang ginmandoan yun, isandigan bayan, nga ikulong siya doon sa Quezon City Jail, no? Quezon City, sa City Jail, no? Sa Quezon City. Matapos nga magpa-hospital arrest, nga according gani sa ano, no? Nabasa ko sa sangka article, nga even gani rong chief doctor it hospital, Cardinal Santos, no? Hospital, nga it's unusual nga according ka na, nga pagsugod ko na ni Martin Romualdez sa hospital, hindi siya dumaan ng ER. Dumiretso sa ward. Dumiretso talaga sa private room. Grabe ba, gente? Hindi man lang dumaan sa emergency, no? Kasi protocol doon, di ba? Proseso nga pag may tawo nga o pasyente ginadaga sa hospital, dadaan talaga yun sa ER kasi inarikaroon imo ginabugan ang detalye, information, gina-check, lahat-lahat, no? Before imaw i-transfer sa room, sa ward, or kung ano man rekomendasyon, it doctor nga nag-check sa anang sitwasyon abi. So, according sa doctor, it's unusual nga, kaya iba talaga rung ano, iba talaga pag kilala, politiko, may kapit, may pera, na nagagawa pa rin nila yung mga bagay na gano'n. Pero pag rupubriga ni, my goodness, bago pa himagatsyon yun yan eh. Nga? Tingnan nyo yung difference. It manggaranon agpubri pag sumugod sa ospital. Tingnan nyo. Kung masasabi nyo, patas ba talaga? Patas gid ba ga? Dong pagtrato sa pubri ag manggaranon? Tapos siguro makasabat, alam nyo yan kung tama or mali. Alam nyo yan, rung sagot, sa hindi nyo rung sabat kung patas or bukon. Do pagtrato sa manggarano, nagsapubre. See? Kung makaroon daan ng statement it doctor like, it's unusual na hindi dumaan sa ER. Diba? Particular si Martin Romualdez, dumiretso sa private room, it hospital. Imagine na. Eh, diretso ko sa private room. Ante sa sarili mong doktor, Ikdurman. Imor hospital, ha? Diba?
1: Ha?
0: Imor hospital? Tag-iyak at hospital? Nga pagsugod mo sa hospital, diretso ka sa private room nga gusto mo, pwede ka mag-agit ER? My God. So, tingnan nyo ang difference kung publika ag manggaranon ka. Sa manggaranon, kaya nilang gawin yan. Wala nang, wala, wa it may mag-complaint, wa it may manggagalaiti, nga magreklamo, nga ba't nangyari ang gano'n, ba't natabo, makara. Pero pobre ba nga, nagabayukot yun sa sakit. Nagatikha, nagahingabot ka na nga paginhawa. Sa ER!
1: Sige, gapon bangutana, pila ra edad, ano ra gin batsyag, ano ra gin itake nga buong, ano ra makara.
0: Nagabayukot yun sa sakit dong pasyente. Pero dong attendant, yung nurse or kung sino man una nagabuo it information sa pasyente, sige. Diba? Wala. So, di karon ni mo masairan nga talagang pag abot sa ginatawag nga estado it pagpangabuhi. Na totoo pagpautwas talaga. Rung kamatuuran sa estado ipagpangabuhi itawo. Di karon ka ginatan-aw. Kung paano ka tratuhon? Paano ka tratuhon? abo-abot ang mga insidente nga nakabot sa ospital. Kailangan anay buon. Ay. Diba? Nga bukod abaga idong di ba pwedeng unahin muna, no? Unahon anay nga kung emergency, tanawon anay kuro sitwasyon it pasyente ko. Kung emergency case, unahon anay nga tratoron, di ba? Bukod na siguro isang beses, dalawang beses, ako nga naka-encounter nga may reklamo sa ospital, pribado man or government, pero kagaban-gaban gid arong government hospital, like tumbok ko, no? Apo, rin gid arong kagabanan niya na-encounter namon iya sa todo nga may mga complaint. Apo, kot ang mga issue sa tumbok ko, like, rong negligence, rong bukon baga it, insakto nga pagtrato sa mga pasyente, like sa ER ka, kay, haba ko gani nga, nagabayukot nga ni sa sakit, nagaugayong ko, nagatikha ko, nagahingabot yun at pagginhawa, instead nga, butangan anay to imot oxygen, hay, sige pa tanay nga, binuo ka anang impormasyon at pasyente, kung, nano, hay, pero ramang garanon, pwede gali, bisa di gagagit, ER, diretso ko na sa private room, no, and the word nga ginamit, it looks unusual, parang, Hindi yun yung normal. Kasi yung proseso is, pagdagon ka sa ospital, itadaan ka talaga, una mong papasukan ay emergency room. Eh, ito ka gina-check at doktor. Kung hamat gindaga ka una, na ano rin nabatsyag mo, ano rin nina mo, ano rin lastro mo, ano rin imong masakit. Diba? Ano na tabuki mo? Ano yun eh? Kaya sa ER ka masairan. Hindi kung ano nga mga laboratory test, kung ano nga mga klase, nga mga examination ro advice sa doktor kailangan may makara 'di ba bago ka pasadlon sa ward yun yung din ro ako niya nasairan then syempre bukuman ako it manol bakit buhay pa si nanay si tatay hay daw kutuman kami to ospital oh titiwa man oh eh pobreman mo natural agi kagit sa proseso pobreka. Agi ka sa proseso kay pobrika. Hindi ka pwedeng mag-asta-asta nga kung sino. Ha? Kapareho it iba o kapareho it mga manggarano. So, wag niyong sabihin sa akin. Ba, nag-comment si Ma'am Janet, tama na oh. Mali 'yan porkit mahirap ipalibasa manggarano sila. So, mag-program ka. Pa-focus ka, program ka. Mali ah. Pero seriously, totoo yan. Kaya kung maghambar ang gobyerno, I'm not anti-government. Manami matara ibang proyekto at gobyerno nga nakabulig sa ato niya mga pumoy. Pero kung maghambar at gobyerno in general, na pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa mga mamamayang Pilipino, hindi talaga ako maniniwala. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung nangyayari dito sa baba. Doon sila sa palasyo. Doon sila sa mga matataas na posisyon. Hindi nila naranasan yan. What an andaro na eksperyensyahan niya magpila kahit kahaba. Diba? What an eksperyensyahan niya inaka magstay sa emergency room dahil uwa itbakanting ang kwarto. Hanggang sa gumawa ka ula sa hospital emergency room kagyapon, kahit bakanting ang ward. Naranasan ba yan ng mga mayayaman, ng mga politiko? Hindi. Why? Because they can afford na magpa-confine, magpagamot, sa mga dekalibring hospital, private hospitals, they can afford because they have money. Pero pobre, nagamantener sa government hospital. Even, bisan labag sa kalooban, kaya di kinaisip, dago naman sa private hospital, amun niya pasyente, wala ni kami singkong libat, wala ni kami taning bakod. Amun niya pagkaon, amun pangani nga ginausoy, kung paano pa kami. See? Then the predicament it aton nga mga pobre nga mga pumuguyo. Gambang ata kita. Daga sa ospital. Impasyente. Madali nga tagambang it makano kasi hindi ita involved. Hindi natin pamilya. Hindi natin kaano-ano. Pero aton nga, kung na-concern kita, daga sa ospital. Pero kung ikaw sa sitwasyon, it pobre. Pobre nga uwa-uwa kagid. Maano ka, magduha-duha ka. Inaray mo nga fear. Madali nga tagahambal, madali ang mana kitaon ng kwarta. My God.
1: Yes! Roy, doon niya hagang bago nun, pampalakas loob lang kita na ron. Pero once na una kagun sa sitwasyon, dahil maraming beses ko nang naranasan yan. Totoo yan. Pero, siyempre sa nga ganyan, ginikanan mo, pamilya mo, dagong bulagin sa ospital, pasimpalan ba? Bahala na! Yan, Roy, some dilog sa mga nakakabiga, nakakatauman it, lakas ng loob sa mga Pinoy, rong word na bahala na. Why? Kinagkakaroon ka ng courage. Nga himuon rong sang kabagay nga, agrisguhan, agdesisyonan rong sang kabagay nga, alam mo sa sarili mong hindi mo pa alam kung saan yan hahanapin yung bahala na yan. Pambayad, pambili ng medyo kung may available sa ospital, sa butika, doon ginareseta nga buong. Paano kung rong reseta nga buong, what available doon butika sa ospital, at igtumbakon sa gwa, maano ka? See? Doon yung doana nga mga fear. It mga pobre na ton na mga pumuguyo nga magpa-confine sa ospital ngaya magtiis yung lang anay sa bot-bot-bot-bot, tawas-tawas, guya-guya, itlog-itlog. See? Yun po yung masasabi natin hindi patas pagdating sa tinatawag na estado ng buhay ng mayaman at ng mahirap. Te, pati na ka mo. Oh, natural. Kaya bisan ka mo man yan, eh, siguro personally na-experience niyo man ron, di ba? Oh, another thing. Maubos na ito. Ka na! May topic pa kita. Pero ito lang. Siyempre doon nga nirong trending makaroon yung balita, di ba? Martin Romualdez, nagpa-hospital arrest, igtugin serbihan ko anang, warrant sa hospital. Nwari, naka-oxygen, naka-dextros, tinuntot ang ginaobrata kita ng mga ano, no? Ginaobrata talaga tayong mga tanga-tanga ng mga ano na ito, ng mga politiko. Diba? Kat wa pa may nabalita nga may warrant, kasi wa taga ginagpa-ospital. Wa ta nagpa-check up. May napatsyagan yung galing sa gawas. Ano ka lagi nagpabungong kay mag-ranon ka man? Tinugat po pa nga mag-waro imo nga warrant sa kakaparipos na una ka pa gani sa ospital bago nag-server warrant. Tinuntugit klase. Diba? Kuhugot, no? Nauna pa imo sa ospital bago gin-server warrant. Kaya syempre, may ano na yan. May advance info na yan from the ombudsman, the OJ, mga ano na eh. Mga palabas ng Diyos ko, Ginoo. Akala, aabi mag-urunanda nga kesyo ganito ganon ay papatigon kita. Oo, kasi siyempre, uy, grabe yung ano ha, nung ombudsman talagang ginawa ni DOJ, ginawa nila yung trabaho nila para si Martin Romualdez maganito nga, no? Nag-gets na natin yan. Kasi, nung pressure halin sa tao, hindi naman nila nakaya. Para kumbaga, napilita na sila, no? Kailangan nilang gawin yon para may ma-save na iba. I don't know kung sino ang gusto nilang i-save. Mahirap naman sa nila. Oh, next ay bago itong kay Martin Romualdez ay nauna si VP Sara, di ba? VP Sara yung sinilbihan din ng warrant of arrest bangod sa ginfile nga kasong grave threat. Oh, sa regional trial court. So may mga espekulasyon, may mga naguwa nga mga balita, particular gid halin sa aton nga Department of Interior and Local Government or aton nga DILG. According kay DILG Secretary John Vicrimula na gusto ni Vice President Sara Duterte na maging madrama ang paghuli sa kanya para sa kasong grave threats. At ito ang ibinulgar ni DILG Secretary John Vicrimula. So ang kasong isinampa laban kay Duterte ay kaugnay ng kanyang pag-amin na mayroon siyang kinausap para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. So sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na nais ng kampo ni Duterte na magpaposas at magpakulong para makunan siyang natutulog sa loob ng selda. Ayon kay Rimulya na noong Friday ng hapon, lumabas ang warrant, nag-usap na ang chief security niya at saka si CIDG chief. So, nagsabi na dadalhin namin si VP Jan. Pwede ba siya ikulong, i-handcuff? Pwede ba siya ipakita na natutulog sa likod ng rehas? Yan. According kay
0: Secretary Remulla. So nagtataka kami bakit high drama gusto nila when a simple appearance in court would do. Dagdag pa ni Remulla. Dahil nakita ni Remulla ang angulo na gagamitin di umano sa politika ang pagpapiyansa ni Duterte ay hindi sila pumayag. Ayon pa kay Remulla, nang makita ng kampo ni Duterte na wala siyang magagawang drama dahil maganda ang kwarto kung saan siya dadalhin, bandang alauna ng madaling araw noong Biyernes ay nagpa siya ang vice presidente na umuwi at bumalik sa Quezon City Regional Trial Court noong araw ng Sabado. Ayon pa kay Remulla na gusto niya kasi optics na pinuposasan na sa likod ng rehas, mag-isa, lugmok sa loob ng kulungan. At bakit naman namin gagawin yon? Napansin din ng netizens na nakuha pang magpa-makeup at magpaayos ni Duterte bago magtungo sa korte para magpiyansa. Gumawa rin sila ng drama ng may isang supporter na biglang yumakap sa kanya habang palabas ng korte. So sa pagbusisi ng netizens, nakitang may hawak palang cellphone ang supporter at tila kinukunan ang kanyang pagyakap kay Duterte. Nabuking din na nakita ang netizen na kausap si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson sa isang bahagi ng korte. Samantala, hinamon ni Remulla si Duterte na maglabas ng patunay na armado ang mga nagsilbi ng arrest warrant sa kanyang bahay. Ayon kay Remulla, agad siyang magbibitiyo sa pwesto kapag may nailabas na ebidensya si Duterte sa kanyang unang akusasyon. At sa pagdinig ng impeachment court, hindi itinanggi ng kampo ni Duterte ang akusasyong kumuha ito ng hitman para ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. So sa pagtatanong ng mga Senator Judge impeachment trial, walang naging malinaw na pagtanggi ang mga abogado ni Duterte ukol sa kanyang pahayag na nakipag-usap na siya sa isang tao para ipapatay ang Pangulo at dalawa pang katao. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcona na napatunayan ng prosecution na mayroong criminal intent si Duterte batay na rin sa testimonya ni MBI Senior Agent John Mark Kalilong. So kumbinsido naman ang constitutional law expert si Attorney Domingo Cayosa na malinaw na grave threats ang payag ng DC Presidente at idinagdag pa ni Cayosa na hindi na karapat dapat na manatili sa presos ni Duterte bilang Vice Presidente dahil sa kanyang ginawa. Alas 2:27 ang aton yung oras. Magpapanumbalik kita mga palanggap. But before that, eto po muna yung ating katanungan para may oras tayo sa ating pagbabalik. Ruin nyo nga mga sabat sa aton yung panguta na here we go. Ang ating tanong, ano ang mas masakit? Usapang masakit tayo ngayong hapon. Usapang masakit para medyo may maka-emote-emote man. Ano ang mas masakit? Yung iniwan ka, ito yung mga pagpipilian nyo ha. Para sa inyo, ano yung mas masakit? Yung iniwan ka, kinalimutan ka, or naalala ka lang kung kailangan ka. Yan. Para kinyo, tatlong choices yun ha. Depende kinyo sa inyong experience, kung na-experience, naranasan nyo yan. Para kinyo, ano po yung mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo, kinalimutan ka ng taong mahal mo, or naalala ka lang kung kailangan ka ng taong mahal mo. Ouch! Magapanumbalik kita with your greetings and of course, rung sabat sa ating pangutana at our topic this afternoon. Pagkatapos ginawa mga importanteng mga reminders, kindly stand by.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nag-ausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

balik kita mga palanggas at nga pagpangalagad. May 38 minutos yun. Nagtaliwan sa oras at alas 2 sa ating nga programa. Sa mga bago gidya, mga nakapukas at nga mga monitor, well, hindi pa naman huli ang lahat dahil may natitira pa naman tayong oras para sa inyo. Okay, so sa ating nga mga late viewers, hiya. Sige lang. Sige lang, kaya niya yan. Sa inyo rin yung mga greetings sa ating pagkabasahos at nga pagpangalagad. Again, sa mga uwa nakaabot sa ating nga pangutana, kaina, o ito yung ating katanong, ano yung mas masakit para sa inyo? Kung naranasan nyo man to, isa man dito, ano yung, baka ma-differentiate nyo rin naman yung sakit, yung mas masakit. Ano yung mas masakit? Sa tatlo, ano yung mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo, yung kinalimutan ka ng taong mahal mo, or yung naalala ka lang kapag kailangan ka ng taong mahal mo. Yan po ang ating katanungan ngayong hapon.

Sige, so, yan po ang ating katanungan and doon yung oras, noong 40 minutos nga ron, nagtaliwan sa alas 2, ay oras doon, ginahatod ka doon, eat more power probiotic, in one coffee mix, yan. More nawala ako doon na ilang segundo ah. More power probiotic 8-in-1 coffee mix, your cup of success. Talagang makapag masasabi mo talagang success. Oh, sambas ako niya partner, more power probiotic 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. grabe nga effort ng water ng pagbasa. Ay nako, hindi ko na kailangan yung ipagsigawan pa ang more power. Alam na marami na makapagsasabi niyan, marami na makapag-testify, maabuon karon rong makapaghambag at makapamatuod nga tama tay titelis nga ginahambag nga manami gid matana ra ang effect it more power sa amon nga gawa. So wag na kayo mag-isip pa, magdalawang isip, magduda. Just try, bisan isa ka sachet. Dalawang sachet, kung hindi, kung medyo out of curiosity lang, try nyo muna isang sachet. Oo. And then, ano nyo po? Try nyo muna isang sachet. And then, kung pamatsyagan niyo kung mauno anong lasa, mauno sa inyong pamatsyag, no? Kung may, kung nasahuan ninyo raan ng sabor. O, di ba, pag nasawaan mo raan ang sabor at sa kapagkaon, gusto mo maulit? Di ba, pag nagustuhan mo raan ang lasa, gusto mo siyang kainin ulit? O kung inumin man yan, gusto mong inumin ulit kasi nagustuhan mo raan ang lasa. Tamang-tama lang, sakto lang talaga sa imo nga, ano, sakto lang sa imo nga, taste bud nga ginahambal, sakto lang gin sa imo nga panlasa, hindi matamis, hindi mapait, hindi siya maanta or whatsoever. Basta sakto lang talaga. Ang malalasahan mo talaga doon, makikita mo talaga yung may mga small particles, yun yung malunggay. Malunggay and ano yung gata, ampalaya. Ay nako, try nyo, mga palangga. Pwede ka mo magbaka patingi-tingi. Pwede ka mo magbaka per box, depende sa inyong mood. Kung gusto nyo per box, para di ka mo binalik-balik dahil gusto nyo mag-try lang and then pag masahuan ninyo, di. Wala namang mawawala sa inyo actually. Wait, may maduga. Kundi, bagkos po ay mabuligan para inyo nga health. Inyong ikamay ditiyawas, inyong tinae, mapaayos niya. Ito po, available po yan sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Una sa Sanoy, ano ganito? Katot ng ano? Katot ng Janet. Aha! Ina sa ano? Sa Sulanoy Haroy. Sanoy. Sulanoy Haroy. Dressed chicken and frozen foods. Sa Nabas Public Market, sa Tangalan JJ Store, Tangalan Public Market, sa Makato, sa Bilyoni Store, sa Poblasyon Makato, Malinaw Antoninos Drug Store, sa Malinaw Public Market, Lezo! Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo Public Market, Numansia, sa Maypas Drug Store. Sa Numansia Pagid, Carlos Pharmacy, sa Barangay Buluwang, dun imaw along the highway man. Tabo kita sa Kalibo, ina sa ANC Drug Store, Shopping Center, Atubang, It Filipino Bakery, Agrong, Carl's Pharmacy, Kalibo Branch, inaman mismo sa may shopping center. Madali nyo lang yan sila makikita kasi agagyan, meron ang dangon yung mga pwesto. And, yes, sa may Martilino, sa Trahi Pharmacy, Regalado, St. Anne's Pharmacy, Mabini, Vitamid Pharmacy, Mia's Drug Store, at Thea's Pharmacy. Tatlo ang una ka mga butika. Rong, pwede kang makabakal it more power coffee. Una, sa may Puok All-in-One Convenience Store Puok before Kalibo International Airport. Sa Banga, J3M3 Drug Store sa Banga Public Market. Una, sa Libacaw, sa Neck Store sa Libacaw Public Market. At sa Pukid Store sa Altabas Public Market. Rondo, yun doon aton nga mga partners, no? Sa pagbaligya. Retail man, aga, kamo na bahala dyan. pag gusto nyong uminom, mag-try ng more power sa mga na-mention kong lugar, kung una kamo, agturin nyo rin doon yung mga stores, mga palangga, para hindi kamo mag-pinangutana, ano gitama na rin more power, mauno gitama na, kabuhabo, tama na ako nabatian, yung manami, gitama,
pagbakal para masairan mo. Dung anang binipisyo nga mabuo kong nagainom ikaw with more power probiotic 8-in-1 coffee mix.

5 minutos. Go, nagtaliwan sa oras, alas 2 oras na para basahin natin ang inyong mga greetings kayo na parang say hi sa ato niya pagpangalaga doon ato niya mga palautwasers, mga palangga. Okay? So, samtang gahugat-hugat kita itasabat ko aton nga mga palautwasers sa ato niya pangutana sa makaroon niya hapon kay marami akong gina-transaction habang nag-programa. Kailangan kasi di pwedeng palampasin ang mga pilang minuto. Kailangan sagutin ang mga bagay-bagay na kailangan ng urgent na sagot. Okay, sige. Again, hello June. Maraming hapon. 1 hour ago tayo, June King. Ang mensahe. O, sige. Good afternoon, Tita Leo Santos. Pala ako, twasers all over the globe. Good day, everyone. As always, stay safe and the best. Thank you so much, Ma'am Bet-Bet. Alisan tayo at tapasukan sa trabaho. Ayan, dito pa. Nag-good afternoon. Ima, tapos nag-babay na dayon. Ay, naka. Sige, Ma'am Bet-Bet. Hagong good sa pag... Hagong good sa trabaho. Haba ni June. Danas ko na rin yan yung discrimination ng mayaman sa mahirap. May... Ay, nako! Ba ni June? Porque mahirap lang ako, di ako pinapansin. O, diba? Totoo yan. Marami ng mga... Iba kasi talaga eh, no? Rung tao abi makaroon sa matuod lang git. Amino nyo man ag sa indi. Kung hindi ka mo mag-amin, mga ipokrito, ipokrita ka mo. The reality of life, makaroon, dong pagtungo kimo itawo, depende sa kung ano rin yung estado it pagpangabuhi sa tuod lang git. Hindi, kung hindi man lahat, but in kagabanan sa tao, the way kung paano nanda, tratuhon, agrespetuhon dong tao, kung depende sa adang panugukan. May standards. May standards silang tinitingnan kung paano nandam tingnan ang isang tao kung sa adang panugukan. Eh, parang hindi makapuno sa kanila paningin. Parang ano lang yan. Yung baliwala lang. Parang pasapayan lang. Pero kung makita na adang akong todo forma. And then, my God. Yung bang tingin nila parang may benepisyo silang makukuha. Benefits. Parang may benefits silang makukuha. No? Although hindi man lahat. Ha, ginamin ko lang is... Yan eh, no? Let's face the fact. Na ganun talaga, makaroon gid anaro anang attitude itawon. May attitude gid anong tawo nga makaroon. Nga, kung sa pananaw na hindi siya makapuno sa paningin, hindi ka makapuno sa anang nga paningin, hindi ka makaabot sa standard na iba yung pinapakita nga pagtrato kimo. Totoo yan. Ay nako, sinigabo niyo parun sa bato. Habang ni John, di ko naranasan yung last two question. Kaya di ko na feel yung naranasan ko yung iniwan ako ng mahal ko. Kaya ramdam ko ang sakit noon, pero naniwala talaga ako sa kasabihang time can heal almost everything, just give it a time. Oh, dama naman yun. Diba? Ay, yung naranasan lang ni John is kaya yung masabi niyang masakit lang sa kanya is yung iniwan siya ng taong mahal niya kasi yun lang naman ang naramdaman niya at naranasan niya, I mean, personally. So yung sinabi kong kinalimutan ka at kailangan ka lang kung, ano nga ito? Maalala ka lang kung kailangan ka, hindi naranasan ni John yun. So for him, yung masakit para sa kanya is yung iniwan siya ng taong mahal niya kasi personally, yun ang kanyang naranasan. Okay, sige. Pero kung sa for the sake of discussion lang, no? Kung i-differentiate mo baga, kung i-differentiate niyo yung mga sitwasyon, for the sake of discussion, not necessarily na na-experience niyo personally, sa tatlo na yon para kinyo, ano yung mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo, kinalimutan ka ng taong mahal mo, or yung naalala ka lang kapag kailangan ka ng taong mahal mo. Yan. Kung for the sake of discussion lang, hindi kailangang maranasan mo yun. Kung para kinyo, sa tatlo na yun, ano para kinyo rong mas masakit? Okay, sige. Ma'am Rossi Isa, good afternoon. Tita Lias, at pala otwasan mo. God bless. Thank you so much, Gid. Hello, Rex. Diyan sa mga taga-sit, sa mga taga-barangay Ganzon, sa Banwasang Hamindan, Capiz. Maayong hapon. Hello, Tita Lias. Maayong hapon sa imo kung sa taranya pala otwasers. Thank you so much, Gid Rex, and sa inyo manda sa Ganzon, Barangay Ganzon. Maayong hapon. Okay, balik kita sa aton nga gina-isuryahan kung para kinyo, no? Kung ano yung mas masakit. So since na we are running out of time, siguro para kakon, kung ano yung take ko dyan sa tatlo na yan,
yung iniwan ka ng taong mahal mo, kinalimutan ka ng taong mahal mo, or yung naalala ka lang kapag kailangan ka ng taong mahal mo. Siguro kung para kakon, sa tatlo na yan, yung mas masakit. Ito muna, isa-isahin natin. Pag sinabi kasing iniwan ka ng taong mahal mo, may mga, ano yan, may mga, kumbaga, may mga factors, okay? May mga factors kasi yon na nag-contribute kung bakit umabot sa point na iniwan ka ng taong mahal mo. Alam niyo yon? Hindi na ka naman, hindi ka man basta-basta nga aywanan itawo nga mahal mo kung wait balido nga rason halin man kimo, ikaw man ra may ubra or siya rong may gawa ng rason na yon. Diba? So, since it's a valid reason at iniwan ka, then may factor, sabi ko nga may factor na ikaw bakit nangyaring iniwan ka eh. So, dumakaroon niya klase ng sitwasyon kung iniwan ka man ng taong mahal mo because of a valid reason, ikaw man ang may gawa or siya, for me, masakit but you have to accept. See? Dahil may dahilan. Okay. Sa sitwasyon na kinalimutan ka ng taong mahal mo. Para sa akin, kung kinalimutan ka man ng taong mahal mo, meaning, siya, naka-move on na yon. Naka-move on na because hindi ka naman niya makakalimutan kung hindi naman siya naka-move on. I mean, kung kinalimutan ka man niya, yung bang, yung romantic ninyo na pinag, na nararamdaman before, nung kayo pa ay, kumbaga kahit, totally, nawala na rin yun sa kanya. Diba? Roana nga paglimot or paglipat kimo bilang kung ano man ang meron kayo noon ay is a sign of kumbaga moving on. Naka-move on siya kasi diba, hindi ka naman nakakalimot sa taong hindi ka nakapag-move on. Nagets nyo? Hindi mo malipatan ro tawo nga naging party at imong kabuhi kung hindi ka naka-move on. So meaning naka-move on na siya. Okay? So, depende na yan sa'yo kung masasaktan ka pa rin kasi naka-move on ka, naka-move on na siya. So, inautaron kay mo. The problem is you. Kung masaktan ka pa dahil naka-move on ro tawong kinalimutan ka, so, hindi na niya problema yon, problema mo na yun. So, meaning, ikaw pa rin doon yung responsable sa sarili mo. Kung gagawin mo rin ang ginawa niyang pag-move on for you, para hindi ka na rin masaktan. Now, ang pangatlo, yung naaalala ka lang kung kailangan ka ng taong. Yan yung pinaka-ouch talaga. Meaning, nag-i-exist para inyong relationship. Pero parang wala lang. Nag-gets nyo? Nag-i-exist pa inyong relationship dahil naalala ka pa niya eh. Kumbaga, okay lang man na, alam niyo, yung sitwasyon na parang normal lang na mga araw, no? Parang wala lang. And then kung may kailangan siya, parang yun, ma-feel mo na parang sweet na naman. So, ano ito? Ng, ano nga nila? Panay-panay ang text, panay-panay ang tawag, panay-panay ang contact. Yan pala, sa dulo, may kailangan. Ouch yun. Sakit yun. Diba? Yung bang naalala ka lang talaga dahil kailangan ka. Pero kung hindi kanya kailangan, wala ka. Invisible ka. Wala kang silbi. Wa at puhos. Yun yung masakit. Yung maalala ka lang ng taong mahal mo dahil may kailangan siya or kailangan. Pero kung hindi kanya kailangan, wala. Out ka sa kanyang mundo. Okay? Pero kung kailangan kanya, yan. Kailangan kanya, papasukin ka na naman niya sa kanyang mundo. Pag nakuha na niya ang kailangan niya, ma-evict ka na naman, i-evict ka na naman niya sa mundo niya. Yun yung masakit. Para sa akin, yun yung mas masakit. Diba? Kasi,
nag-exist pa inyong relationship eh. Yung iniwan ka, meaning na, ano na yun, yun na yung end ng relationship ninyo dahil may isa nang sumuko. Sumuko na siya sa inyo. Yung kinalimutan ka, mas lalo yun kasi nga ay, kumbaga, naka-move on na talaga siya kung ano mang meron kayo. So kung ito, yung naalala ka lang dahil kailangan ka niya ng taong mahal mo na yan, meaning, grabbing, ano yan, triple kill yan. Why? Double kill man yan or triple kill? ML man. Mamuna ko ka, narinig ko lang naman pa may naglalaro ng ML. Double kill. Triple kill. So kung ilang beses ka man na pinatay ng ganong klaseng senaryo, di ba? Masakit yun. Di ba kasi ano eh, kumbaga, mahal mo yan, mahal mo rin doon niya tao, pero hinahayaan mo lang, hinahayaan mong gamitin ka. Masakit yun. Masakit. Pero alam mo kung sino ang gumagawa niyan, ikaw din mismo sa sarili. Because mahal mo yung tao na yan, hindi mo matanggihan. Hindi mo matanggihan, may dumating talaga sa point na parang naranasan ko. Parang naranasan ng mga matagal ng mga taon na rin naman. Parang naranasan ko. Kaya para sa akin, masakit yon yung maalala ka lang dahil may kailangan and then kung walang kailangan, parang madalang pa sa patak ng ulan sa tag-init yung mag-communicate sa'yo, yung after 2 days, after 3 days, mag-message ka, tapos marireplyan after 2 days, after 3 days, something like that. Diba, imagine that, ikaw, pag-message niya, reply ka kaagad, matik, wala ngang isang minuto, naka-reply ka, tapos ikaw, pag mag-message ka, after 2 days, or hours, days, bago ka masagot, mareplyan, my God. Yung pala pag mag-reply, may kailangan pala, my goodness. So yung sinatawag, double kill. Yung pang pinag-antay ka ng ilang araw, tapos nung sumagot sa'yo, may kailangan pala. Oo, first kill. Yung hindi ka ni-reply. Pangalawang pagpatay sa'yo, yung sabihin may kailangan siya. So since na parang, ikaw sa sarili mo is, mahal mo yung tao na kahit ganun ginagawa niya, di ba yung kailangan niya na, oh my God. So, ganon yung masakit para sa akin na ganon ro imong magiging ano ro yung imong magiging sitwasyon ba no nga mahambag mo ba nga mapanakit na klaseng pagmamahal. Pero nung na-realize ko na, na parang tinunto na ini. Siyempre naman, my God, oh. Sabi, oh, alam ko sa sarili ko, matalino ako. Pero diba, pagdating sa ganung mga bagay talaga ay na-overpower most of the time, itaton niya, pagatsyago nung dagagan, itaton niya pa ini-ini. Pero hindi naman yan magiging habang buhay na magiging ganun. Once na dumating yung point of realization sa sarili mo, sabi ko parang tinunto na ito. Oh, te. So, nung ma-realize ko yan, parang tinunto na, te. Pero wala na, nag, ano lang ako, na, biglan lang ako nag

0: tala na, no. Hindi ako nagnanag. Pag na-feel ko na yan, ako na mismo rin nag-distansya. Ako na yung hindi magpaparamdam. Hindi na, wala na yan. Kahit mag-message ka pa, hindi na kita sasagutin. Sa totoo lang. Ganun rin ako niya ugali. That is why nga, once nga maramdaman ko yon, dahil ang instinct na ako, bisan sa message lata na ron, talagang malakas yon. May mga pattern, abi rin eh. Alam niyo yung pagrong tawo nga imo nga ka-chat or katawagan everyday, may pattern na yan kung paa, kung anong klaseng mood meron siya. May pattern yan kung ganado imo nga makipag-isorya kimo. May pattern yan kung parang wala siyang pakialam. May pattern yan kung wala siyang gana. May pattern yan kung parang tinatamad na siya. May pattern talaga yan. So, depende siya kung paano ninyo malaman ang pattern. Pero para sa akin, alam na ano kayo, nasi-sense ko yun yung pattern. Kaya that is why na, pag ma-feel ko na talaga nga, pag mabatsyagan na ako, nga parang, take for granted na ako, ginabaliwala na ako, so wala na ako, hindi na ako hindi na ako nanunumbat. Ba't ka pa manunumbat? My God, para ano, para madagdagan mo pa yung sakit? Eh, kusa ka na lang tumahimik. Oh, ikaw na lang mismo nag-exit. Ayoko na mo yung maraming drama. Ayoko na yung may mga sumbatan pa, something like that. My God. It's a waste of time and, you know, parang ino-open mo lang yung sugat na iyong naranasan sa ganyang klaseng sitwasyon. So, para wala nang maraming masabi, dahil kung makipag-debate ka pa, makipag-argue ka pa, manumbat ka pa, makapagsalita ka pa ng kung ano, masakit. Eh, ganun din. Eh, anong nangyari doon? Eh, wala rin naman ang patutunguhan kung ano man ang meron kayo, di ba? So, for me, yun ako eh, no? So, ano na ako? Nag-exit ako, silent. Silent exit. Para wala nang maraming usapan. Ganun lang dapat sana kung kaya nyong gawin yan. Ginagawa ko yan kasi ano, para ano pag, my God, I'm already 50 years old. Para tawaan ko itchim, puro makaroon niya klase ng mga staff na hindi ko naman ano, mga klase ng mga bagay, para wala ka namang mapapala. Di ba nga, macho involved? All. Insulto yung naalala ka lang kung kailangan ka ng mahal mga manidyon. Masakit din yan para sa akin. Mas masakit nakalimutan dahil ibig sabihin nun, zero attention, parang moto na duga ako at. Para kay Macho Involved, mas masakit daw kung kinalimutan ka. Sige ah. Why naman ta chimpo, hopefully. Doon niya mga bagay, maabot man sa point natin, ma-realize naman doon mga bagay-bagay nga. And then, doon ginatawag ng maturity, it's ang katawo, abe, hindi yan nababase sa kung ilang taon ka, paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay, or problema, or whatever. Depende kung paano ni mo intindihon doon mga bagay-bagay nga, yung pinipili mo talaga yung katahimikan. Choose peace sa sarili mo, hindi para sa kanila. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka nang masyadong manumbat. Huwag ka nang makipag-argue. Huwag ka nang makipag-debate. Exit ka na lang silently para walang maraming usapan na mangyayari. Okay, wala naman tachim po until tomorrow sa Biyernes edition. Huwag mga lagad programang palautwasan mo, of course, and still with Jerma Sina Jahon. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan din ako at maayad-ayad ng hapon. Sagamat gilsin nga pagpamati. God bless us all and bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikuti mo man abi ro imong sikreto kakon.
4: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pasira kagupuhon. Ag baby face imawgi hapon.
5: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliguaclan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: sa pagretiro. Tiyempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog, mag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tanda

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music,
10: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pag-agahon. Ani, sa akon mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang puso ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayad git. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Mayandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Po,
5: saan
6: po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama,
6: marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pirmiadlaudlaw. Sa pag-inom po itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ayan, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Huwag mo naman sa animalado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. At din syempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. At eto na, ang buwanawa ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo ba ako kilala na naman?
0: Pasensya na po sa dami po ng mga tumatawag po sa atin. Nanay, pasensya na po. Ano pong pangalan po ninyo? Baka po matandaan ko kahit yung pangalan lang.
1: Ako lang naman yung nanay mo sa San Vicente, Pamplona.
0: Ah, si nanay. Nanay. Alam mo nanay? Kasi daw po, sabi po nila, kapag malilimutin daw po ay... Kapag malilimutin daw po yung tao, ay pogi.
1: Oo, talaga lang ako. Talaga
0: eh. Nanay, kumusta po kayo? Ano nga po yung pangalan po ninyo?
1: Antonia.
0: Fortunata. Opo, nanay Fortunata. Kumusta po kayo? Nasa Pamplona po ba kayo?
1: Wala. Nandito ako sa Pro.
0: Sa?
1: Sa Mindoro.
0: Okay. Sa anak niyo po. Kumusta na po kayo? Tagal niyo nang hindi tumawag sa akin. Dapat nga po, nagtatampo ako sa iyo eh.
1: Oy, Kuya Boy. Huwag kang magtatampo. Ako talaga, sampung-sampo na ako sa iyo.
0: Bakit? Bakit naman po?
1: Sabi mo, Ano ba yan? Update mo ako dahil hindi na ako nakakatawag. Bulat na ako, Kuya Boy.
0: Bakit naman?
1: Di ba nung nandun ako sa San Vicente, nakakita na ako sana.
0: Mm-mm. Kaya lang?
1: Naputol yung pag-inom ko ng rice and coffee.
0: Ah, naputol yung rice coffee po ninyo. Bakit dyan po sa Mindoro? Wala po kayong nabibili?
1: Kaya nga nandito ako, mayroon dito.
0: Very good. At least mayroon po dyan sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee dyan.
1: Kuya Boy, may ikukwento kasi ako sa'yo.
0: Ano po yun?
1: Pag naalala ko talaga, naiiyak ako.
0: Bakit naman po?
1: Kasi nung lumuwas ako ng Manila, nung October.
0: Apo?
1: Inatake po ako ng sa biyahe.
0: Mm-mm.
1: Sumuka ako ng sumuka na hanggang naubos yung laman ng tiyan ko. Hindi tumigil. Tapos hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Wala na Kuya talaga. Nag-black out na ako.
0: Ano pong, sino po yung kasama po ninyo noon?
1: Ito pong anak kong panganay. Kami lang dalawa. Sabi niya nga, anong magagawa niya? Tinitipigan niya na lang ako. Dahil nasabiyay nga kami.
0: Mm-hmm.
1: Ako ng suka talaga. Wala Kuya Boy tubig. Puro pinain lang. Mm-hmm. Ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sabi ko, sabihin mo pa ako anak sa driver na kung may madaanan siya ng butika, ihinto niya sa bumili ka ako ng yung Gatorade.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Boy, mahaba tong kwento ko.
0: Okay lang po nanay, pakikinggan po namin.
1: Bakit ako bibili ng Gatorade? Sabi niya, di ba may pinimplan ka ng nag-aalaga sa'yo sa bahay ng tatlong sasing kape, sabi niya.
0: Anong kape? Anong pong kape yun?
1: Yung pong rice herbal coffee.
0: Oh, tapos?
1: Kala nga ako, Kuya Boy, 5 box.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi ng nag-aalaga sa akin, nanay, dadalhin mo pa saan yung thermos mo? Kako, oo, dahil sila na daw ako ng thermos doon sa Manila.
0: Mm-mm.
1: Ay, mabuti pa, kumplahan kita ng 3 sachet. Oh, sige, sabi ko naman.
0: Mm-mm.
1: Para ito na anyang inumin mo sa biyahe. Oo, sabi ko, di, yun na nga, nagbiyahe na kami, Kuya Boy, siguro banda mag-aalas yung ibin ng gabi.
0: Mm-mm.
1: Umatake yung tiyang ko, hindi naman sumasakit ang tiyang ko.
0: Mm-mm.
1: Bakit partag ako na dual?
0: Mm-mm.
1: Diretso pa, diretso talaga sumuka ako, Kuya Boy, na mm-hmm. Umos yung laman ng tiyang ko. Hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Wala na. Sabi ng anak ko, tirik na lang yung mata ko. Tinitingnan niya na lang ako dahil ano man magagawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung mga pasayro, nag-aalala na rin.
0: Mm-hmm.
1: Sinsukan na ako ng sungkan. Ngayon, di, ay, oo nga pala, sabi ko, pahingi nga. Binigyan ako, Kuya Boy, ng kalahating baso. Nang sinimpla ng kape. Ibinigay sa akin. Sa akin, ininom ko kaagad. Hindi niya ako binati na kung ano na, pero naisip niya, bakit ininom ni mama kaagad yung binigay ko? Na mainit yun, sabi niya. Diniritso, ininom, hindi ko natin, Kuya Boy, yung init.
0: Yung, alin po yung ininom po ninyo?
1: Yung kaping baong ko, sinimpla ng nag-aalaga sa akin.
0: Ano po, ano pong pangalan ng kape na yon?
1: Rice herbal coffee, 14.5+1.
0: Okay po, tapos?
1: Tapos, di, pinainom niya ako. Sabi niya, hindi niya lang ako sinibo ng ano. Tapos sabi niya, ano, gusto mo pag ako pahingi pa. Sabi ko, pero ano na po, yung kamul na ako, Kuya Boy, bulol-bulol na ang pagsalita ko, tumula na.
0: Mm-mm.
1: Ang pagsiramdam ko, lumawit na ang dila ko. Sabi ko, ano. Tapos binigyan ako mahigit kalati ng tabaso.
0: Mm-hmm.
1: Binigyan sa akin. Nahawakan ko muna dahil mahigit eh. Galing sa bagong kulo.
0: Termo?
1: Oo, sa termo. Sabi niya, inumin mo naman habang hindi tumatakbo ang sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya. Sabi ko, tiga muna eh. Mahigit eh. Ay, bakit kanina yung unang binigay ko sa'yo? Ininom mo ka agad, hindi mo naramdaman ang init. Hindi, sabi ko.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kako, wala pa doon yung dila ko. Eh ngayon kako, nagkapwesto na. Kaya siguro naramdaman niya na ang init.
0: Uh-huh.
1: Kaya kuminom ako ng kunti, hindi ko tinuloy.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko, ngayon di, nagpapatawa pa niya si nanay. Sabi ng mga pasayro.
0: Uh-huh.
1: Di, ininom ko si Kuya Boy. Tapos din na ininom ko na, sumigla na ang buhay ko. Lumakas na ako, sabi ng anak ko, ano ma, sabi niyang gano'n, okay ka lang, sabi sa akin. Sabi ko, oo, okay na ako sa all right. Tawanan yung mga pasayro, Kuya Boy.
0: Mm-hmm.
1: Well, nagpapatawa pa si nanay sa sistema niya. Wala, parang ano na, mm-hmm. Grabe na ako talaga. Blast out ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko nga, baka ibababa ako ng sasakyan na walang buhay.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko gano'n, kung hindi ako nakainom ng kaping yun.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, pasalamat ko talaga na nakainom ako na naalaala ng anak ko na may baong kabagaan yung tinimplang kape. May lang nga akong kape, 5 box. Eh, hindi naman nakatimplang. Eh, inom ko ba yun? Kaya naisip ko, Kuya Boy, kung walang tinimpla, anong na kaya? Talagang mamamatay na ako. Sabi ko, ibababa ako sa sasakyan na ito na walang buhay. Sabi ko ganyan, black out na ako. Wala na.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ko, if you point po ko itong nangyaring ito sa akin, si Kuya Boy, sabi ko, magalit man siya sa hindi, talagang sasabihin ko ito para marinig ng mga umiinom ng mga kasenyor ko sa Rice Hillbar Coffee na marinig nila ang nangyari sa akin. Kasi ako, ayaw ko na talaga, Kuya Boy, ayaw ko na talaga sa kaping yan.
0: Mm-mm. Bakit?
1: Ayaw ko na talaga. Ay, talagang ayaw ko nang sabi ko, magalit man si Kuya Boy na ibubrokas ko yun na marinig ng mga umiinom din ng kaping yun sa kayong hindi pa. Na talagang ayaw ko na ang kaping yun, sabi ko yan. Dahil dalawang bisis na kago ang nangyari sa akin yung umiinom kong kaping yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung una, medyo gaanong nahirapan ako, pero sukatae yun.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko dun sa anak ko, itimpla mo ako ng, tagiinom kasi ako niyang Kuya Boy, kalahati talaga. Mm-mm. Kalahati ito lang. Mm-mm. Eh, walang nangyayari siguro sa atin.
0: Mm-mm.
1: Simple mo, ng ano lang, paano ka ma? Kung sumusuka ka pa, oo, tumahay ako. Siniplan niya ako ng buo.
0: Mm-mm.
1: Ininom ko. Tapos tumayo ka na niya dyan. Hindi pa kago dahil may tumatay pa kung kundong tubig. Kasi katapos ng buo, tubig ang kumalit.
0: Mm-mm.
1: Ay, yan, talo niyang ganon. Ipainom ako ng kape. Ano ko nun? Tumatagat-tata niya ang pawis mo. Sabi niyang ganon.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi ko, kung yung tuwaya po nasan mo, ako talaga pinawitan ako ng gusto. Tapos, di tumayo na ako. Malagas na ako, Kuya Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nakainom na ako ng isang basong, ano, isang sasik. Inom na ako. Ano, okay ka na ma? Oo, sabi ko, eh, salamat talaga ka ako. Eh, yung una nangyari. Mm-hmm. Eh, ito yung pangalawa.
0: Mm-hmm.
1: Yung nasa biyay na ako.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag naalala ko, Kuya Boy, umiiyak ako talaga dahil akala ko talaga itatapusan ko na eh.
0: So, malaki.
1: Sabi ko, isisir ko to.
0: Malaking tulong po talaga sa inyo yung ating rice coffee at nanay.
1: Opo, talaga. Sabi ko, iyaano ko pa ako ni Kuya Boy. Sabi ko, magalit na siya sa akin. Kasi ikukuin ko na talaga. Ayaw ko na talaga sa kape na yan. Ayaw ko na. Sabi ko, marinig anak ako ng mga kasinyor ko na umiinom ng kape. Kahit yung hindi pa. Sabi ko, na talagang ayaw ko na sa kape niyan. Dahil kung wala yung kape niyo na sinimpla na nag-aalalay sa akin sa bahay,
0: mm-hmm.
1: ay talagang namatay na ako siguro talaga.
0: So, ayaw niyo na talaga ng ating rice coffee?
1: ayaw ko na talaga, sabi ko.
0: Ayaw mo na?
1: I-share ko lang kay Kuya Boy. Ayaw ko nang tigilan kahit saan ako pumunta. Hindi ko na yun talagang Kuya Boy.
0: Tama po
1: yun. Hindi ko yan iiwalay sa buhay ko. Sa iyon ang naka... Tulong ko talagang Kuya Boy. Umiyak talaga ako pag nalala ko yung pangyaring yan sa biyahe namin magina. Sabi ng anak ko, tinitipigan niya na lang ako kung anong mangyari sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Talaga. Sabi ko, masalamat ako diyan sa kapingan. Hindi ko niya aalisin sa buhay ko. Iyon na pagkaitan ako pumunta. Bit-bit ko na yan. Sabi ko, kaya sabi ng anak ko, ma, wala tayong pansain, wala tayong higit. Diba ka, may pira ka. May pira ako pambiling kape, pero hindi pambiling bigas. Sabi kong gano'n.
0: Uh-huh.
1: Binibiro ko yung anak ko.
0: Uh-huh.
1: Kaya sabi ko, Kuya Boy, umiiyak ako pag naalala ko yung nangyari niya sa akin. Sabi ko, ibababa siguro ako ng katapyan. Wala akong buhay. Kung walang tinimpla yung nag-aalaga sa akin sa bahay.
0: Uh-huh.
1: Ang nakaisip eh. Tinimplang kita nanay ng tatlong tasi para may iinumin ka sa biyahe. Ito na ang iinumin mo. Kako, oo, sige.
0: Mm-mm.
1: Wala, Kuya Boy, talaga, wala na ako.
0: Mm-mm.
1: Sigurado, wala na, na-block out na ako talaga, wala na akong marinig, wala na akong kita. Kaya yun, sabi ko, pag makausap ko si Kuya Boy, tawag mo ng tawag, hindi naman mo maano.
0: Opo. Alam mo, nanay, dito, wala kaming masabi. Naluluha din yung lahat ng nakikinig dito sa iyo, nanay.
1: Kailangan, Kuya Boy, naiiyak ako. Sabi ko, naiiyak ako sa pangyari yun sa akin. Yung pangalawang yan na nangyari sa akin sa kaping yan. Sabi, ayaw ko na sa kaping yan.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, ganyan. Sabi ko, dahil sabi ko, wala yun. Siguro ako, wala na ako sa buhay ko. Wala na akong pag-asa talaga. Na-block out na ako sa Kuya Boy. Sabi ko, ibababa siguro ako sa sasakil na ito, walang buhay. Tapos pagdating ko ng bahay, na-afrin ko talaga, sabi ng apo ko, Lula, sabi niya niyan. At tapang sa taga-alula namin, sabi ganun sa kapatid ko. Anti, sabi, Lula, ba, andito na si Lula namin. At tapang anya alula, sabi niya ganun, binibiro si Lula ba si niyang kapatid ko. At salamat anya, sabi niya ganun, ng kapatid ko, tuwan-tuwa. Nagaligtas niya si Manay. Yung kapilang anyang yan, ininom mo. Sabi, oo, walang iba. Kaya sabi ko, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko na yun, kaping yun. Dikit na yan sa buhay ko. Sabi ko.
0: Anong kape po yun, nanay?
1: Rice Herbal Coffee 14 plus 1.
0: Tama. 14 in 1 plus 1.
1: Oo, kaya yun talaga ang hindi... Noon, nag-ano tayo sa Bicol.
0: Mm-mm.
1: ano eh, 2022.
0: Yes.
1: Nagsimula. Mula ako niyang Kuya Boy.
0: Mm-mm.
1: 2019.
0: Oo. Tama. At,
1: kaya puputol-putol lang.
0: Yes. Pero, nanay, alam nyo, sa kwento nyo pong yan ngayon, marami po sa ate nanay ang ayaw na rin po ng ating rice coffee. Ayaw na rin po nilang tigilan.
1: Talaga, sabi ko. Talaga.
0: Opo. Salamat po, Nanay Fortunata. Ay, naputol si Nanay Fortunata. Nanay Fortunata, naputol po kayo. Nako. Ay. Napakagandang kwento, mga kaibigan. Talaga namang kahit po sino, siguro, na makakita po sa kanya kung sakaling halimbawa doon na isa ka doon sa nandoon na sa bus o kaya doon sa sinasakyan ni nanay that time, siguro talaga wala ka ring magagawa, di ba? Titingnan mo lang talaga siya kung di ba? At siguro kung habang bumabiyahe sasabihin mo doon sa driver na idala na sa ospital pag ganoon. Yun yung ano. Pero kahit po yung anak po niya, sabi ni nanay, wala nang magawa. Pero dahil naalala na meron pong, dala ng ating rice coffee, ayun. Pinainom po ng ating rice coffee at naisalba si nanay. Si Nanay Fortunata, mga kaibigan. Napakagandang kwento po, mga kaibigan. Kaya po dapat ano po, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlong sachet yung iniinom po natin dapat sa araw-araw. Kahit po sobra doon, maging apat man yan, limang sachet sa isang araw, wala pong magiging problema. The more nga po na iniinom natin yung ating rice coffee, damihan natin, mas maganda po yung magiging epekto po nito sa ating kalusugan. At kagaya po ni Nanay Fortunata, sa kanyang pagbiyahe talaga nagpasiguro na nang tinimplang nandun na sa thermos. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung kakilala ko po, yung isang box po ng ating rice coffee, itinitimpla niya na sa isang thermos. Para hindi na siya yung ulit-ulit na magtitimpla, magiinit ng tubig, doon na sa thermos. At nauubos niya yun yung laman ng thermos sa isang araw. So ibig sabihin, kahit po ilan, kahit po umabot pa ng 4, 5, 6, 7, 8, kahit pa maubos niyo yung isang karton ng ating rice coffee, yung 10, wala pong problema doon. Mas maganda nga po yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po ito?
2: Nag-text po ako. Nag-text po ako nung minsan at tinatanong po nga po yung ano. Bakit dito po sa Carlos ay wala na
0: Rice coffee. Tapos yung saan po yun? Saan po yun sa ano, nanay? Kalawag, Quezon. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Si Nanay Ningning. Ako yung nagamit ng rice coffee.
0: Nanay Ningning, opo. Nang, saan po sa Quezon?
2: Sir, Kalawag.
0: Kalawag, Quezon. Okay po, Kalawag, okay. Quezon.
2: Ay, so, dito po ako nabili lagi ay sa Carlos. Ay, wala daw po dalawang beses na kapunta. Wala po.
0: Wala na po
2: at
0: sa...
2: At sabi yung siyasabi, wala siyasabi ninyong sabon, saan po yung binibili yung sabon, siyasabi ninyo. At dati silig po ako lagi sa inyo.
0: Ay. Opo, dyan po sa Quezon. Teka lang po, nanay, ano po. Pwede po tayo, halimbawa na ubusan po sa Carlos. Pwede po tayong pumunta. Teka lang po, titingnan natin dito sa ating listahan. Nanay, meron na po sa Carlos ngayon. Sabi ng ating po naman mga deliveries, meron na daw po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ngayon sa Carlos Super Drug. Lahat po ng mga branches po dyan sa Quezon, meron na po, nanay, ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Pati po yung ating sabon, itanong nyo na rin po, nanay, yung ating po namang sabon. Kaya po, nag-uumapo daw ngayon dyan yung ating rice coffee diyan po sa Carlos.
2: Doon po ako nakakuha lagi kahon-kahon po.
0: Oh, meron na daw po.
2: Dito po ako napunta, wala.
0: Meron na daw po, nanay. Meron na daw po. Nag-uumapaw daw ngayon yung ating produkto diyan sa Carlos. Puntahan niyo na po, nanay, at meron na po. Nanay, matagal na po ba kayo? Pati po yung sabon. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
2: Ay, matagal na po. Wala kayo nung magkaroon ng rice coffee. Lagi po ako nainom na.
0: Thank you very much po.
2: Dami na po. Sabi ko nga kung kukuhain ninyo mga kahon ko dito, dami-dami po ito, mapipramihan na ako. Dami-dami rin itong kahon.
0: Maraming salamat. Ano po na?
2: Ito po tinatapon.
0: Yes.
2: Ito nga tinatapon yung mga kahon at para mayroon pin nakikita kita ko pero may mga nainom ko dami-dami na.
0: Thank you, Nanay. O, Nanay, ano po yung rason bakit po binabalik-balikan niyo yung ating rice coffee?
2: So, paano po yung hinom una po? Ako, ang pagdumi ko po ay laging 2 days, hindi na dumi.
0: Oo.
2: Ay, ngayon narinig ko po sa radio na ganun. Hindi, pumili po ako. Ay, okay naman po. Lagi na po ako na dumi.
0: Very good. So, okay. Ngayon, ang pakiramdam niyo po, iba po kasi yung pakiramdam kapag hindi po tayo nakakapagbawas, di ba?
2: Ay, ako po, pag hindi pa ako nakain ng masama pakiramdam, diba? Pag hindi ako nakain
0: ng...
2: Lagi ako meron.
0: No? Ng ating rice coffee.
2: Lagi ako nagbibili. Basta, tatlong beses po yung ginagamit. Maga, tanghali, gabi.
0: Dagdagan niyo pa, Nanay. Kasi wala namang po problema. Kahit dagdagan niyo po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, wala pong problema. So... Nanay, meron na po dyan ha sa Carlos Super Drug ngayon.
2: At
0: nag-uumapaw daw ngayon dyan yung ating po naman produkto.
2: Kaya nga po ako nag-text. Sabi ko, ay, masakyawa na. Inang kaya ka malapit sa amin ay. Kasi doon ako napunta. Pero may sabi, sukay na ako nila. Doon sabi, ay, nanay, hindi po po nadating yung ano.
0: Opo.
2: Kasi ako'y balik na naman. Ang ginawa ko, nag-text ako sa kay Kuya Boy. Para malapit.
0: Yes, so.
2: At saka po yung sabon, meron na rin po doon sabon.
0: Yes, Nanay, ipagtanong-tanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan po sa inyo.
2: Magkano po yung sabon?
0: Ang sabon po natin, ang SRP po noon ay 75 pesos lang.
2: 75 po.
0: Apo, 75. Okay po.
2: Sige po.
0: Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Thank you very much po, Nanay Ningning. Thank you very much po. God bless po. Maraming salamat.
2: Minsan bubagay ako tinawagan niyo din.
0: Uh-oh.
2: Nagbibiro nga ako sa inyo. Uh-oh. Kuya Boy, anong pupasko mo sa akin? Nagtatawa ka sa akin. Sabi, bumapasuhin kita.
0: Sige po, Nanay.
2: Sabi ko, bumapasuhin mo ako. Rice coffee din.
0: Rice
2: para
0: coffee.
2: Maiinom ko rin.
0: Tama po. Maraming salamat. Yan po bang Kalawag ay malapit lang sa Sariaya?
2: Ay, malayo pa po.
0: Malayo.
2: Sariaya, dadang ka pa ng Lucena.
0: Tapos, okay po.
2: Atimonan, Gumaca, Claridel, Lopez, Kalawag.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. Anyway, maraming salamat po, Nanay. God bless po. At mag-iingat po kayo. At meron na po dyan. Puntahan nyo na po sa Carlos. Thank you.
2: Apo.
0: Thank you very much po, Nanay Ningning.
2: Salamat po, Kaya Boy.
0: God bless po, Nanay Ningning. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ganyan
2: po. Thank you.
0: Salamat po.
2: Salamat po.
0: Speaking of Quezon, mga kaibigan, ngayon pong darating na Sabado, 5 ng Setyembre, mga kaibigan. Simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga taga-Sariaya, Quezon. Sa mga taga-Sariaya, Quezon po, mga kaibigan. Simula po, kaya ngayon pong darating na Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po, ha? Pakisulat na, ha? Sa lahat ng mga taga-Sariaya, Quezon. Pumunta po kayo, mga kaibigan, dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Tandaan, ha? Sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, September 5, ano po? Simula po ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon po dyan ng medical caravan. Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon. Libre pong check ng inyo po namang blood sugar level, mga kaibigan. At nandyan din po yung ating rice coffee team. At may mga sorpresa pong ipamimigay po sa inyong lahat dyan. Kaya po, mga kaibigan, punta po kayo dyan ngayon pong darating na Sabado, 5, Setyembre 5, ngayon pong Sabado, ha? Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Nandyan po ang ating po namang marketing team. Ang Rice Coffee Marketing Team. At malay nyo, magkita-kita tayo. Diba? dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Kaya po yung mga taga Quezon, Sariaya, at yung mga karatig na lugar. Sabi ko nga dun sa, ano, sa taga akay Nanay Ningning na Kalawag, Quezon, Nanay Ningning, kung malapit-lapit lang kayo sa Sariaya, Quezon, yung mga karatig na lugar po ng Sariaya, mga kaibigan, lahat po kayo ay imbitado para po naman sa TGP Medical Caravan Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon at meron din pong libreng check ng blood sugar po ninyo. Alas 8 ng umaga po yan hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya agahan po ninyo para mas panigurado. First come first serve po yan. At may mga pasurpresa po kami ang Rice Coffee Team para po sa inyo. Kaya pumunta po kayo dyan. Ngayon po namang darating na Sabado. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ng inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best. We the best music.
0: Radyo Todo. Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis. Whoa. TDX 500.
6: Kapoy,
7: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agung ginami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sinuma na, Hinebra na,
4: Jeans na, Lalo promo na.
3: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Hinebra products.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Mag-TDX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Para mismo!
6: TDX 500!
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun para akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang radyo.

88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

who's listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon at daw kita nga Biyernes. Pit sa 11 sa mga hampang nga Bingo. Paggonggong itagagonggong. Paggabot sa litrang B. Doblet si K. Madasig dumagagan ding dong 11. Pit sa 11 yun kita ha. Sa bugan kara ita Septyembre. Dagong 2026. Raya ro ika second Friday. Ikaiwang Biyernes. Para sa bugan ita Septyembre dagong 2026. So, Senado kahapon nag-work from home. So, aton nga mga government offices. Imauman ay Biyernes makaron. Ay bangod nga ni nga nagatpatuman sanda ita 4 days work mga katudo. Kaya nga ni kun adlaw nga Biyernes ay uwaron. Ikto sanda sa bagay. Work from home kuno. Todo berada. Berada. May mga klase pa man nga nabilin. Ang ganyang buong nga naga work from home man. Study from home. Kumbaga online class. Berada. Berada. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, mga supporters at mga followers ita programang Todo Birada nga mabatian sa 88.5 FM ang radyong kaibigan mo. Mabatian man kita ag matan-aw sa Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, ag Paradise Cable TV, ag siyempre sa online via Facebook Live, TikTok, ag kama naman YouTube. Gani, pili yang kamo ah. Kung si Indo anda nga hilig ding dong igto sanda ay abo man nga pagapilian pero hindi man makapamati ay pwede man nga umagto sa TikTok, umagto sa YouTube or sa FB para nga ni nga mag-replay it aton kara nga programa. Good morning Anay ha sa 327 ka mga kabarangayan. Sa 17 ka mga munisipalidad nga nagabilog sa bilog nga probinsya ita Aklan. Pero kabisirang Banwa ita Kalibo. Sa 16 ka mga kabarangayan. Especially iya sa pinakasentro. Kabisira rong barangay poblasyon. Aga kamanaman do mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte, ro mga taga Old Buswang, New Buswang, ro mga taga barangay Andagaw, ro mga taga barangay Puok, ro mga taga barangay Kaano, barangay Naluok, barangay Briones, ag barangay Mabilo Kalibo. Good morning Anay ha. Speaking of barangay Mabilo, kinatamyaw ko ita maayad-ayad nga gahon si Kagawad Inday nga permigid nga nagamonitor ag agahon pa nagatabid.
sa programang Todo Mirada. Ay ginapatamyaw gid na perme, ginabilin gid kakon, katamyawa. So akong mga pinalangga nga mga constituent iya sa Mabilo. Maghalin mana sa Sitio Baybay, sa Pudlon, sa Tabok, sa Takas, sa Altamar, Pangpang Village, agka man naman sa Sintro Proper. Sa Magno Family ha, kay Nung Nono agkay Nang Pini, agkay Toto Pridi, agka man naman kay Nung Daning Sablaon ha, Nung Daning, good morning! Kay Toto Apid, kay Ampod Joffrey Magno ha, sa Pamilya Magno. Kama naman sa pamilya Andrade. At siyempre ina kay Nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga at kay Nung Muli sa Amalia Store or sa MGMC Gas Station. Ina sa Tambayan ng Bayan ha, sa Rilo Store kay Nung Merlin at kay Nang Julien ha, sa pamilya Rilo. O naman kay Nung Dolpo Morado ha, sa pamilya Morado. Kinatamyaw manaton itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Tambak ha, sa Quintana Rintilio Magno Family, at kama naman sa Mabilo, New Washington, sa Tupad Queen kay Kapitana Miriam Malunosan ha, good morning. Kay kumpari kong tunay SB member Jojo Malunosan. Agkama naman kay kumparing Michael Ferrer sa pamilya Ferrer. Agkama naman sa trupang Pilo. At sa aton niya mga kaparyentihan at mga himata ha, ina sa barangay Mabilo, New Washington. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon. Sa mga taga-barangay Istansya, sa mga taga-Mubo, sa mga taga-Tigayon, sa mga taga-barangay Linabwa Norte, agka man naman sa mga taga-barangay Tinigaw. Una kay Nanay Kap, agkay Tatay Kap ha, sa pamilya Reyes, kay Kapitan Nini, agkay Kapitan Tuto. Agka man naman ha, kay Wonder Woman, ang superhero ng Tinigaw ha, kay Miss Mary Ann Ratay. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Good morning man kay Nang Rosie Im Isog, kay Marilyn Sakarias Igat, kay Abilin Villaurel, no? Agka man naman kay Marlon Valencia, at kay Ampod Glinin Torres ha, sa pamilya Torres, kay Nung Lini. Agka man naman sa mga naga-jogging-jogging, naga-walking-walking, nga It's TG Group. Hard to get ko, no? Tama man, SB member Rex Bautista, sir? Hard to get gid man ang grupo nyo? Grupo nyo, grupo, gali namon. So good morning ha sa grupo ita It's TG or Hard to Get. Bukunta ita SPG ra ha, or HPG, Highway Patrol Group. Kaya tahay It's TG, Hard to Get ko, no? Ambay ni Engineer Rex Bautista. Manong Danyap, tama gid man? It's TG, Hard to Get. Good morning kay Jo Mariner ha, agka man naman kay RG Masigon.

0: Aga good morning man ha sa mga taga Kalibo Public Market.
1: Ibig na di kayang tipo ka kasi takot silang magsalita.
0: Una kay Roy Buntugon. Aga kay Andrew Junior Swalog. Aga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Roger Lucero Nagales. Kay nang Hilda De Leon Igos ag kamanaman kay Nung Buying nga nagapangapi-kapi ay Biyernes ra. Good morning man sa pamilya Rotolo kay Toto Binji ag kay Madam Ristelin nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay Karin Mayor ha ag kay Karin Amara. Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Tita Emma Vega ha, kay Maxima Vega sa pamilya Vega, ang una man sa taga Uncle Bro ang coffee shop ng bayan. Umagi ang ako kahapon o ako to magusot ag o ako manaog nakapangapiyon abi ako eh. Manami rong kape kahapon sa barangay Tigayon. Good morning man kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi on. Nagahigop, nagagagok, it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Aga siyempre good morning ha kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga nga nagatabid yun katon makaron. Nakatutok na po live. Ano matadong natabo ko aton nga Facebook live. Abat gulpi nga naputol. Pakiayos abi, paki-adjust. Ay harap ko timprano pa imo kato naga sabid.
2: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
0: Sabid nga sabid kita. Sa kabilugan itaton karanga pag ililimaw sa aton nga pagpangalagan. Pagaibahan kita ko aton nga mga katudo patrol reporters. Kakaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatinan. Report ni Katudong John ha, direkta sa may provincial hospital, mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karanga bagay pabungan, kunyamang it sa provincial hospital, pati man sa ibang mga private hospital. Aga pagkatapos ni Katudong John sa mga hospital ay maos-os na yun kami sa regular namon nga todo bantay presyo, todo bantay supply presyo ag supply it mga nagapanguna nga mga bagakon sa merkado. Bigun gid sa aton nga temporary public market. Mabaho gid mandong epekto ko uwa pa matapos nga bag-ong Kalibo Public Market. Mabaho gid mandong epekto sa revenue sa koleksyon itaton nga Municipal Economic Enterprise Development Office, Ma'am Gay. Mabaho gid mandong epekto. Sa bagay, paano mo abi makolekta ita 100%? Mayroon mga ibang vendors nagpundo. Mayroon mga ibang vendors nagpakamayad nga ito lang sa anda. Mayroon ibang vendors iya sa may Julianas Market. Ay paano mo makolekta ita bilog? Ay gaptaro aton niya mga negosyante, di ba nga Ma'am Gay? Pero yun doon sa bilog sa mga kadahilanan. Nga nagnubo. Pero collection it aton nga banwat Kalibo. Especially ko Municipal Economic Enterprise. Aero Market. Sa bilog ron. Sa may pinakamabahol. akunta nga contribution sa koleksyon
1: it
0: aton kara nga local government unit itabanwang kalima ay pilang dagon yut nga nagasaper kita agharang deficit kita asa target mga katodo ay paalinda ano ro magiging epekto sa bilog kara ro pasweldo asa aton nya mga job order sa idagom it economic enterprise agro projection doon itaton nga local government unit for 2026 dayaro sambilog na kon nga nakitang dahilan ay for dahil nga ni nga kalhit-kalhit ay pagsugod mo sa tindahan med kunta kung una sanda intact 100% or 99.9% nga makolekta mo ay saraya abing iba nagungkat ay mangod mahina arong negosyo pero iba nagtransfer para bisan papaalin ruandang inutangan niya kapital maipupaw na andari ka na sa may Julianas Market ay nagnami-nami kung ruandang pamaligyaon nakabawi-bawi sana bisan papaano pero iba nag-on-on off
1: kasalanan tadi ka man namin mabayan.
0: Iba nagaugulit timprano. Bakod nga ni nga hasta lang it alas 10, alas 11, alas 12. Wagon it may nagabakay kung may una, bihira. Pero ro iba nagamantiner sustener. Hasta pat alas 5, hasta pat alas 6. Kapin kon mga pizza 13, 14, 15. Ag 28, 29, 30. Aro 15 nal ang katapusan nga sweldo. Ay siyempre nagapasipalaran do aton yung mga negosyante ay basi kuno kon may manindahan it hapon yun o kon gabi o yun do kadahilanan ha kahaman deficit ag uwa matarget mahit rong projection dong target income rong target collection it municipal economic enterprise ako aton nga local government unit it banwang kalibo imaw ro kadahilanan pero naka-charge under sa medo ay delay ay may una ko nung tigtatlong buwan nga uwa pata kasweldo ambay ko nga ni mayad man yan imakon dun ay pinsan-pinsan mana bayad sa utang ron ay mayad yan imakon may ginautangan ag may una nga nagapautang kaysa uwa uwa ka nun yan ni sweldo mapakimot nagapautang wakat na utangan ay patay kang bata ka nagmahal ka nga sa iyong trabaho pero ikaw naman ay nasaktan ay bakit nga ba dahil delay at walang sahod ding dong good morning sa aton niya mga taga-toda una kay Manong Johnny Saminyo naging lakad kami kahapon eh aga salamat gid kay Mr. Mark C wrong head it barangay affairs it aton nga LGU Kalibo salamat gid boss Mark ha so standby ha sa hospital ag market report ni katodong John Cabisilla aga siyempre standby man sa mga police report nga igabasyada ni katodong Rolly Boy Herrera ag ni katodong Rinald Banjola ag siyempre ruaton niya pagtalakay at mga nagapauna nga mga issues mga balita lokal balita nasyonal ag balita international ag siyempre ruatang atong usapang politika check man aton sa hindi magbuhay aro aton nga weather update
1: mga tawang Diyos na bahana magbalik sa mga
0: kapit ika-tika on tatag LPA nga to kung natunaw ag uwa yun limpyo gondo kayangitan limpyo gondo palibot ay matsa naghagan-hagan it pilang adlaw si hanging habagat uwa yun nagpangasa uwa yun doon nagabalilin nga hangin Peruano Peruano pero may mga advisory gihapon rainfall warning rainfall advisory sa ibang mga lugar iya sa Pilipinas so i-check natin sa hindi magbuhay ha wrong report ita pag-asa
1: ay nandiyan ni siya kulitan tawanan
0: nagalala nga nagalala taro epekto nga ra ita sunog wild fire sa Indonesia mga katuto
1: hindi ka man namin mabayaran sa iyong mga kabayan yan silo na bahalang magbalik ng mga yan handa
0: Aero Indonesia makaron
1: ang ganyang buo
0: nagapangamuyo it uwan uwan lang gid man nga hanukoy
1: nakalipeng sa buhay
0: samtang padayon dong sunog
1: balit basta kasi
0: ag nagalala nga aso
1: siya si Jodel Ventil
0: abot yun niya ni ita wildfire do Borneo ag nagagapta
1: kasi takot si
0: rumadamo nga aso sa Malaysia mga katunog. May mga 200 milyon ka mga estudyante. Pero uwa ita face-to-face classes ha, matapos nga suspindihon. It otoridad ro face-to-face classes do pag-agto sa anda nga mga tagsa-tagsa ka mga eskwelan. Ay ro ginahimo o lang makaroon. Ay ro ginatawag nga online class. Sabagay lang gid. Sabagay lang gid ro mga estudyante. May kapin sa 1,400 ro ginabuong ha sa hospital. Bangod niya ni Banwa kung acute or severe respiratory infection. Daya kong aso, daya kong haze mga katuto. Siguro iyaman nga ra sa aton ay pagkatapos nga gumpok rong sunog ag nagbabala ita warning ro health department nga dapat mag face mask kita ag hindi kita magguwa-guwa kung uwa malak importante nga mga transaksyon or mga pamanaw ay bangod nga ni kung magiging epekto haze or daya nga rang aso mga nagagupad nga rang mga small object nga hindi naton makita gahalin ito sa lugar ita wildfire o kung nagakasunog nga mga kagubatan basi daya ro kadahilanan ay kaabo ro aton nga mga nakaistorya ke kaparihas manakon nga nagagahay nagaubo ha ag ginapaos ay bangod siguro ko nahahako naton durayang abo ay sambilog ro Pilipinas sa naging apektado ha iya sa may Asia country apektado kita ay hamakon mo 1,400 ro ginabugong sa hospital bangod sa acute or severe respiratory infection magawa sa size 1,396 sa mga katudo ang under medication or padayon nga ginabugong sa nagakasarisari nga hospital. Pero barangay eleksyon abo nga nagahambay hindi yun madayon ay tanawon taro next week ay umpisa makaroon September 11 may 17 days pa. 17 days yun lang.
1: Pakita na kita sa radyo, sir.
0: Tama ba?
1: O trabaho.
0: Antes dong filing its certificate of candidacy. Para sa barangay ag sangguni ang kabataan election.
1: Usapan ay nandiyan ni siya.
0: So may daywang Domingo pa ha?
1: Hindi mawawala di ko.
0: May daywang Domingo pa.
1: Pag di ko siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan.
0: Dahil may mga nagahambay.
1: Titigilan pag makulit kalang.
0: Akon in kaso nga mag santo. Roversyon itsinado ang kongreso. Pero rayang term fixing ba nga 5 years? Ang wrong date it election nga November
1: 2028.
0: Ay bisan hindi yun kuno mag-agit by cameral. I-consolidate lang ang i-forward sa lamesa o atong pinalangga nga presidente kay President Ferdinand Bongbong Marcos for the signature. Pwede pa makahabol pagidman kung gusto hon. Ayro may problema makaroon do aton nga Senado. Ay una pa yung sanda sa second reading. May third and final. Tapos signing ag publication pa mga katudo. Kinahangang ipapublikar pa durayang postponement. It barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Ay kung ma-postpone daya, aba, wahay na mimilig roman. I think nangamuyo sanda nga basi kumambyo andang piliino kuray mga last termer. Kuray ang mga nasa second term na may one term pa nga nabilin. Mga katuto, paborta sa mga last termer, di ba? Parehas abimana ni Kap Bimboy. Kapitan Daisy. Kapitan Windel. Sandar mga last term, meron wagon i-term makaroon. Kaya nga ni nanaog lang sanda sa sanggo ni ang barangay. Kagawad. Kasi uwaon sanda term sa kapitan eh. Kung ma-extend, pabor takanda nga mga last termer. Pero bukot pabor sa mga second term. Kasi pag natabo sa November 2020 itong election, ay hindi yun kuno sanda pwede nga makapailiher kasi na-consume mo nanda. Rong limang dagon nga kumumpleto ku anda nga 10 anyos nga pagpanerbisyo. Sabaw, patay kang bata ka. Rayang mga nasa second term. Mga kapitan ang kagawad ha. May mga habatian yun yan. Kita ay paalin lang mana kita kara. Bye bye and goodbye ron. Masuporta lang mana kita sa atong kagrupo. Raya makaroon doon ginainistoryaan sa barangay. Paalin tama na kami. Kauna o sa second ang pag na-extend raya. Hindi yun mana kami kadayagan sa 2028. Ay mausoy mana kita tiba ron. Doon yun makaroon doon ginainistoryaan ha.

0: maririnig mo sa kanya mga...
1: Good morning, anay kay Kajimi.
0: Usapan ay nandyan.
1: Kay Junicio Placido.
0: Di mawawala.
1: Naging madinagagon man doandang okasyon kahapon.
0: Seryosong usap.
1: Ay kita mismo may commitment bisan uwa makaagto rito personal.
0: Kalalo na.
1: Nga i-highlight. Roandang arang aktibidad.
0: Hindi mabayaran sa iyong mga...
1: Pamana ng bayan para sa kabataan. Rayang ginatawag nga kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigtingin. Bilang kaparte ra ko celebration it 2026 National Peace Consciousness Month celebration. Ug night aklanyot ang Women's Peace Development Community. Kahapon September 10 ha. Rong sentro ita programa ito sa Barangay Liloan sa Banwat Malinaw. Ay may igtong kuan eh. Gun salot. Aga candlelighting sa 1987 fallen soldier marker una sa Barangay Liloan sa may Banwa Karaita Malinaw. So good morning gid ha, aga sagamat kay Kajimi, kay Commander Jimmy ha, aga kay Junicio Placido nga nagamonitor yun, ang nagatabid katon mga amigo naton dati anay si Ibabaw nga nagbalik loob yun makaroon. Good morning anay ha, kay Melbert Tabulos at kay Analin Francisco Ayunis nga nagamonitor man makaroon sa aton kaya nagapagpagalagan. Antes raton niya mga nagabaga nga mga balita, nagabaga nga mga headline, mga topiko makaroon, mga top stories, ang usapang politika. Ara-aray kita sa report ita pag-asa. Ay total naka-standby yun si Katudong Lian Loreto, Roaton nga weather specialist, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City.
2: Radyo Todo Live Report, report.
1: O, sa dayagan ita panimpo, Katudong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Biyernes, September 11, 2026. Magandang balita para sa ating mga kababayan dito sa Luzon dahil mas humihina yung ating habagat at patuloy itong hihina over the weekend. Dulot po ito nitong low pressure area dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa at huli po itong namataan 900 kilometers sa kanluran ng southwestern Luzon. Inaasahan nga po natin
1: LPA.
3: Yung pagkilos nitong LPA na ito ay papalayo ng ating bansa at hihilahin ito papalayo ang habagat. Yung kilos nito pa west-northwestward at inaasahan natin ito po'y tutungo sa northern Vietnam. Sa ngayon, katamtaman ang tsansa nito na maging bagyo at nasa labas naman ito ng ating area of responsibility. So dahil nga masihina yung habagat, ngayong araw and over the weekend, inaasahan natin na mas dadalas din nating masilayan yung haring araw. May isa pa tayong low pressure area na nabuo dito sa western Pacific Ocean at nakikita po natin no na ito po ay hindi natin inaasahan na maging bagyo within the next 24 hours. Sa ngayon yung low pressure area na ito ay huling namataan 2145 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Unlikely nga po ito na maging bagyo. Ngunit inaasahan po natin over the weekend ay patuloy naman itong kikilos pa west-northwestward at maaaring pumasok ng ating area of responsibility. Para naman sa tatahaki nitong bagong LPA na ito, inaasahan po natin no, maaaring umikot lamang po ito dito sa may Philippine Sea, ngunit hindi natin inaalis yung tsansa na ito'y lumapit dito sa may Central o Southern Luzon area.
1: Nanong natabo. Matsa apektado man it LPA ro report ni Katudong Lian. Okay, dali lang ha. Ay uwa pagatunga-tunga ro anang report to. Oh. Ay ke gailinarti ko man do aton niya nga signal. Nano ba ang nangyayari?
2: Todo berrada. Berrada.
1: Ay Maria kagusip Biyernes may sabid kita. Dapat siguro tuubon tat kamangyan dahalin to sa shopping oy baka ita sa aton mga igmangutong nga mga itaw oy dong mabaka ita kamangyan o ansinso. nag-andar itong sinamakan ay gamiton tapang tuob ay base may sabid.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning, Anay, ha? Kay Roland Katinoy Nikos, no? Sa San Juan, Kabaitan, Southern Leyte. Ayan. Kay Angie Torres, kay Michael B. Traje, no? Una sa Liluan, Malinaw, Aklan. Kay Jocelyn Natabio, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
2: Todo berada, berada.
1: Ara na dong, pwede tanga balikan o ayang-ayang pa? Ayang-ayang pa? Okay, dali yang. Ay balikan ta ito man si Katodong.
3: Sa Philippe Corps, dito po sa Western Pacific Ocean at nakikita po natin no, na ito po'y hindi natin inaasahan na maging bagyo within
1: ay,
3: the next 24 hours. Sa ngayon, yung low pressure area na ito ay huling namataan 2,145 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Unlikely nga po ito na maging bagyo. Ngunit, inaasahan po natin over the weekend ay patuloy naman itong kikilos pa west-northwestward at maaaring pumasok ng ating area of responsibility. Para naman sa tatahaki nitong bagong LPA na ito, inaasahan po natin no, maaring umikot lamang po ito dito sa may Philippine Sea, ngunit hindi natin inaalis yung tsansa na ito'y lumapit dito sa may Central o Southern Luzon area. Ngayong araw, kahit humihina yung ating habagat, meron pa rin po tayong mga paminsan-minsan na mga malalakas na mga pag-ulan dito sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya doble ingat pa rin sa ating mga kababayan dyan dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa kung meron tayong mga biglaang buhos ng ulan. Para sa pagtayan ng ating panahon, ngayong araw yung westernmost section ng ating bansa dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan at maging dito sa Zambales at Bataan ay panakanaka pa rin naman yung ating mga pag-ulan. At other parts din ng Luzon, meron pa rin naman po tayong mga maulap na panahon. Ngunit, mas mataas na po yung mga oras na masisilayan na nga natin yung haring araw. Ngunit, posible pa rin naman magkaroon tayo ng mga thunderstorm activities na magdala ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa Luzon. Pinakamataas po yung ating maximum temperature dito sa Lawag, Tuguegarao at Legazpi hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahan dyan. Pagdating naman dito sa Luzon, maging sa may Western Visayas at Northern Samar, meron pa rin po tayong mga maulap na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat-dulot pa rin ng habagat o southwest monsoon. But other parts ng Visayas, maging sa Mindanao, mainit at maalinsangan ang inaasahan natin na panahon. Kaya meron din po tayong agwat na ng temperatura na maaaring umabot na hanggang 34 degrees Celsius sa Zamboanga maging sa Davao at hanggang 33 degrees Celsius naman dito sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro City. Magdala po tayo dyan ng payong at tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning sa ngayon kahit malayang makakapaglayag yung ating mga kababayan. In the next few days nga, inaasahan natin na mas hihina pa yung habagat kahit mas kukonti din yung mga probinsya na makakaranas ng paminsan-minsang bugso nitong habagat. So sa rainfall forecast natin, dito na lang sa La Union, Benguet at Pangasinan yung makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan bukas. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:45 a.m. at lulubog naman mamayang 6:01 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating websites pagasa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa
2: atin. Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid nga salamat ha kay Katodong Lian Loreto. Roaton nga Pag-asa Weather Specialist. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Igto sa Central Office. No? Una gihapon active si Habagat. may daywa ka mga LPA pero maisot no tsansa nga ma-develop as in Baguio, no? Sa sugod it 24 oras. Wa man kita itagil warning ani ay pabor sa aton niya mga maintok nga mga mangingisda nagagamit it mga sakayang pangdagat, no? Aga kama naman sa rainfall advisory, tatlo lang ka mga lugar, Rong La Union, Binggit, ha? Ang mga katudo, no? Pero apektado, una sa yellow warning, ang mga katudo, no? Pero lugar nga apektado, no? Good morning! Good morning man sa Tres Marias Mitchap sa Tigayon kay Boss Uma Cortez. Tres Marias Mitchap. Aga good morning man doon kay paring Alex Relator. No, tao kon gahaunduan ng lina gakaray, mahigop kita sabaw. Ina sa Andagaw, ruana nga pagkaon, order, rodinuguan dong 40 sang kamagukong. Ruana nga apritada, buto-buto, at kung ano pa nga mga klasit hikot, ay kusinero man si paring Alex nga na, 50. 50. Bungbong aro pagkayo. Kapin kon si paring Alex ro kumayo. So nga ni Roan ang mga putahe, umpisa sa 40 pesos, paagto sa 50. Ayan. Pre-delivery basta kita, baga. Libre na, ma-pre-delivery ka pa. Gusto mo gidman nga humigop sa baw? Ay mapa-deliver kita o tangon tanay. Agahon pa mana ka muha man ni paring Alex, wa pangani man at buy na mano nga ra ang linagahay. Kung hiboy na mo, bay kung hiboy na manuhan yun doon ay gusto ko no nga humigop ita sabaw ni Dingdong. Ako gusto man nga humigop sabaw. Tag sabaw nga mayuy aagod maduga ro atong kapaos, di ba dong? Ay, salamat bumalik man do aton nga Facebook Live, no? Tatlong beses yun ah. Kon sa mga pagmamahal, I love you. Mga katanwa ka kalira, mainlove na ko kimong signal ka. Todo berrada, berrada. Signal it smart or signal it globe.
2: Komentaristang walang sinasabi.
1: Good morning, Anay, kay Nilia Di Jose Repedro, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton ka nagpagpangalagan.
2: Todo berrada, berrada.
1: Si Kato Dong John, sayon ko nga base kung may problema man sa signal, pwedeng i-plastar na lang sa dibagagon. Dong, dibagagon na lang maton John, agod, dire-direcho kita.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
1: Sa kapamilya ni Katodong Jestrel Nerbar, ha? Kay Rosemary Nimes Nerbar, maayad-ayad gid niya agahon. Sa pamilya Bilyami, ha? Una sa Balete, pamilya Bantige.
2: Todo berrada, berrada.
1: Sa pamilya Junisio, no? Ag pamilya Feliciano.
2: Todo berrada, berrada.
1: Ayan, ginatamyaw ko gid it maayad-ayad gid niya agahon. Abo nga nagareklamo ko aton nga signal eh. Kung siin mana idol nga nagapanamit yun kami ay. Nagapiyong-piyongon kami sa kanamit it pinamati ko imong balita ay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Gulpig at amana nga nagakautod. Paalin ma ko, no, watakit mahimo ka ra, no? Aga standby ka mo sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Sa segundo distrito, Airo Malinaw MDRRMO Ambulance versus Toyota Bios, no? Nagkasagian sa National Highway it Bulwang. Do problema abi kong amat. Taugang hindi man aton mahambay ha nga rutanan nga nagawangwang nga mga emergency vehicle may sugod.
2: Todo berrada, berrada.
1: Una man sigurong uwa. Para nga mag-giveaway, agad madasig ro andang padayagan, madali sanang makaarangkada sa karsada. Bukon matanan
2: ba?
1: Ay kunta, kung makabati kamot mga nagawang-wangara, ay sayod nyo ron yung emergency, pabilit ka mo. Ayaw kamot pasagasaga sa tunga, no? Kasi whether we like it or not, kung hisagi ka mo, ataka mo karutraso.
2: Todo berrada.
1: Kasi emergency cases, ha? Ruana ka nga daya, ha? Pero i-check na to na kung sino gidman dumaysaga, ha, mga katudo. No? Aga standby man ka mo, ha, ay may boarding house sa Estancia Kalibo, sinugod itkawatan. May baril sa Barangay Rosal, Libacaw. Ha, may binaril, ha, sa Barangay Rosal.
2: Todo berrada.
1: Standby ka mo, ha, sa kaso ita binaril sa Barangay Rosal, Libacaw.
2: Todo berrada.
1: Berrada. Dapat dagdagan na Manila do andang power ay abo do mga customer gagamit power nila sa ano ron. Good morning, Sir Judel. Shout out iya sa Katmun Altabas, no, kay Ninla Bilarmino, no, kay Roderick Castillo, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagat.
2: Todo berrada.
1: Berrada. Si Katodong John Cabisilla bago ro ato mga nagabaga nga mga balita.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
1: From Provincial Hospital to Temporary Public Market, Katodong John, pasok.
4: Katodong Judil, no, baka manami nga balita halinya sa ato yung may Provincial Hospital, wait mga aksidente o insidente nga gindangat ya sa ato nga bay pabungan sa nagtaliwan nga mga ilinura. Zero kita sa mga vehicular accident at sa mga insidente, katulong Jill, no? Panami ra dahil ay limpyo ra atong lagbok, no? Pero roabo kita, katulong Jill, no? Gindala riya sa atong provincial hospital ay ro atong nga ubiward, ro atong nanay nga nagaunga, baka gutok-gutok, kabuabo.
1: So abong nabdos, abong manugunga.
4: Ngayon
1: do pinakaliding nga may mabaho nga numero, ita pasyente nga ginconfine dong mga nabdos.
4: Na tama kagid katunga judil, no, mga nag-unga ag arong manug-unga katunga judil, no, hararo mga datos, no, hararo aton nga mga kumpilar naka-confine makaroon iya sa sud itatong mga ward itatong provincial hospital. Sa surgical ward may 53 ka mga naka-confine, sa aton nga pedia wards may 68 ka mga naka-confine. Sa aton nga OB ward, sa raw, ha, aton OB ward, dati ka na mga 60, 80, makaroon yung takatulong adyo dali. 161 ka nanay, ag may 33 ka maunga. Na,
1: Sos pala, Maria,
4: puno, no, ratong OB
1: 161 romanugunga?
4: Oo, ro, nanay nga nakakonfine, makaroon sa OB ward dato, no. Wap ay labot rin nga raya sa emergency room, nga nagapasood pang ito, ay sige, gilang ro na ginabaton, nga ginabaton, gitaton nga provincial hospital. Dahil mga nanay nga nang nag-uunga, pero rin naka-uunga, utak katulong adil, no? Nga ito, tasanda makaroon sa may second floor, itatong nga provincial hospital sa female ward, may 84 ka nanay, ag may daywa kamuunga. Rin nga nga sa female ward nga ra, ay nag-uunga, utara, agindala ito sa ward, no? Pero di ka na paghumbang ubi ward, ay maga, manug-uunga pang rasanda katulong adil, agro iba ka ra, bagong unga pang katulong adil, no? Nga ni abu-abu, puno, sobra, kwan, sobra disiyan, lapit e 300 runanay nga nag-uunga, no? Sa aton nga na medical ward, may 124 ka mga naka-confine. So, matotal, no, sa kabilugan, no, kay Banro ICU ward, agro isolation ward, may 529 ka legal age, at may 35 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine, makaroon iya, sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni OB ward, yun natin, number one, kabuabo nga nanay makaroon, dahil mga tinamanit stabbing below the belt, katulong nga dyan.
5: Radyo!
4: Ako, kasi atong nga presidente at atong nga meat vendor, so, paring Ili Navara.
1: Good morning, Maton. Good morning.
4: Good morning, ikaw, Karili. Aga, sa atong makaroon nga, iya sa atong nga, nagdiretso tayo sa atong nga temporary nga may Kalibo Public Market. Iabi ako ni Kara, katulong nga dyan, no? Sa pinakalikod nga porsyon, ito atong temporary na atong nga may Kalibo Public Market. Iyak ni Kara ako sa may chicken section, sa may chicken section ako. Nga raw. Na so may chicken section ako sa pinakalikod, medyo matulutawahay riya ag mayag-hayag hindi ro aton nga bubunga, no, makaroon do sistema, makaroon nagahuwat-huwat kung ano rong mga isda, makaroon nga mabakalandar riya sa sunditato merkado publiko, gaya abunda kita isda makaroon riya sa sunditato merkado publiko, buabong isda nga nagabutan kay paringirayan abo nga mga isda makaroon nga nagabot riya. Tunisan aton barato lang 50-60 kilo panit, abo maro panit nga ra lit 200-240 kilo. May aloy kita na yaro, aloy na ito na bumanda, 140-160 kilo. Gurayan, abumando gurayan niya ra, halin ita 160-120 kilo, no? Gurayan, no? may nabing gurayan nga muwag ko ta ginakiwar ararang kunod ka 220 o 30 kilo no araw pinakabo rumatan matang baka ng isda kababo riya ginanyira kornia no halos tara niya halos nga latok riya kabo nga matang baka no raing mata no maghalin ita sinto sisinta sinto chinta hasta ita 200 kilo ita matan dahil pinakabo makaroon no may sulid kita riya may sulid kita riya sinto sisinta kilo may marot kita riya may puti mata nga marot no ya sa tunang bigo kay parijudji ron na nga latok puti ra nang marot no magkura 240 kilo may salmon man kita riya salmon ay 250 kilo ruti aurea 120 kilo may tamban riya sang gatos ng kilo salay-salay riya ang ginto 120 bando kilo may hasa-hasa riya no as para hasa nga may sa iyan sa atong dako para 200 kilo may bisugo kita riya 250-300 kilo sa natyagkor bisugo nga manami ra may danggit kita riya 280 kilo may tanga riya rumintok na tanga isang gatos kilo tagmuwag ko matang tanga pwede payukan 140 kilo may tilapya riya nakabakal nga nakita ka tilapya ng 80-120 kilo nga tilapya ya katon ra mga tanker no may ayungin kita riya barato lang 60 kilo ag may gusaw kita riya 150 kilo abunda kita abo bakarong bang nga isda nga nagabutan riya no ruiba pangani nga mga trako paka panaog no pero kay paring Ryan na De La Cruz abor na sa ana mismo runa nga printe no nakahilira runa ro ana nga mga banira no isda ibat ibang mga klase nga isda runa di karon ag ginasulod nga man niya sa latok ni paring Jodji no agra nang mga retailer diya sa sud nga abo abong isda makarong kay paring Ryan De La Cruz no aga pag-abot sa Bangos, huwag itang problema. Abunda matagyapon itang Bangos, no? Magaling katipitan ni Rio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, kay Mamining Tolentino. Hasta riya kay Bro Diopel, Rodelid Bunlis Bangos, ha? Gilibas na rin ka na sa katunganan, itatong alatok riya, no? Kay Bro Diopel, ag kay Rodelid Bunlis Bangos, atong kumpare rin nga naga, Bunlis It Live, ita ng mga Bangos, no? Aga iba't ibang pressure, no? May intok na ito, may 140-160 kilo, pero tag pwede ito sa bawah na 200-220-240 kilo, no? Pili at ako mo, no? Tiyag po nga bangus rin nyo nga pagbaklon, iba't ibang presyo ron, ranang mga sizes nga ron, no? Pagkama naman ro, aton nga pasayan, 300-250, sorry, hasta 400 kilo pasayan aton mag-go, taro, no? Muli ito ka pasayan, eh, pwede ka tayo baka tumpok-tumpok, no? Tanguang mahila ta natin, ro, atong tahong rin, 80-100 kilo, ro, aton niya nga, sa aton nga P-section katulong adyul pag-abot sa karne naton it manok no raton nga dristike na gratong backyard 200 matagyapon hasta 210 kilo agro native nga manok naton araw may native nga manok kita riyo nag naba-naba nga rin katulong adyul no? Nagkaliwan nga to ay 380 kilo makaroon ay 340 kilo harana kira araw doon native katulong adyul no? Kanami to no kanami katambok na nga mga native nga manok katulong adyul 340 kilo native na to no pagpagabot sa karne nato't baboy ang baboy nato na abunda matagyapong kita abo matagyapong baboy no magaling to sa printi itaton nga fish itaton nga chicken palikod riya abo ta kita nga karne ita baboy ra kasi for chat aglimpo naton 300-320 matagyapon ro kilo pero kababo tro parts ita net baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kun ano gusto nga haon makrus adlaw nga biyernes no sa parte nato't karne mga baboy no ro aton una nga pangsisig pang sweet ham pang lalagaon pang binuguan pili at ako mo iba't ibang presyo ron. Kamana man doon karne ato at bakag anwang. Ranang unod kara 420 kilo. Pero kumabot ron parts ni kanit bakag anwang ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Gao na ito doon no? Anang mga kasudlan niya mga ginalaga na ito. Baka babok yun na rito nagada. Ano? Ginbutang sa anang nga gato kay ah. Ginaalagaw man yan eh. Abo manggalig na hulak ngayon mga gao niya rin. Anang mga bindunggo nga rin. Anang nga rin libro. At mga kasudlan baka tulungan yun no? Kabo no? Gani haya pili at akamo kanono nyo. Ara na karang

0: problema ina tanan di karon nga gusto ninyo nga mga panakot, tiyugin baka nga mga sula, tanan nga gusto ninyo ilamay, ina di karon kay Ma'am Bibi magalyani sa restore. At kay paring mo nga sa Baliro nga drive-thru section, na nakabukas man mo no, ang di ka na sa pinakalikod, ina nagakuskos ang nagapuga ipayok, nagabakal gani kita tayo katulogin no, para pa may akon habakal nga tilapya, manami o, native babiro tilapya ka na, kanami may akong payukan rin no, nakabakal kita agit sang kilo, nami payukan. Ngani ay, abo ro nagakuskos ro payok, ro akong amigo, gamigaro na nga, nagakuskos ito payok. Pabuti ka na sa my grocery section nato no, suwalog, sari-sari store no, kay Toto Andrew Swalog Jr. ag dikarasarang tabok ay Bro Roy Buntogon Restaurant. Nagasigabong kita rin sa Buntogon kay Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa ro presyo, barato. Pagpaguan ni Mutkilat Sotsirod, abo magyapon nuna, mga kakanin, frozen products, sinababakal ninyo, ag mga gulay, may ito sa pinakapunta, abo maroon, mga gano'n itong kamuti, saging balingka, inakompleto rin karoon doon. Ag dikarasarang katungwanan ni Sandro Lirinsorod, ay kay prutasan ni Papa Dance gabaligat mga prutasan daron ag mga nakasari-sari ng mga sizes it mga itlog ta kuno nga jul ina di karon gasay hilira sanda dinong bani di karon nga nagabaligya manit mga baho no na abos sanda di karon no sari-sari ng mga baro gina ag mga gina baligya ni anong bani no sana nga pistoro na di karon no gani mas nami magtul timprano ka mo agud makapili kakamot mga manami nga nagabutan ra yang mga isda iya sa sudi taton nga Merkado Publiko. At bago ako maestro, no, ginagreket happy-happy listening, no, Ro Cornel Jangsiap ina sa may Diversion Road, Barangay Tigayo, no, baon and managed by Toto Freddy Cornel, no, anang Jangsiap Road, na sa Diversion, pagliko rin ni Monikon, ina ro na kahilid, anang Jangsiap Road, di karon, kay Toto Freddy Cornel, no, agi mo man, if an a glass, ag aluminum supply at installation, ra ako mga gumanton, kay Toto Freddy, ag ay nini amor, Sampiano din. Ako si naman sa Mitigayon, randak ng pwesto. Barato lang, ha? Puno presyo sa narong. Batakod ka mo mga glass agalong ng supply. Inaon sa nakompleto. May mga tauhan kasi ito. Pwede ron nga nagakabit, no? Itanda nga ron nga glass agalong ng supply, no? Aga kay paring Junior, aga paring Rapi Alcaraz, nasa may barangay magyapon Tigayon. Happy, happy na sinigid. Kinyo tanan-tanan. Aga yung balita,
1: ginapit kinyo. Aga Juan Kagawad Darius Dimuhina, aga kay Giyaki Dimuhina, at Laundis Lichon. Ina sa
0: Juan. Kay Honorable Darius Dimuhina.
1: New Buswang, aga kay Nang Ode Chavez, aga kay Nung Hector Chavez, no, sa pamilya Chavez. Ay magkagapit bagay malang sa daron ng dahil nung Darius Dimuhina.
0: Giyaki Himina, no, Dimuhina. Honorable Darius Dimuhina, Laundis Litson, Kanamiton, printing gilang ron ita, New Buswang Elementary School. Makita niyo muna ka-display ron na kay former Kapitan Darius Dimuhina nga, Litson, Laundis Litson. At abo-abog yung salamat no, kay former Kapitan Darius Dimuhina, at kay
1: Katodong Yaki yun,
0: Dimuhina.
1: Pakitutukan mo, Abiro Kasot Dengue, no? Kung pwede ay imugid nga bisitahan do opisina at Provincial Health Office, no? Para makabuo kita it datos. O kaya sa municipal health office itaton niya Banwat Kalibo, no? Aero team ni SB member Kitsi Losses bilang chairman Committee on Health. Kaibahan si Kapitan Neil Candelario, no? Hay nagbisita kahapon sa Kalibo Pilot Elementary School. Ag nakipag-istorya sa school principal nga si Mr. Alan Rilyoto, no? Agruandang naging topiko, hayrong kasot dengue, agkama naman dong foot and mouth disease, ha? So, ginakasugtan nga kabuliganan para matawaan it nagakaigo kuno nga solusyon, no? Ay may akon nga kakilaga, nga ruan ng unga, nagpositib sa dengue. Abuon do akon nga mga hasairan nga kasot dengue katudong yun, ha? Pakitutuki abi agud makatao kitat awareness sa aton nya mga kaigmanguran.
0: Ama katrunga judil no, hinaga i-report nato no makipagpag-agnayan kita kay Sir Roger sa anang opisina. Ro aton nya surveillance team it dengar ang mga masakit nga katrunga judil dali ina sandara naka-record ro na kun pila tanan-tanan nga anong klase mga masakit ro na nga naka-record sa anang opisina. Makipag maadto kita indo na katrunga judil sa anang opisina ni Sir Roger no. Dibuki no. Sa anang nga opisina katong dun nga ni Hinaga pwede yun nato ni report kung pila ro mga biktima at dingin dahil mata katong dun no makaraya nga ra nga nagaulan-ulan nga ra ay daya gitaro uras it daya nga pagpanalasa it dingin no kani sa ato mga ginikana no magpanglimpyo

0: sa atong palibot, no? Tanan nga ra nga nakastak na ginatakan it mga tubig nga ra ulan. Kaya mga guma nga ra, buti ro na, paso o ano man ro na. Inyo limpyuan ron, iula ninyo, di karon nagapangitlog, ray nga rang lamok, kaya dinggi kirir nga ra, no? Nga ni, dati na nga, ginaton ro nga limpyuan. Huwag nakasayon nga ra atong mga alulod ro na, ro atong nga rang mga alulod dato sa sugat at bahay, nga kunamat, nakastagnan ro na ro tubi, abahe do yun, sambilog ro nga ginaitlogan, ito nga rang lamok nga, dinggi kirir katulong nga dyan. Nga ni, pag once nga nagpangitlog, lumupad sa naron, ag sumugod sa naron sa ato mainunga umis meskin kita mismo nga mga maguwang ay sigurado kita maging biktima kita at daya nga dinggi fever katulong nga dinggi nga masakit no ngani ay suman kita mo kung namat aburo nga nga magbiktima at dinggi ron sa mga kabarangayan magreport lagi ka mo sa ato nga mga rural health yan no agud nga masolusyonan niya at pwede sa naron
1: ay sayod manaton katulong John ang dinggi ay walang gamot
0: ay tama mabudlay kita ag mabudlay. Hindi yung kamo magkuhan, pag nasayod ninyo rin yung unga, medyo inaon may sintomas at maroon, dahil talagi ninyo sa ospital.
1: Ayaw katodong John, kung may makaistorya ka sa provincial health office at makataot datos per municipality, mayad. Pero roiya sa municipal health office, kung may makaistorya ka at makataot datos per barangay, mayad. Ay tutukan tarubanwa at kaligo.
0: Ito na natin katulungin patiro ato nga. Rural Health Unit katulong
1: ang Pilipino. Kasi ro sa Provincial Health Office, una ro banwa. Sa municipal, kabaranggayan. So mas importante makaroon, as far as Kalibo is concerned, kung siin nga barangay iya sa Kalibo, ro may pinakamaabo nga kaso. So bisitahin ro daywa ha, ro Provincial Health Office, ag Municipal Health Office.
0: Tama, katulong Gil, ato na natin makaroon dahil pag maging office hour yung dahil nga makaroon, ay aton bisitahan randang mga opisina katulong nga Jill. Direktamente nga nag-report, halin niya sa aton may area o ba responsibility no, magaling to sa may Dr. Pais Tugbukon Memorial Hospital, paadto niya sa aton nga masakusako na to niya, temporaryo na to niya may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si katulong nga June, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live, report.
1: Abogid nga salamat ha kay katulong nga June na Kabisilya. Imbukada nga balita ha, halin sa Provincial Hospital ag sa aton nga temporary public market. Haron, manami ga adobo sa payok, no? Ita native nga manok or nagatinola, may kapaya ag may dahon it katumbay. Ay nagnaba, ha? Ita 30 hasta 40 pesos rong kilo it native nga manok.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Aoriya sa akon nga ginasukian ho. Sa may libtong ko nagnaba man sanda.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Good morning anay kay Kagawad Nancy Season ha. Nagabiyahe pa agto sa Pampango. Si Roberto Abilio ang kamanaman kay Dr. Jones no ginapatamyaw nana si Judy Malba Santos una sa Mabilo Kalibo.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Hararo mga mainit-init aga mga bugubantayan nga mga balita banwa. Kahapon, ha-interview naton si SB member Alan Palma. Bitin kita sa interview, no? Pero taugang hakon hiabot naton ni Mama Karon. Adugangan ta ay may mga concern pagin ako nga dapat ipangutana mga katodo. Ay according kay Malay Sangguni ang Bayan member Alan Palma, makapilang beses na na nga sa kaon ag personal nga ginaistorya si Mayor Promy Bautista nga kon mahimo pandingan punduhan ha? Sa anuman nga paagi no pwede man nga ro local fund or sa 20% development fund no or mag outside sourcing no ro construction baga it Malay public market kasi Robanwat Malay high first class municipality oh ikumpara sa Tangalan ano ro Tangalan third second ay nakapaobra nga ni kuandang tindahan oh Robanwat ba nga ongoing. Robanwa ita numan siya sa liderato makaroon ni Ogi. Ginaplanuhan nga ayuson pagid itmayad Ayaw pa matapos do tindahan niya ron. Ita numan siya. Oh. Makato, kay Mayor Langkoy.
2: Todo, Berrada, Berrada.
1: Pero ibahay, establish yuta eh. Runabas, ginaamat-amatan pa lang ang mga katudo. Pero sa kagan itmalay bilang first class municipality, royon yang, matsa waiting shade, madumduman ko tag-anak di OTR nga raho sa binitkarsada nga waiting shade nga may mga solar, matsa mauron yang no, nga isanding sa pader ag ipausli roana nga bubungan. Natagbo ako ay kung hikita ko ra, ha, iya di kara sa may Mabini, iya di kara sa may Capitol, ag iya di kara sa may area Itapuok, ag di kara sa may municipal cemetery, no? Sa kilid Itabuok pa. Natagbo ako eh. Idudumduman ko dayon dumalay public market. Kung mga makapilang beses yun nga istoryahon, ni SB member Alan Palma ay sa first phase 10 million, second phase 19 million, a total of 29 million pa lang. Ay ginapurkas nga abuton ita 300 milyones. Oh. Ay sin pabuon do iba. Pero may promesa ko noro municipal engineering nga base by 2027 makapagawa ita 50 milyones. Si Mayor Promicono, may anaman niya target, outsource, nga 200 million. Ay suntok sa buwan pataan at engineering nga ron. Suntok sa buwan pata ay Mayor Promi nga ron. At sa nagagawa ba nga hindi priority ni Mayor Promi ang malay public market? Ah. Kasi rin natutukan makaroon ni Mayor Promi ang malay college.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Oo. Importante ron. Ah, ay bangod nga ni ko nagainabo kuno ag nagalubo nga numero at mga estudyante nga hindi maakomodar. Ah, mga katudo. So tama man nga tutukan ta ang aton nga edukasyon kasi ang edukasyon isa sa mga manggad nga hindi matakaw ag hindi maduga. Ah, royon do mga handom ag pabagon ko aton nga mga ginikanan nga wat manggad nga milyones ag giniktarya nga gugta nga ipairidar kimo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ah, ang doon dumanggad nga hindi matakaw ang edukasyon. Pero, inumpisahan nyo ang public market eh. Mauro niyang ron? Ha? Ah, kano pa ron 2022? O, oh, limang dag-o na?
2: Matalinong talakayan.
1: Do yun, masarap pakinggan. Doon do, itsura ko malay public market?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Bansa nagagawa nga uwa makaroon sa prioridad ni Mayor Promi.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Agarang kung umugan, ro mga vendors, ro mga mamayakay, sakripisyo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Samtang sa pihak nga bahin, rong Gintec Storage Facility sa Barangay Tigayon, owa makaagi it public hearing sa idayom kong administrasyon ni Tigayon Punong Barangay Hel Morandante. Ha? Doon doon ang naging konfirma kahapon sa pagpatawag it meeting para solusyonan ang istoryahan, ang kasugtanan, ro pag-resolbar it problema nga ginadaga ko Gintec storage facility mga katudo. Ha? So ito kahapon si Mr. Junel Pitugo, robag o nga storage manager, site manager, si Rodel Gamaya, ro general manager at Gintec storage facility, si JP Cachopero, no? Ang si Pritilin Stores, ro dati anay nga site, storage manager at Gintec. Igturo taga electrical engineering at department at kuano at municipal engineering nga si engineer Daniel Marte, rowa rigto, building official, rowa igto, rosoning official.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ay kompleto ana rito sa bilog ang rowa ha. Sanay it council. Igto man ng SK chairman na mate.
2: Todo, Berrada.
1: At igto man kita na mate mga katundo. Si Kapitan Hel Morandante. Nagtao it plaso or palugit, ultimatum. Ah, sa pamunuan, it a Gintec storage facility. Ah, nga dapat manaayuson nyo. Ha? Kung sa permit, walang problema. Sa ingay, may problema tayo. Yan ang ingay, ang pukusan natin. Ha? Suging pangayuan na na ita sabat do taga Gintec. According sa Gintec, ay mga first quarter, it 2027, maayos na ina. Bailuhan doon ang generator, ayoson doon dauna ang mga makina, ag obrahon nga soundproof nga hindi na magsangag nga maapektuhan ang negosyo ni Mr. John Beltran pati ang gawas ni Mr. John Beltran. Ay kung hindi mana ninyo ron maayos saging tagana naton yaging kasugtan, kami mana mismo sa council maka-forward kong reklamo nga sa sangguniang bayan. Ay yung latapa nga ro sangguniang bayan ang magbuyot ag mag-investiga. Pati ng mga kaluluwa nyo investigahan, di ba nga Engineer X? Ha? Engineer Engineer Latsika?
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Yes, remember Ray Maribaldo, sir?
2: Todo Berwada.
1: Ay dapat magapangibabaw ro concern iksa ikaayong gawas sa safety it aton niya mga pumugoyo.
2: Todo Berwada. Berwada.
1: Okay, so sige ha, aton doon niya pagpukusan ag ipabati ko kinyo hindi na reporsyon ha. It's a statement during the meeting ni Kapitan Hel Morandante. Ha? O naman doon statement ni Mr. Engineer Daniel Marte ag ni Mr. Pablo John Beltran. Oras sa Pilipinas, alas 6:26 na po ng umaga, agroray nga balita ginhatod katon, pagkatapos sumabak, relax. Ay basi mapaos kita karadong Gold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa chance manalo.
9: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kumakal sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Lining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Southron Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
3: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Southron Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay. Balik kita manwa sa aton karang nga pag ililimaw. Ang sa gihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
11: Todo Berrada. Berrada.
12: Si Andagaw Barangay Captain Juliet Melgarijo ay nagamonitor ginabi permi sa aton nga programa, no? Regarding sa dengue nga to nga ginapamonitor ko kay Katudong John per municipal ag per barangay, nag chat katon si Kapitan Juliet, no, nga may 17 ka kasugon as of yesterday ro record it dengue cases sa Andagaw. 17 ha, may tama kun Andagaw nga ra very active. Aga only Andagaw lang ro nagpadaya katon ita information, no? How about do iba nga mga barangay? Abi, magchat man abi kamo iya kakon, padaya man kamo ko inyong kaso ina ita dengue, no? para masayra naton kung si Indo may pinakamaabo. No, ay haruan at ang Dagaw, as of yesterday, ay 17 cases na according kay Barangay Captain at Juliet Melgarejo. So, because of this, sigidas ko noro anang papaging. Ha? Ag pero nagapangabay imaw, nagapila imaw sa mga andagaw nun, sa mga pumuyo at kalibo, nga magawa sa paging buligan ta, roaton yung gobyerno, no? Nga magpanglimpyo sa aton nga palibot. Ayan, yung cleanliness habit ba?
11: Todo, berrada,
12: berrada! Mga buti, ugaon dosugod nga tubi, mga goma, mga alulod, mga sapa-sapa, kanal, ay atong bulabugon. Ha? Ro, pwedeng magiging breeding ground ita dinggi mosquito. Ha? So, thank you again sa information, ha? Kapitan Juliet Melgarejo, no? Ay mismo ro ang Dagaw abi, may sarili sandanga paging masin.
11: Todo, berrada, berrada!
12: Suno man kay Santiago Digilio. Good morning, Idol. Maraming salamat sa LGU at sa barangay leaders ng Kalibo sa pagbibigay ng pansin sa dengue outbreak dito sa ating bayan. Sana lahat ng schools ay mag-walkthrough sila at i-identify ang mga rest area sa campus. Kipi Kalibo Pilot Elementary School, Kaisik, ANSAT, Regional Science High School, for Region 6, all reported dengue cases. At sana din magbigay na ng public warning ang LGU para sa awareness ng lahat. At kung maaari habang inaayos nila ang dengue issue dito sa Kalibo, if necessary, mag-online or modular classes lang muna. Sana para sa safety ng mga estudyante. Salamat po. Ayan. Tama mataruan na nga ra, pero depende nga sa school authority. Depende sa DepEd. Depende sa aton nga local chief executive or depende sa aton nga gobernador.
11: Todo berrada!
12: Ay, pwede matasa na makapagawa at advisory. Pwede matasa na makapagawa itio. Oh. Pero uwa pa man it may king istoryahan eh. Nga una sa outbreak ro banwa ita Kalibo, no? Kasi kung mag-outbreak ro, maalarma ro aton nga sangguni ang bayan. Especially ro Committee on Health, ah, si SB member Kitsi Luces, agbasi magapasay mo resolution nga ipaidagom sa ginatawag nga State of Health Emergency ang banwa ita Kalibo.
11: Todo berrada, berrada.
12: Kung ito man nukasot dengue, kaya nga ni kina-establish naton, ah, gusto naton nga osisaon, ah. Good morning kay Bingay Almanon, kay Idion Rampula, no? Aga kama naman kay Chodora Ibadlit. Ayan. Saan nga mga ikampun? Ito sa Badyangan Bangan, no? Sa pamilya Ibadlit. Kay Nong Nani and family. Kay Attorney Yin Ibadlit. Ang saging Baliwan West naman siya. Kay Nang Lita Ibadlit. Congratulations, Queen of Lolas of the Night. Aba! Sa September 16, 2026, Senior Citizen, ang nagpa-shoutout halin kay Dory Ibadlit Itnumansia Aklan. Congratulations! Queen of the Night, anagali. So, congratulations, ha!
11: Todo berrada! Berrada!
12: O, ara may habilin pa, no? Kay Johnny Boy Saminyo. Wow, pasabaw na! Kay Lori Sirodo, ha? Maayad-ayad ginyagahon.
11: Todo berrada, berrada.
12: Kay Tatay Jesus Alcobindas. Ayan, inasa Alcobindas, CB Equipment Part and Supply, no? Aging paging gutah na mundo ang Dagaw, Elementary School, ANSAT, ang ibang area sa Andagaw. So thank you again sa information, Kapitan Juliet Melgarejo.
11: Todo berrada,
12: ay, berrada. Ay, mga kapitan. Ah, i-chat nyo man ako, i-message nyo man ako kung nanon is kaso itadinggi na sa inyo nga mga area.
11: Matalinong talakayan.
12: Masarap para masayra pakinggan. Nato, nagot mauhag nato do Department of Health, do Municipal Health Office, Provincial Health Office, nga maghimo ita pangontra-kontra dinggi.
11: Todo berrada,
12: berrada. Ito ang mga kwakong amigo na hospital. ay bangod nga ni nanganag-positive sa dengue, mga daywang adlaw po yung makaroon.
13: May punto ang bawat komentaryo.
12: Okay, i-check ka na lang ito si Katodong Rinal Banjola.
13: Radyo Todo Live. Report! Report!
12: O, direkta ka nag-report sa una distrito. Patrol, please come in.
14: Katodong Judel, sa ato karaga police report, talin sa 1st District, ito karaga probinsya, Itacan, patay, rung magugang, matapos nga barilon, itaan na mismo karaga banghod sa Barangay Rosal, sa Banwa Karita, Libakaw, kahapon, Katodong Judel, natabu ro de karaga insidente, magatak na alas 3, ita hapon, no? Inakaroon sa may sityo, Bilin, Barangay Rosal, Libakaw, Aklan, Katodong Judel, kung sa sin, ro de karaga biktima, ginkilaga, nga si a certain Rolando Ilig, no? 43 anyos, Katodong Judel, agasang ka mangunguma kung sa sin, rong suspect kay roan na mismo kara nga igmanghod, no? Nga nagapagidaron, ita 41 anyos, no? Sang ka mangunguma man, agtananda residente kung Barangay Rosal sa Banwa Kara Ita Libakaw, Katodong Judel. Basi patigay nga investigasyon ton nga Libakaw PNP Katodong Judel nga mga tak na alas 3:46 kahapon nakabaton sa dano itatawag pahumalin na sa sangka punong barangay itaray karaga Barangay Rosal particular si Kapitan James Ignacio, no, ang nag-informar nga may una karaga shooting incident nga naguntad sa sitio Bilen Barangay Rosal Libakaw Aklan. So insigidang nagresponde Roaton karon nga Libakaw PNP, no, kaibahan dong Soko team agarong first Aklan Provincial Mobile Force Company nga nag-adto sa area, no, aga base gani sa ginpatigayon nga pagpagusisa Katodong Judel nga roday karaga suspect aga biktima ay may una karaga nagtuhaw, no, nga maeditan karoga diskusyon bangod sa roday kag gin harvest nanda, no, nga niyog aga dikato Katodong Judel hay gupi gidamang nga binaril, no, itapugakang roray karang magugang nga gintunaan kung anak ro nga insigida karang kapkamatay matapos ka makangkon tama ita bala itapugakang Katodong Judel asa anak ro katugan do na sambit nga biktima rong suspect after ita insidente ay nagpagagyo Katodong Judel pero tulihi ay imora voluntaryo, no, garaga surrender as second platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company ang nakabasiman una sa may Barangay Rosal sa Banwa Karata Libakaw kung sin kaibahan, no, ronday karang armas nga ginggamit sa pagbaril sa lasambit karang biktima ang una makaron sa paghinakop itaton karang Libakaw PNP Katodong Judel aron nasambit karang suspect, no, kamanaman do armas nga ginggamit sa pagbaril sa lasambit nga biktima, no, so wagin makagampuwas kay dogando
12: niyog tama bilang ruging, no, awayan.
14: Ginawayan nga discuss sa ginharvest ka nga niyog Katodong Judel, no?
12: Liling karon.
14: Oo, doon do initial tang information nga nabuo sa to karagali Libakaw PNP may kantanan, no, sa sabi karang incident.
12: Balik gumando makaron niya mga classic kaso sa Rosal Libakaw, niyog kapalit ay buhay.
14: Oo, ang problema kasi syempre pinamilyabi, no, mamanghod balaman Katodong Judel. Kumbaga wagid, no, maka control ita baga tsagon kuna naman karon ra patunga, no, nga rason gid baga, no, nga mas madagong pagid, no, Katodong Judel sa roday karaga insidente nga wagid do nakapugong ita anda kag magagalingon nga natabo gid, no, roday karaga insidente kahapon ita hapon una sa may sitio Belen Barangay Rosal sa Banwa Kara ita Libakaw Katodong Judel. Samtang sa piyakabahin iya sa tong karaga kalibo PNP, no, roray karaga reported, no, itadaywa ka mga estudyante kaina kara ita agahon, no, Katodong Judel matapos ka ginaaligar, no, ka ginsuot itray ka nga wa makilag ka nga kawatan aruan da kron nga ginaistaran, no, ka boarding house di kara sa may capital site, no, barangay istansya sa Banwa kara ita kalibo nagreport, no, sa aton kara nga kalibo municipal police station aron ay kara nga daywa ka mga estudyante, no, nga nagapangidaron kara ita 22 anyos, no, aga 18 anyos Katodong Judel nga sandig sanda karaga pagpahayag iya sa toing karaga kalibo PNP nga while sanda nagakatuwog, no, mga 3:15 kaina katagahon nabugtaw, no, roday karaga mga estudyante matapos nga makabati, no, ita parang kagas baga, no, nga may parang something na mapatian, no, sa nasambi karang boarding house ag while nga nagagubog sa double deck na nga katre sa solitary kwarto may anda karaga kitaan, no, nga alima, no, itray karaga sang katawo nga wagid na dagid makilaga Katodong Judel kay wagid makita ruray karagay tsura Na kay Ali Magi damang noro nakitaan ko na sambit karangan.
12: Kung mga maabtik sanda ka to, linabo lang kung tananda.
14: Ay, wa magandis sanda at mga
12: makaroon nga mga kanduko. Para nasairan kita nanda kung suspect.
14: Oo, aga siyempre, ay sa part na mga babae, tabi ka to, Dong Sudel, na aga baga bataon pa, noro de ka baga biktima. May gani, no? Wa matat na buo sa nakrogat kwarto kay rong wallet, isang bilog ng estudyante. Ginbuo galing wa at suhodra binalik no katotong judel kung nasabitan ka nga suspechado at pero prior abing nga matabu ro
12: mas imat ka na ginakuot ka to
14: wallet man ta gagamitan
12: wallet imat or basi do sa printi ko wallet
14: sa bintana matabiro kwan na porsyon na kakwan
12: kung mga wapat, ikaw takato no haramaton di mo haragat aro ko utaho agot di tsakto
14: wa mata na kakwan wa mata na kabutang ra sa party tawas kita maga biktima katotong judel pero ray karaga wallet
12: posibleng sayod ko suspect, no? Basi posibleng labas pasok man sa kwarto it mga biktima kasi sayod nanda kung siya nakatungtong ruwalit eh.
14: Ay, kuan ni nayang mga babae man dong borders katulad dele ag may tatlo kuno ka gagaki no ga borders no di kara sa rekra nga ginaistaran no kuno sambi kara ga biktima kay kaginagan ay medyo nahadlok na magbalik no sa daga boarding house pero ray kara gadayaw ka magadagaga no ga mga estudyante no kuno gatuon man ya karon sa may area kay ta Capitol katodong to dahil nga taga Manwat Bata nga taga isla kara ita Boracay no ro ray kara ga mga estudyante kara no agahon pa nagdangop no iya sa tong kara kalibo municipal police station matapos no nga ginaaligar no ginasuod itray kara nga wa makilaga kara ga suspect ro ray kara ga distract kara boarding house una sa barangay Istansya Kalibo so wa man gi kara tagin buo pero gin pablatter yang daw sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station dala sambi karaga insidente agod daw nga mangin aware man dong iba no nga may makarunday karaga baga senaryo daw karaga kadabo kay sandig sa pagpayag itray karaga daywa ka magcomplainant nga ko nagataliwan karaga may adlaw may una la karon nga nagapangatok katok no sa ray kang makwarto nga ginaistaran ko sambi karaga baga biktima nga personal karaga dangop sa atong nga Kalibo Municipal Police Station katodong Judel
12: basi ko nagataot at sugat ay mga ruling.
14: Ah, ay iba gitaro do pamanaw. Iba gitaro da kalaga pamanaw ka todo judel no kay may kwan gid no may ibagid nya tuyo no roray kalaga suspect ra kay alima lagi tabi rum makita ka todo judel wa man may sura kay randang jealousy aso do kanay medyo rung kulay bagahay parang medyo madugom dong kulay nga raho nga hindi makita rung itsura alima gid lang kay ginsungkit rung daywa ka tay daywa ka jealousy gamit rong siyaw ka to Judel daso nga nabuksan do kaga bintana akong kwarto no itray kaga day wag ka mga estudyante kaina karon ita aga-aga rong nadakpan no sa Banwa Katabanga nga mga budol-budol ka to Judel kay rong nagabuyot abit kaso ang nagabisigar isa ro atong kaga ibahay PNP no ag ito sanda kararong may information no sa ibahay municipal police station kay right after kahapon nga maharang no sa checkpoint kay nag-coordinate in sigida ro ibahay PNP matapos na may ito karang mabiktima sa Banwa Kata ibahay that's why naharang sa Banwa Katabanga ag una lang kahapon gin patagayon no ro pag inventaryo sa pila ka mga kagamitan no correct ra mga suspect pero right after karon ay gindagat agagi man kita atoy kay ibahay PNP kay sandat ana ro magaplastar no itnagakaigo karaga kaso kay idto natabo ro ray karaga insidente sa banwat ibahay nga nabiktima rong sangka negosyante nga senior citizen.
12: Ano estilo?
14: Wa ang gitigitaw ka ton do banga pinti kay ibahay pinti
12: sa dikatong judel do. Kasi nung nadakpan to may sigakyan, agrosod it sigakyan, ay matsa na ano to, mga ukay-ukay or mga baligya?
14: Wa ang gitigitaw ka ton do ato nga banga pinti no kay ro may atul igitang information dong ibahay PNP no para nag-coordinate tabi rong ibahay PNP
12: nga may sige, atong lang kamustahon doon kay katodong Rolly Boy Herrera, no, ro estilo, para mawarningan taro aton yung mga tagpagamati. Nga hara ro estilo, ha, itabudol-budol, ha, ayaw ka mo magpadagadaga.
14: Oo, kay magwas ka ron, may una pa nagkarang isang kababayi ito kahapon, nga nagpakilaga man nga taga DSWD, nga buwan matwarta, rong sangka senior citizen, no, sa Banwat Ibahay, katodong nga... Judel, dong estilo, hay magagaong nga mag-CR, pakilangan taga DSWD o galing biktima man no itry kraga grupo base kun grupo gambaga nga nagpadaga sa kahapon iya sa ato nga probinsya ita
12: Afgan. Ang taga DSWD tumutulong at nagbibigay hindi po nang hihingi tandaan niyo ron ha
14: ay wa man diri pangayo bali ro estilo hay napakilaga may gataos sa dakuno kanay kwarta
12: oh
14: and then naki CR hasta ginpangayot ID, pagtawot ID, nakita nga may kwartarong magugang, ay ito taron na sa lisiyan, taron kung paari na buo, parang kwarta katodong kudel, no? Nga nabuo kapon sa sangka senior citizen man, kung nagkaroon sa may barangay regador sa Banwa, Ibahay man. Oh, sa iba na ito, yung mga municipal police station, no? So far, wagi magkat ma-reported, no? Gabagaan to one incident yung naguntad sa Premier Distrito kung probinsya Itaakan. May inisal nga report, direkta sa Kalibo PNP, sa Gyapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
13: Radyo Todo Live Report! Report!
12: Abugin niya sayamat, Katodong Reynald Banjola. I-check natin si Katodong Rolly Boy. Kasugpon ko report ni Katodong Reynald Banjola ha, ay gusto natin nga i-bulgar do estilo. Ay may una ko nung babayi nga may nag-aong atong taga-DSWD nga makikisiar. Oh, tapos yung pangayo at ID, no? Agahatood na yun, habiktima, mga katodoro, sangka senior citizen.
13: Todo, berrada, berrada.
12: Matuod, durayang arang mga, anda mataabing ginatunan dun eh. Anda mataabing, ay taugang baga, kung may mga hypnotism nga ginatawag, no. Natutulala kayang sa mga opera, istorya nga, gapanggapaw si Angin.
13: El Rencillo, komentaristang wala
12: na yun si katodoro ni Boy. I-check naton direkta sa may Banwa Kara Ita Numansia, mga katodo. Ha? Para dere-derecho kita. Okay.
13: Radyo Todo Live Report! Report!
12: I-check naton si katodong Rolly Boy Herrera. Patrol, please come in.
15: Yes, katodong Miguel, no? Unang tanay rearo atong report, no? Yes, sa Banwa Ita Numansia. Kahapon na pasado alas 11, wrong sangka ambulance at malinaw NDRMO ay sangka Toyota Vios rung nag sagiay, no? Sangka lugar sa bahayin sa Barangay Buluang, particular sa National Highway Barangay Buluang sa Bangkopi Banday naman siya, which in mismo rung daywa ka mga drivers involved nag appear dia sa aton nga naman siya police, no? Rung driver at malinaw NDRMO ay si John Michael Ikenia, 39 anos, al-resident poblasyon sa Banwa at Malinaw, may inarayan ang professional driver's license. At the same time, yung driver ay sangka Toyota Vios na si Rocky Puente, 63 anos, resident ito, Dungon S. Sa Banwa, ito naman siya may professional driver's license. Ang driver ay sangka Toyota Vios. Ariwa rin na nga nag-report kaya sa ato nga naman siya PNP nga ginasugid nga samtang nga driver nga si John Michael at malinaw NDRMO ay kamaniho at nasambit nga Toyota Hiace ambulance sa kayo ng kapasyente nga emergency situation nga ikatransport kunta sa Dr. Rafael Sembocon Memorial Hospital amin sa Banwa at Malinaw, pero pag-abot na nasa National Highway at Barangay Buluang, no, ay sangka Toyota Vios nga ginamaniho karang driver man nga si Rocky Puentes, halin sa may Olive Place, no? Ang nag-cross sa may National Highway, samtang inaon imaos may inner lane, anong tutangdan nga may sangka ambulance sa anak karanga likod dahil ang naging maniover na na o anak karanga Toyota Vios, no? At so sa may slow lane area, no?
12: Sa outer, para sa maiwasan. Outer lane.
15: Oh. Oh, pero,
12: abot, sa ginatulong abot, yapon ni Mau.
15: Sa ginatawag short distance, ay nabot niya ito ni Mau ang nasa short na narunawar ang portion at nasambit niya high-ease ambulance, no, nakaagumat mga damages. Samtang rin nasambit ng mga Vios ay nakaagumat mga kada kamaran sa may natuong na portion kung anak ka rin mga nasambit ng mga sayakyan, no?
12: Ang tanong, ay, sino ang nakabangga?
15: Well, pareho. Iyong kwan rin, nung nabot sa abi yung nanay, no? Arong kwan man, diretso-diretso at anak. No, wrong,
12: pero ambulance si Abe dire-diretso, sige wang-wang.
15: Pero
12: Beyos, nagpabinit kung tagaling haabot gihapot ambulansya.
15: Haabot gihapot ambulansya. No? Pero yun yung punto katodong din. No? So, dahilan, nga pareho man narasada, aliya sa ato niya municipal presidion, yung pareho na lang, pareho
12: purposes. Patas man galing nga may sama, dahil manos lang ron.
15: Ay, future reference mo lang. Sina insurance, kararong kaluloy.
12: Ay hindi man, ay kaparte man abe ron eh. Ro insurance nga ron eh, luluy mong security eh.
15: Pareho rin sandang nga mag-claim, no? It's insurance.
12: May kargagin man ang ambulansya doy?
15: may kargang pasyente.
12: Kasi tanan abri nga nagawangwang, hindi mo masayran kung may sugod.
15: Tama?
12: Gasulang ita asawa, gasulang ito nga. Diba?
15: Minsan.
12: Hindi lahat ng umiingay may laman. Yan po, tandaan natin. Pero, sa kayan nga nagatunog, pabinit.
15: Pabinit, tingin. Ay, nagawang-wang yan eh.
12: Aki, kung tasabon si Missy, ito, kain na pa man ang hugat iya. Paki hapon. Oh, kapin kong gahaton pa mo ilabas, tatapos yun.
15: Bagay.
12: Ha? Mato-mato sa langit, ha? Ang tamaan, huwag kong magalit. Ang magalit ay pangit. Diba?
15: Wag laging paya, wag kayo laging pikon pag pikon kayo, lagi kayong talo.
12: Huwag man kita't may ginaminsyon. Huwag man may ginaminsyon kita ay.
15: Huwag mataron.
12: Ambay ko, lahat ng gawang-wang, tanawa kon may sugod.
15: Ay, akin record no, may sugod eh, may pasyente.
12: Pinasun ko itlog, bukot tanan niya nagakayog ay balot. Diba?
15: Baog.
12: Oh, mayuna, bukot tanan tayo nagakayog, baog. Mayuna karon isiw ra sugod. Diba? Ay, for record purposes, for future reference, for insurance purposes. Okay?
15: Okay, sa pia ka ba, ito niya follow-up, no? Ito na nagpan nga dahil ka mga persona nga nagpangbodol somewhere in Ibahay, no? Saan ka magwag ito, negosyante ito, at saan ka vendor to, at doon nga, Judel nga, gamit tong kwarta nga, parang ginpitikan, isang imo kwarta ni Inibawa, saan ka ito, saan imo nga sa libo, parang ganun ng estilo, no?
12: Double your money.
15: No, parang what idea ro aton nga na istorya makaron nga pulis sa bahay ni Ibahay with that particular nga daywa nga ina sa nagkusuliya makaron. Pero ina, according ka na, sa aton kay pulis sa Corporal Takayon nga ginapaom ng darong kaso, no? Pero wasabas niya kung ano nga kaso at problem na ito nga investigador ng kahawid ka tutong Judem, no? At same time, investigador ay wakata sa police station. So, pero according nga inasa na ko sabiya, matapos nga intern over it mga PNP. So, dahil kaya tabi ay sanda si bahay nakakommit it pag-luko ng Tudong Judel.
12: So, gani, intern over ta ito disposition.
15: Yes, so.
12: Iyan na intercept sa banga for dahil gani ko active coordination. No?
15: Yes, so.
12: So, thank you banga ha, ina-intercept nyo. No? Agaging turnover sa Ibahay PNP para sa andarong mga disposition sa pag-file it nagkakaigo nga kaso.
15: Anda, taming gindiktima karahay na anait anait ang kapulis eh. Gani na. Natiklo gito na. Na-alerto sa andar sa ginatawag nga kuano ng responsibilidad ko ato nga mga otoridad kung paano sa nadadakpon na itrap, no? Sinagin sa ginatawag nga alert, no? Sa atang sa mga municipal police station katodong Gidel. Sa piyas na bahin, may mga paluapagin kita ito sa banwag sa bahin na tuwi sa sangka senior citizen yung langar ay abaw sinuod na it nagpakilaga kuno nga miyembro or sub at BSWD na raspaturong o emiderong oras ito hapon. Ang natigay na mabuan it kis nga kinsimil rung nasambit nga lula ang nabutang yun 140 nga mga euros, no? It nasambit nga lola ng senior citizen ang 88 anyos nga taga-barangay regador katulong Judel nga samtang kurabihan sa mga nabuo natin yung information sa Ibahay PNP ay magulang nga 88 anyos nagapungko-pungko sa nagtires ibahan doon ang kagapit niya bagay man nga senior citizen siguro yung istorya sa nagdayawang magulang na senior citizen at yun sa may nagpakilaga ka na may nag-adtok na panimangay nga saan ka babae eh. Nga nag-introduce siya na karang kugalingon nga ima kuno hay staff kuno ITSWD. Ang nag-istoryahan ay sada, ang nasas huli nagkumisa nga reng nasabi ka senior citizen ay magbabaton ito sa skill pieces kuno financial assistance, no? Kinangan kuno na narong ID ito sa bit ka senior citizen. Kahit katlula mataban, dali nag-usit anang ID sa anang senior citizen. Ang nagkita ito sa kwarto kung nasambit nga nagpakilang stop it USWD na nagsugod, nag-usit anang ID, nakita ang may kwarta may isang bato na kibahan, imaw, meron yung sandit na isang ka-top itibigin yung nagpapilaga at nagdahitan na dali yung mga CR. So, pag CR na ta, ay kumunga mo to tayo istorya, pagbalik ay ambot paano nga nabuot anaroan na karang nga insimil na kwarta, agoan na nga 140 nga euro na todong Juden, no? For follow-up investigation na gihapon, so dahil wa pa ma-identify kung aton nga iba'y pinitirong nasambit nga babae nga suspect na nagpapilayan nga taga DSWD katodong detail. Ganit sa tanan, mag-ingag yun, mag-invigilant yun, kung hindi kailangan, ayaw yung pagpasubla sa inyong tugod ipanimagay, ay wakas nga makasugod, ay nagatiyog at ang mata karon, no? Parang CCTV at ang mga mata para makita na kung ano rong nasa sugod inyong panimagay, samtang ginakumbinsi ka mo, nga mura, sandar, kuno-kuno gamit yung handset goodwill, no? Or purposes nga kamo ay makabaton kuno it mga ayuda o alinman nga mga programa na kamubis mo nga mga inusinti man yung beneficiary. Mm. At the end of the day, masibot ka mo, naroon inyo at anang kasudan sa suit inyong panimagay, inapa inyong kasudan na, pero naroon inyo ginatminan niya tinago, ay wauta. Mm. Naisahan ka mo, nasalisihan ka mo. So doon, katulad din doon ato nga nabuo ng mga information, ito sa bahin, ito ibahay. No? Although nga medyo kuwang-kuwang, but
12: aton dapat nga analisahon nga ang DSWD is Department of Social Welfare and Development. Ha? Social Welfare ha? And Development. Ang departamentong may malasakit, nagmamalasakit, at nagbibigay tulong or ayuda sa ating mga kababayan sa kung anumang mga problema ang kinakaharap. Hindi po sila humihingi ng pera. At hindi po sila dumidiskarte ng pera. Tama?
15: Mm-hmm.
12: Ay kung mga maurong estilo, ay dapat magduda kaya nga. Haman to, nakiihi mo lang para tanawon imong pagkabutang. Diba? Mm-hmm. Ito na, magaong mo hakwato na rin TV. Hakwato na rin imong refrigerator, no? Washing machine o laptop, ay masugot ka? Katotong role?
15: Pero ano ba't abing target, abing karang atumugay, kadali na dami isana, si Papa, 80 years old.
12: Hmm.
15: Garong kaibahan, manana niya kala.
12: Pero sugod yung mga sigakyan niya to, ano rin sugod? Iba ba may sigakyan?
15: Iba mata to. Iba mata sa ringkador na to, at iba mata to. iba na to.
12: Mm-hmm.
15: Yung napakilang na stop at DSWD, ang iba mata to na pagpalukong na to nga. Nanay at pulis na biktima.
12: Hmm. Sige.
15: So, hindi yun lang siguro katulog yun din ato ng mga information no, halilaya sa ato nga area para sa Todo Birada ako naman sa katulog Roli Boy Herrera sa Todo kaibigan na.
16: Radyo Todo Live Report! Report!
12: Abukit nga salamat katulog Roli Boy Herrera direkta nga nag-report no sana karang area of responsibility sa segundo distrito ko aton nga probinsya Itaklan. Kung nagtaliwan nga mga inadlaw during the Regional Development Council meeting presided by Aklan Governor Adjuen Miraflores, no? Naging bisita gali nanda si DILG Secretary Junbic Arimolya, no? Aghaistoryahan sa meeting do problema sa power supply. Ha? Pero kakuwangan it aton nga power supply or dayang frequent power interruption. Ag maguwas ko kakuwangan sa fire truck. Ha? Ay matsa maswerte taro banwat madalag. Ay matsa hingadlan taro madalag nga sa bilog sa mga baton sa mga LGU Esaklan.
16: Todo Berrada!
12: Pero kung manami, si DILG Secretary Rimolya ay nagpasalig nga makipagbuuligan sa Department of Energy para mapadasig nga masolusyonan to problema sa kakuwangan it kuryente. iya sa Panay Island, iya sa Western Visayas. During the Regional Development Council meeting, mga katodo, doon doon ang commitment.
16: Komentaristang walang sinasanto.
12: May nagsabat no sa aton itong panawagan kahapon. Kakonsin Orona, rumay wheelchair nga uwaon ginagamita, ag okay pa, tagmapuslan pa ha, tagbukon man itsamad, nga magamit pa baga ko atong igmanghod nga nagakinahanggan. So pwede niyong i-drop by iya sa Radyo Todo agod. Personal ka nga pasagamatan ko tigyawas or kuan ang pamilya kung halimbawa nga ma-schedule yun naton nga mai pa-receive or mai-donar, no? Ruraya nga rang ginapanuktok naton ha, ginapanuktok naton nga wheelchair. Please lang po kung may una ka mo ha, huwag man ninyo ginagamita, una ma lang, masamad ma lang man doon, mas mayad nga tao lang naton, no? Sa nagkakinahangan nga huwag kakayahan nga maibakay, no? Ruraya nga rang wheelchair ang mga katudo, no? Sa ato niya magigmangod, ang aklanon kalibunon sa yun kong sarayang pamaagi, huwagin ka mo nagbalibad kung may inyo

0: puro gapos.
1: Todo berrada.
0: Berrada. Ni langgit, no? Ag delikado nagbasi anytime ha magusga gundaya mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 7 Jess Rato niya oras sa ato niya pagbalik ha, ipabati naton. Ro ging taong plaso, no? Ni Kapitan Hel Morandante sa resulta at meeting kahapon. Nga hasta sa last hasta sa first quarter e 2027, no? Nga maayos yun, mahitso, kasi bukod man it basta-basta abe. Nga parehas ang rong nagasipan-sipan kay Itmaes, ha? Pagkatapos mong isipan-sipan, ibutang mo sa sako, ag ipilak mo ralibuton. Diba?
1: May punto ang bukod bawat komentaryo. Kung
0: nagagabot ka bagat uban niya ron, ay maawat-awat man ag magastos ro pag-ayos kuro yun niya rong generator nga masangag, ay according sa taga-jintik, andang nga ni kunong amat-amatan Itmaylo, no? Ruanda nga rong blower, ruanda nga rong duna nga mga, ano pa ron, basta storage eh, no? Mga katudo, no? Ay ginareklamo ron ni Mr. Pablo John Beltran, ha? Nga kung hindi raya matuman sa pagtapos ito ng quarter at dagong 2027, hindi yun mag-hesitate si Kapitan nga i-forward doon ang reklamo sa sangguni ang bayan. Agon sa nguni ang bayan yung takaramag buyot ay so sa balibalis kay tumba-tumbang investigasyon.
1: Todo berrada.
0: Sa ato niya pagbalik ha, ipabati naton porsyon kung anda naging istoryahan. Sa ato niya pagbalik, agroray nga balita, ginahatod ka aton pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos ito pa. Oras alas 7:12.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada! Berrada!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo.

0: Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake
3: ayun
2: niyo
3: yan? Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, ibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir, imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo!
10: wa giga ko basra ka gupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
6: Aghara pa mare, alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
13: Jeans Tanalo promo na.
12: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
16: para sa Senate Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash alin na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: D3 Bio.
20: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Kumakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
24: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
25: Thank you very
24: every
25: much.
24: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
25: Tama.
24: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
23: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
26: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
27: Good morning, Anay, ha? Kay Manolito Manalo, kay Skyler Chan, at kay Tris Hermanos, no? Ginapa-shoutout na Rotolentino Mariano Pamili sa Mabilonyo, Washington. At kay Sas Santos, the mechanic doctor, Jones at your service. Aba,
26: may punto ang bawat komentaryo.
27: Good morning man ha kay Madam Ambit Umbaw it Ambit Beauty Parlor o naroon sa suod ita Julianas Market Mall Calibo. Ha, kung gusto nyo nga magpagwapo, no? Ay una, kamukumag to sa sugod ita Julianas Market Mall, Calibo, ang usuyon do Ambit Beauty Parlor. Madam, good morning!
26: Todo Berrada! Berrada!
27: Pamati, galing makaroon si Madam Ambit. Pero haraho ah, pamatian natin ha. Adong, prepare do natabo kahapon, no? Ay kita solamente eksklusibo nga nag-attender. Pero pagtao sa pamunuan ita Gentech Storage Facility nga hinunogid, sandarugin pasikto eh, hinunogid. Ha? Ay mana mga, basta hindi mana pagbuhayo na, first week, first quarter, unang quarter i 2027, mahitsugon mana namon ag matapon. Pero pag hindi, according kay Kapitan, ay i-forward namon do, reklamo nga na sa sangguniang bayan. Harap pamatian naton mga katudo.
28: Kung maayos siguro yan, baka wala nang mangyari ganito. Pero kung hindi maayos, sinisiguro namin na ito i-endorse namin sa SBA. Parang SBA yung maggawa ng paraan. Ano yung gagawin nyo? Kung maklose kayo, ano ba yun? Wala kami pa dito eh. Kasi ha-comply ninyo yung dating na-comply. Kasi hindi naman pwede na mag-ooperate kayo kung walang doon sa munisipyo. Ang kulang lang doon, sinasabi ni Sir Vilutana, public meeting. Kasi dito, yung mga building na pinagawa na simulang-simulang na pumupo ako, nakatayo na yun, walang public hearing, gagawin ako eh. Alam ko kung may public hearing o wala. Natayo yung mga building na yan dito, maraming building dito, walang public hearing yan. Ang public hearing na ginawa lang dito, ano, sapungan. Yung mga, halimbawa, yung cutting na mga, ano ba yung stockyard. backyard na mayroong lalagay mo dyan ng mga live animals. Gasoline station. Yun ang pinagamit hiling naman dito. Why? Why? Kasi yun ay, ito lang. Kasi kagawad ako nung panahon na natayo yan. Pag-upo ko, kasi nakatayo na yan eh. Mayroon ang mga aloblak, mga... O, dapat makatayo yung ano, kung walang clearance muna sa engineering na magpapatayo ng building. Okay. O, ayun. Ang pasalam ko. Hindi ko naman mahinto yan pwede. Eh, mahinto ko eh. Hindi pwede. Kasi ang pag-alam ko, nakatayo na yung building, hindi ako pwede mahinto mo yan. Ang alam ko, building yan, wala namang kalam-alam itong storage. Storage na, pag nagkuha na ng permit na yung cold storage at official to ano kami nito yung operate. Mayroon kasi yung clearance siya to operate yan. Kung wala yun, kung sa, yun ang problema kasi nabiyad sila.
0: Dami na, madami naman kami na mga warehouses rito sa bayan ng Talibo na hindi naman i-require kasi yung public
28: yes. Yes. Yun ang pag-alaman.
0: So kasi wala namang ano yun eh. Yung problema lang dito sa
28: yung machine.
0: Yung machine lang, yung generator. Oh, lang. Pero kung pag-usapan natin yung magpatayo ko ng warehouse, kailangan yung public hearing parang wala namang ano dito na ang dami dito ni mga ano.
28: Ganito lang kasi yung mga ganito ngayon, nag-aware na kami. Simula na dito na kami kasi yung daanan ng mga tubig, yun dapat kasi dinitingnan namin yan ngayon. Kung papatayon ka ng bahay, kahit bahay lang, bungalow yan, walid, pinapatingin ko yan sa ano, sa kagawa na nito, walang nag-obstruct yan, baka nag-obstruct sa mga drainage, yun lang. Kung building yan, dapat nakaalam namin, baka nag-obstruct ka dun sa daanan ng mga waterways. Kasi yun, nagkuha na kami eh. Kung baga, kagawa na po, hanggang ngayon, yun ang tiba namin, nag-obstruct. Kaya ngayon, awin na lahat kami. Kasi yun ang nangyayari, hindi na namin pwede dapat ano, yung pagbigyan. Kasi nang nagawa na yan sa Sinda Caridad, na talagang bumaha kami kasi pinabayaan. Obstruct. Ayun. Ito lang yung pag-usapan natin ngayon. Jente, kasi tapos na yung dito tayo sa Jente. Kung ano ba yung inaayos ko siya. Mayroon ko pa.
0: Ano ko lang may dinabak din ako dahil ang sorry kasi yung matlas at basta ang history yan. Kung walang check-up, walang inspeksyon, di ba? Kung ngayon, pagsisihan na kayo dahil nag-tumpin ako. Kung dapat noon pa may public hearing, alam niyo may building dyan, may presidential dyan. Tapos nilagay niyo sa isip ng storage, tapi bigay ng ingay kung sa bahay na yun, tapos ay public hearing para malaman yung ano ko, hindi bigay niya. Kung ngayon, nagsisisi kayo dahil huli na, may kumpli na ba? So, sa zoning, hindi ko malaman bakit hindi bibigyan niyo komersyal. Tingnan niyo yung machine sa ano ba yan, komersyal ba yan? Bakit bibigyan yung trended sa zoning, mga ingay na yan, saka trended sa mga klase. Masin yan. May kategori yan eh. Diba? Kasi okay lang yung mga 10 kilowatts horsepower. Mag-iwan yun. Kung gusto nyo, walang ingat, palitan nyo yung masin nyo. Mag-iwan nyo, may mag-permit ba kayo dyan sa mga masin nyo? May mag-permit yun eh. Oh, yun ang kanos.
28: So, sir, ano? Bahay siya si gamit nilang electrical plan. Chineck ako kanina, lahat ng mga motors nila, ang doon naka-indicate, approve nyo doon sa electrical plan nila doon sa...
0: Okay, no. Ang tanong ko, ilang horsepower?
28: Ang doon lahat, hindi ko na lalayo.
0: Okay, approve.
28: Pero naka-detail lahat kung ano yung...
0: Horsepower? Okay.
28: Motor nila doon sa electrical plan, ang doon sa kwan. Sa plano nila sinagmit.
0: Okay. Alam mo yan dahil alam mo na ito ka lang. Bago kayo mag-install ng electrical, alam niyo yung load, kung ilang transformer lagay nyo, ilang kilowatts, alam mo yan. Bakit? Hindi kayo nag-anabi malaking machine ito? Okay, competition yun eh. Kung ilang transformer lagay, ilang kilowatts, yan malaking load eh. Ang problema, ingay.
1: Ilan ko sa ingay.
0: Dahil ang load, okay sa inyo, electrical ko eh. Ang binibigyan nyo ng load, malaking machine eh. Pakompromiso ba ito sa paligid? Okay lang kung mga maliit na...
26: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
27: Hatuwang anay proporsyon ha, roending abi kato kahapon ay nag-ubra sa nat agreement. Ang ro agreement ay tawanan ay it magawig-gawig ng mga binugan, no? Kasi first quarter pa it 2027 eh, dapat mahitsugon eh. Kung hindi, ay ro masapote sa taga-Jinte, krusanggo niyang bayan.
26: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
27: At para sa Jintik Management, ayaw nyo paghugatang umabot pa sa sangkunayang bayan ay magkalitsi-litsigid ka mo.
26: Todo Berrada! Berrada!
27: Tinguhaan ta ha, nga babuan ita commitment ro taga Jintik. Kahapon gadali abi ako eh.
2: Mabuhay kahit ang isa ninabay, nakalibing sa ukay.
27: Good morning ha kay Kapitan Helmo Randante, nagapamati gid makaron no sa rayang pangorasyon. Ag according ani kana o September 9 nagmeeting sanda ko ana nga mga barangay health worker regarding sa dengue. Ag may lima ka mga kaso sa barangay Tigayon. Pero Andagaw 17. Pero Tigayon 5. Ay ro iba ka barangay runa nano ga pinaukoy kamo? Wow, kita oras banwa sa aton karang paga ililima o standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jojet the Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Akomando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan at vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan.
26: At inyong napakinggan ang Todo Berrada. Todo Berrada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 119, versikulo 21 hasta 22. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. Sinasaway niyo ang mga hambog at isinusumpa ang mga ayaw sumunod sa inyong mga utos. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw banwa ita Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: masilak nga magayom. Hindi masyadong mainit pero wala ring ulan. Okay lang nga panyempo. Mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak Balabag Manok-Manok 3 barangay sa Boracay. 16 nga barangay Itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, ag natawat pribilihyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 11 sa bugan it September. Memorable ding dong adlaw makaron. Hama na biding dong memorable ng adlaw. Bukon yang it sa Aklan. Bukon yang it sa Western Visayas. Bukon yak sa Pilipinas. Bilog nga kalibutan. Dayarong adlaw sa bilog sa pinakamasubong adlaw sa istorya at Estados Unidos sa Amerika. Dong pinakapoderosong pungsod sa bilog nga kalibutan. Ay dayang adlaw dingdong September 11 binumba. Inatake terorista rong Amerika. Tanda nyo anay dong World Trade Center, Twin Towers. Nga inatake terorista. E makaron September 11. At bangod September 11, birthday ko ako nga brother. Oh, happy birthday gid Stephen J. Reyes nga naga-birthday today. At kay nung Tidi Villaruel nga naga-birthday man. Happy birthday nung Tidi. Bago rong tanan, siyempre nagatawag, gaydan ay kamit kat, tahuran, ginakangay, ginaagda namun kamo banwa nga magpartisipar sa rayang pagpangalagad. Bukas amon nga linya 268-4456 nagabaton kung may suwestiyon kamo komentaryo, pananawan, opinyon, unwa kamot pantel ko, unwa kamot pang patakodit pantel ko, or di kamo maabot ita landline, una kamo sa mga puntad bukid. Importante may cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Maka FB Live, maka YouTube ka. Reklamo sa mga uyaya, irresponsibleng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo Komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Lokal, ruatong pagkatawat kabuhi, sentensya, justisya. Makaroon ba no ang adlaw at Biyernes? Una kita sa Dagat Panyempo. Update, halin sa Weather Bureau Pagasa. Suro sa Pagasa, habagat na nag-apekto sa Central ag Southern Luzon ag bilog nga Kabisayaan. Dong panyempo sa mga probinsya at Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales ag Bataan, maka-eksperyensya ita panyempo nga may magakagakang mga pag-uganugan kay bahan ng Metro Manila nabilin nga Luzon, Western Visayas, kay bahan kita, ag northern part, ita summer. Maka-experience man ita, mauwan-uwan nga panyempo, epektot habagat, ag sa nabilin nga partit Pilipinas, may magakagakang uwan, pagdugdugdug, bagod matakong localized thunderstorm. Magpupamatsyag ang gihapon kita, kapin sa mabukid-bukid nga parte, sa mga kilid sa Paso ba, ay posible rong baha ag landslide, bangod kong amat nagabuborong kasarangan, hasta mabaskog nga buhos, it uwan.
1: Todo komentaryo.
0: Pero rong hangin nagbaybayon sa bidog ng Pilipinas, manami ah, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, base sa record it tapagasa sa ng weather station sa Science Garden, Diliman, Quezon City, gahanot sa 30.2 degrees Celsius. Kasarangat init, wat yabot karong ginatawag nga heat index dong kapaang. Yakaton sa Aklan, ya sa kabisirang Banwat, Calibo, mas mainit pagid, ay gaabot kita sa 31 degrees Celsius. Rong heat index kara mga gakwarintaman. Hindi rong gabi eh, rong temperatura, magamig-amig sangkiri, natural, wat silak, 24 degrees Celsius. May pagdugdugdug sa gabi eh, mag-umon kayangitan. Makaroon nga na 7.45, ruwaton nga panyempo, mag-umon, temperatura, 26 degrees Celsius. Rong hangin nga uyop, pasout, 5 kilometros kada oras, ang bugso nga nag-abot, 12 kilometros kada oras. Pinasamit yan kita kahapon, it fair nga, air quality. Makarong adlaw with Bernes, ruwatong air quality, Engineer Moises, poor na naman, poor doy na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Sa mga nagaplanong magpakalibo, bit-bit pa yung, ano pa, kapote. Bangod nga pag-abot alas 8, alas 9, base kung tumog pa rong uwan sa kalibo. Pag alas 10, alas 11, as alas 12, maringling sa ringadlaw. Pag-abot ala una, magag-umon panyempo. Pag-abot alas 2, alas 3, alas 4, posibleng bumubo na naman ang uwan sa kabisirang Banwat, Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Pero walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa Sugunagwa kung Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo
0: Ano mainit Todo. Banwang ang mga balita lokal do atong pagkatawat kabuhi. Sentensya Gustisya makarong mag-aumon nga adlaw it Biyernes.
1: Todo komentaryo.
0: Unahon tada yung panawagan. Ay gahon pa kayo naging bit-bit na ni Mr. Middle Valenzuela. Pamati, mga Kaputuda members sa Bilog nga Kalibo. Sakop ka ra. Pati rong Kaputuda ni... ay tanan nga Kaputuda ko na eh. Ha? Hayday warong Kaputuda. Kaputuda ni Apilyedo. Ag Kaputuda ni Mr. Middle Valenzuela. Haydong ginakangay ka ra. Tanan nga Kaputuda.
1: Todo komentaryo.
0: Sa tanan ko nung nagabiyahe it Kalibo Poblasyon Tricycle Operators and Drivers Association, Kaputuda. Tanan ha, nga nagabiyahe. Nga halin sa pagdumagahan ni Mr. Reynaldo Agkawili, pagto kay Jerby Ibarra, mga dating presidente ra. Hasta kuno sa makaroon nga asosasyon nga dapat maging sambilog kitang asosasyon. Hay dapat siyang kabuhay nga nga sininggit na nga dapat magbilog kamo. Sangka organisasyon yang
1: Todo komentaryo.
0: Dapat gid man nga mangin sambilog kamo sa inyong asosasyon. Ah, sa padayon nga mag-aabot nga panahon. Ginapaysayo na ginaimbitahan kamo nga may paghihwaton nga regular quarterly meeting sa adlaw it Sabado, hinaga 12 it September, alas 2 kada hapon. Nga paghihwaton sa temporaryong opisina at Kaputuda magapit sa impounding area at LGO Kalibo. Una ron sa may Oyo Torong Ubos kung yung magsaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Agto ka mo ha, agto ka mo. Dahil doon inyong agenda, ro pag talakayon, pag istoryahan. Hay una, ro ginapangayo nga, verifikado ag eksakto ng reklamo at ahensya at gobyerno, imaw nga ni Rodole, ang iba pang mga bagay-bagay pag-istoryahan. So ginagauman ko noon inyong 100% pag-atender sa rundayang pag-ahimuon nga meeting. Halinda kay Medel Valenzuela Caputuda President.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba, balikan tarong pagka-deficit itaton nga munisipyo at kalibo. Aga kama naman kong Economic Enterprise Development Department. So, hindi lang economic enterprise nung deficit. Bilog nga LGU kalibo. Deficit na naman. Base sa 2025 COA Audit Report nga ginpag-uwa kong Commission on Audit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Nga dapat usisaon da, ha? Rong bilog da ng Estado Pinansyal itaton nga munisipyo. Bukon yung itong Economic Enterprise Development Department. Ag ano tarong ginobra it local finance committee. Speaking it local finance committee, sino ba do nagakomponer ko ng local finance committee? Nga dapat sanda nagataura, ha? It giya, advice, instruction sa aton nga mayor kung papaano ginadagagan o ginapadagagan ro aton nga banwa pag-abot sa aspetong pinansyal. Sino ro mga nagakomponer it local finance committee? Agamanit, what membro kara nga naghalin sa sangguniang bayan? Nga supposed to be dapat dong chairman it committee on appropriation, finance, ways and means nga si SB Rex Bautista dapat membro it local finance committee para balanse banwa may representante halin sa legislative body.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Paano hindi madipisid ang economic enterprise? Ay sudlan ni Mao. Kung yung mga section at division, itaton nga local government. Sa idagumit, mido, nga non-income generating nga mga departamento ora division ag section it economic enterprise. Pariho abi o Agricultural Services Division. Aywa managakita dong Agricultural Services Division. Del services nga ni, servisyo ron ang ginadaga kara. Nga ni, wa kita dapat expectahon nga income, pero ginbutang sa economic enterprise. Dahil economic enterprise, ginobra ra panahon ni dating mayor o SB member makaroon, Raymar Acevedo Ribaldo, hamat gininclude nyo rong Agricultural Services Division sa Mido, tanawa sa aton nga probinsya. Pagpungko, ha, ni dating Governor Joven Miraflores, dong opisina at Agricultural Services Division or Office of the Provincial Agriculturist, binalik banwa sa General Plan Proper. Dahil dugang nga pag-asanon, it Economic Enterprise Development Department wa naga-income. Agdong Economic Enterprise Department, negosyo ra. Kung baga, korporasyon da nga dapat nagakita. Bukod it nagakaperde, hindi dapat deficit. Ay kung deficit, dapat ginasara. Bangod perde rong negosyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Di ba nga kung sa mga negosyo, kung sa mga korporasyon, kung permi kang deficit, wa ka malang naga-income? Ha? Dapat ginasara mo na. Bangkarote ka na eh. Ha? Porke nga, nako, oh, sunod-sunod yung mga dinagon ha, 23 as at 2025, deficit. Kato, 2022, nag-okay-okay pa. Ha? okay pa imaw, pero pag 2023 nag-umpisa nimo nga mag-deficit from 1.5 million makaron sumaka na sa 8.1 million.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo
0: todo. Dapat daya nga ra, ha? Nga mga agricultural services division ibalik tara sa general fund proper. Ibalik ta sa general fund proper para mabawasan man pagas-anon iti economic enterprise. Dugangan pa ita daya nga ra nga tourism nga ra. Nga division. Wa man naga income nga klaseng division da. Di ba nga Ma'am Rhea Rose Ibisati meren? Bakit inilagay dyan sa economic enterprise ang tourism? Nga pirdi man habakul mo rin nakarangi na alukar nga pundo. Milyones banwarong pundo nga ginalukar kara yearly. Ha? Ruana karang pundo ko no sa general fund. Ha? May part kara nga general fund. Pero nung sweldo't empleyado, nakakarga sa economic enterprise. Nga dapat kung tarong tourism nga kung gin pabasko gra, kung maya doon nagadumaga tourism nga dapat naga-income da ay tourism. Doon nagabuhi nga ni saklan tourismo. Kunwa turismo, ambot na lang kung nanonong aklan, kunwa kita tourism, what Boracay Island.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Anong travel nga to, kung nagtariwan nga daw makagwapo sa Metro Manila, Philippine Travel Mart, pila ginastos, daywang milyon, may nagbalik ba? May income ba nga nagsugod sa banwa? Bugalang, Rubinato nanda. Eh, kita ang nagasapir ng mga pumuyo. Ambot sa kanding may bangs.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Kargahan mo pa't kabuabo ang mga job order employee. Nga kagabanan kara politically accommodated ng mga job order employee. Mga ginpormesahan ko pa noon itong eleksyon. Nga, Roy Bap, pako kuya kuyang 15:30. Nagalingling lang sa munisipyo. Ang iba, ha, di man tanan. Ay abo mata nga, okay man, mahugod, mapuslan man. Pero abo man nga, hindi man mapuslan yan eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Balikan ta, sino rin nag-compose nga at Local Finance Committee? Ay, may mga membro at Local Finance Committee nga, dapat wa tanga ni kung tauna ra eh. Ha? Pero mga tao tanga dapat una nagapungko. Wa tauna.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: At dapat kamo Local Finance Committee. Hindi ko ta maisip kung paano nakakabatot award o atong munisipyo. Ha? Sa good financial management. Nga pirming deficit. Kamo sa Local Finance Committee dapat kamo ro magtao pirmi. It-advise kay Mayor kung ano dapat obrahon. Ay kamo sa Local Finance Committee. Ay matsak kamo pa nga nilong problema at aton nga banwa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Standby sa kabilugan ko aton nga pagililiba ay sintensyan tarong nga estado at aton economic enterprise aga rong bilog operasyon at aton nga munisipyo at kalibo. Nakikita bin aton sa guwa, panami. Ha? Manami ginmata pamatian. Ha? Nga may concert iya, igto, may panran iya igto, may sari-saring event eh, nalipay kita kapindo mga pamatanon ding dong, pero wa kamo kasayod kung ano gakatabo sa sugod itaton ng munisipyo. Financially hindi po stable ang ating local government unit. Tanawan nyo raton nga job order employee tig 2 months bago makasweldo. Hindi nyo lang alam internally sa guwa gang, okay, dingdong. Pero sa sugod gali dingdong, kung sa mga na-disgrasya ka dingdong, internal hemorrhage yung tagali, wrong sitwasyon. Sa sugod, sa guwa, pagdumdumo, okay lang. Pero sa sugod, grabe gali, ruanang kasamaran. Nagadugo sa sugod. Nagadugo sa sugod.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Ayro mga tao nga dapat nagataot giya sa atong alkalde. Ah, nga batang bata banwa hay tao kung ano taro ng ginaubra. Si Inta kamo, mga maagam, nga mga advisor, consultant, ang mga department head ko ato niya local government unit.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Doyon dong kabaturan, Ruilim Yaba Sumil, Indi Danyo. Nga hindi gid naton mabalibaran. Kamo, wagang kamo kasayod. Ha? Kung ano gakatabo sa suhod.
1: Todo komentaryo.
0: Samtang sa Bihaka Party, balikan tarong MKWD. Dapat gid man siguro nga mag-istorya kita, Chairman Billy Caliso, Kimpo Mami. Ako inyo nga nga mga linya nga ra, nga substandard dong pag-construct. Sin o barong mga kontraktor ko paglatag itin yung nga mga pipeline nga ra nga blue sa mga national highway. Nga hagos pagarihas, ha? Ruwa na nga dagong banwa 40 gang. Wa nga ni kabot si tinta. Dapat 75. 0.75 to 0.100 or dapat sang metro gid niya ni dapat para sure ball gid dapat sang metro ro nga pag